0: 32.7 FM again. The other city, 33.7 FM. Moving on, we got 15 minutes at 8 o'clock. It's better when I'm dancing. Megan Trainor for you. Dancing was brought to you by Big Shot Hot Dog. Agad pa lang. Panalo na sa sarap. Magandang umaga, sweetheart. Kumusta na? Nagtig-ab na ka? Nakakao na ka? Ano nang balita? Nagparamdam na ba siya sa'yo? Yung patagal nang hinahanap at hinihintay mo? O hanggang ngayon ba'y naghihintay ka pa rin? Kahit na hindi mo sigurado. Oo, kung babalik pa ba siya sa piling mo? Aba, oras na para magising. Alam ko, nagising ka na kanina sa isang masarap na paghimbing, ang pagtulog mo kagabi. Pero magising ka. Iba naman yung gising na sinasabi ko. Magising ka na sa katotohanan. Hoy! Ang sabag ka. Oh, masaya na siya sa piling ng iba. Naalala niyo na naman siya. Astang paita. Ano ba naman yan? Magandang umaga po. Last hour ng ating program on this very beautiful Friday morning. Oh, shoutout kina Kirk George Maglangit. Ha? Magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mga taga Kogon, balinga siya. Good morning! Ma'am Rosalyn Gielas Lavistra. Maraming salamat po. Oh, follower ko na rin sa aking page ba. Magandang umaga. Criselle Bagaras. Magandang umaga. Mga taga Makabalan CDO. Apuntod. Magandang morning sa inyo. Thank God it's Friday. Kinaga Carl Hyven the Bead, kina Hensel Faith the Bead, kina Dudeski, magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo pakikinig, mga takamakabalan punto dito eh. Yan, papi naman sa inyo pagkatag sa blessing din. Oh, yan, Bagares family, ang radyo ng heart ko talaga, sabi niya. Magandang umaga rin! Uy! Ang dami nag-message sa atin, text line! Maraming salamat, sinalalang, sabi niya, I'm listening to your program now while preparing for work. Naman tapos na mag-prepare ito, kanina pa yan. Shoutout Jason, kina JR, tsaka kay Bebek Wabi sa ilang eatery, sa ilang lamian na humba o sampay na. Woody! Sana all, makatilaw anak, bye. Shoutout, naglanog-lanog ka na ka, dire. Mira Villamor, sa Pito, Mibantang, Quezon, Bukidnon. Ay, maraming salamat ha. Mga taga Mibantang, Quezon, Bukidnon. I-follow nyo ako sa page ko ha. Jason Space Heart FM. Magandang umaga. Lady M, magandang umaga. Maraming salamat sa pagpaminaw. Miriam Acera, good morning. Thank you. Pwede bang mag-request ng hawak mo ang beat? Galing kay Joey Castello. Sige. Ha? Consider namin yan. We'll try to flow your song. We got 16 minutes out of 8 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Oy, sweetheart, padayon lang ha. Sa pagpaminaw ha. Dito lang ha. Oo, sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Heart FM. Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Online registration. Visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
7: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.7 FM again, the Odyssey City, 93.7 FM. Booking on time right now. Hey, we get 31 minutes after 8 o'clock. Ay, siyempre, oy, that's Gabisado of Forbes Pains. That's what was brought to you by Bird Street 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Oh, eto mga babagiti ko mga pangalan ha. Ito po yung mga nanalo na ng bigas at saka groceries ha. Etong babagiti ko lang muna to sa mabilisan lang. Kevin Onyeho ng Barangay 36. Congratulations. Ganun din si Eileen Gayohon ng Zayas Carmen. Congratulations sa kadaugsad ka. John Clear Collis ng Landfill Zone 12 Carmen Gapon. John Clear Solis. Dante Gabon. Grab driver pala to. Si Dante Gabon, congratulations sa kadaugsad ka. At si Alvin Gayohon ng Carmen Sayas. Kevin Onyeho ng Barangay 36. Congratulations po sa inyo. Alright, yung mga nagtatanong kanina pa. Okay, sa lahat ng mga gustong sumalit, magkaroon ng libreng ticket at mapanood yung dating MoFans, yung Music Travel Love na grupo. Magkoconcert dito po sa CDO. Mamimigay tayo ng libreng ticket. Madali na. Okay na. Sige na. Tawag kayo sa akin. Pero after ng traffic ha. Magla-traffic update muna tayo. Meron ba tayo? Wala pa. Okay. Wait lang. Traffic update muna tayo. Tapos saka tayo tatanggap ng lucky caller. Okay. Para po sa ating libreng ticket na ipamimigay. Para po sa ating music travel love. Dami nag-inquire kanina eh. So about time. Alright, para naman eh magkaroon kayo ng libreng ticket. Eto na, alamin mo na natin ha, ang sitwasyon ng ating mga kakalsadahan ngayon sa Tibong CDO.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: At nasa linya natin ngayon si HBG Jerry, Small but Terrible Kabuyaon. Jerry, magandang umaga.
2: Magandang umaga, Jason. Daling akong uptown. Yung uptown area, master zones natin, may heavy traffic, slow moving. Hanggang nakababa ako dito sa may bandang Press Girls, papuntang Baminta, Ilaya. Heavy traffic, yung pababa ng master zone. Pero yung paakyat papuntang uptown, okay lang, maluwag.
0: Mm-hmm.
2: Hanggang nakaabot ako dito sa my Delis Street, okay yung Delis Street, stop and go lang. Hanggang dumating ako dito sa my Julio Pacana papuntang Pier, okay lang, slow moving.
0: Ayun, nasa may Julio Pacana ka na ngayon?
2: Oh, dito sa tambayan ko.
0: Oh, sabay. Nagpapetex-petex muna, ano? Oo, sige, naghihintay ng booking at pasahero. O siya, sige. Maraming salamat, ingatan ng iyong pagmamaneho, ha? At ingatan ng iyong mga pasahero. Thank you sa iyong report, HBG Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon.
2: Yan lang litis na sitwasyon. Makasana ang aking nadaanan sa ngayon. At pasana group, Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon. Para sa hanapin, road traffic, alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: O, ito na, daling i-dial na 0961-892-4927. Kailangan ko ng caller number 4. 5 na lang pala. Caller number 5 will do para sa libreng ticket ng Music Travel Love Concert. Now na, dali, dial na. Call me up right now. Caller number 5 will do.
1: Heart 92.7
3: That time check was brought to you by Dunkin. Watch out for Dunkin Day on June 20, 2026. One day, one great deal, 8 reasons to smile. Dunkin, pasalubong ng bayan.
4: Breaking news, exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin Day. Serving up sweet deals you can't resist.
5: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
6: Good news you wanna hear.
5: Busa o ba ni imong pamilya ug barkada? And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
6: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw ng trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
7: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: Radio with Heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: NCDO, Duncan, pasalubong ng bayan.
10: This is Heart 92.7.
9: 92.7.
10: Heart, Cagayan de Oro. Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 32.7 FM Cagayante Oro City, 33.7 FM Poquinon, take down at 47 minutes after 8 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Lucky color number 5, nasa linya natin. Hello, good morning.
1: Hello, good morning.
0: Magandang umaga po, ano pangalan mo?
1: Ora Melchor.
0: Si?
1: Ora Melchor.
0: Ora Melchor, taga saan po ikaw?
1: Malingasag, sir.
0: Uy, hinayin gamay ang imuradyo para hindi tayo mag-iko-iko. Okay, sige. Okay, taga Malingasag. Eto ha, bibigyan kita ng libreng ticket para mapanood mo yung Music Travel Love concert. Pero sabihin mo muna sa akin, kailan gaganapin ang concert ng MTL?
1: June 26, 2026.
0: Aba! Okay, sakto-sakto yan. Para sa lahat ng mga manunood, ano, at saka sa lahat ng mga gusto sila mapanood. Ang tanong, saan ba gaganapin yung concert?
1: Sa Limkit Kai Atrium.
0: Limkit Kai Atrium! Abay, congratulations. Nanalo ka na ng libreng ticket, ha? Para sa concert na yan ng MTL. All you have to do, ay syempre, magpunta ka dito, tapos magdala ka ng iyong valid ID. Gets? Alright? Maraming salamat, ha? Okay, one more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
0: Heart FM. Maraming salamat po, ha? Ayun, no? June 26. Ngayong next week. Friday. Congratulations po sa ating winner. Prize after prize after prize. Nako po, talaga naman. Ito bugas at groceries naman. Piliin agad natin kung saan area tayo, saan drop ang tayo pupunot ng ating second winner, Ruleta Select. Ang aming studio matatagpuan dito po sa FICO Admin Building, Bameta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, driver! Puno tayo sa drop banks ng mga driver. Tuwara isa ay taxi. Ang pangalan ng kanyang taxi ay Monica Taxi. Monica Taxi. Ang pangalan na nakadaog ng bugas at saka groceries na driver ng Monica Taxi. Oy, gano'n to. Gelnino Obejero. O Gelnino Obejero ng Monica Taxi. Congratulations! Dali, nakadaog ka ang bugas

0: Milotes, yung tricycle driver sa may puntod ha. Alan Gar Milotes, yung tricycle driver dyan sa may puntod. Congratulations. Marifel Ajes or Ajes ng Lapas Dos Lapasan. Congratulations. Nakadaugsad ka. Ganun din si J. Pril Cabrador. J. Pril Cabrador ng Bara Magabalan. Congratulations po sa mga pangalan na banggit. Mga nanalo po yan ng bugas at saka ng groceries. Punta na kayo dito. Naghulat mi ninyo. 10 minuto pa rin bago sumapit ang 9 o'clock. Passing for a break once more. And we get something from Cup of Joe at marami pang iba. Huling hirit ha para sa ating program on this very beautiful Friday. Kaya naman, sweetheart, panayon giyapon sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call. 93.7,
1: this is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susirohan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Ipinauubayan ni Senate President Sherwin Gatchalian sa kanyang mga kapwa senador kung mananatili siya sa pwesto hanggang 2028. Ayon kay Gatchalian, bagamat nais niyang tapusin ang kanyang termino bilang Senate President, nakikita niyang pare-pareho ang sentimiento ng mga senador na isinantabi na ang mga nagdaang alitan at muling nag-focus sa trabaho ng Senado. Aminado rin si SPV na hindi magkakatugma ang kanilang mga posisyon sa lahat ng issue. Anya, bahagi ito ng proseso ng legislasyon at mahalaga na maipagpatuloy ang mga debate at talakayan para sa kapakanan ng publiko. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Entities like NGOs, other funding agencies, through mga legal processes. Okay. No? So, yeah, itong tuiga na atong na-organize and na-register through sa tabang sa isa ka USAID nga funded nga program, no? Na gitawag nga Inclusive Growth Through Inclusive Business.
2: Mm-mm.
1: But pasabot, ang kaning paglambo, ma-appeal ang nasa kinaubsan nga hutong sa katilingban, ma-include kung mag-buhat kita og inclusive business.
2: Okay.
1: Meaning, ang pagpagnegosyo is gihimo sa katong gitawag nga naas pinakaubos nga hutong sa katilingban sama sa mga indigenous peoples, dili lang kita tigpaabang og yuta or temporary nga source sa labor.
2: Mm-mm.
1: Kung dili, pwede gid nga kita mismo ang muhimo sa negosyo, no? Inclusive
2: tinubdan.
1: Business.
2: Oh, oh.
1: So, but ang iyang tumong is being a social enterprise, dili siya ang aim is to make profit lang yun, no? Kundi is to address a social nga problem.
2: Okay.
1: Ang social problem nga naagyod sa ato ang komunidad o sa uban pang mga marginalized sector is ang kawad-on man, no?
2: Kapubrihon.
1: O poverty, kapubrihon, mm-hmm. O kawad-on sa oportunidad sa trabaho, no? So, the only way nga maka-generate ta og trabaho, maka-create og disposable income for our members is to create industries.
2: Mm.
1: Paghimo og mga industriya nga makahimo og trabaho.
2: Okay.
1: So, mo kana nga gihimo ang Buktamako, and so nag-operate na kita for the last 8 almost 9 years.
2: Okay.
1: And kini karon tungod sad sa suporta sa tuang gobyerno, labi sa provincial government all these years, ang city government and lain-lain nga government agencies.
2: Okay.
1: And even mga private sector partners. No?
2: Dali ra gyud kaayo lito kon ang kadti, ang Buktamako.
1: Yes.
2: Pero I know daghan gyud kaayo mo giagian nga mga hagit.
1: Yes.
2: No, sa pagproseso pa lang daan sa papel, taas kaayo na siya.
1: Yes.
2: All right, attorney, sa mga hagit sa imong explanation nga nagsumikad sa IPRA, ang katukuran aning ato ang kooperatiba, unsa pa gyud ang pinakatumong ninyo o unsa ka daghan ang inyong miyembro sa Buktamako?
1: Well, sama sa ugingo, no, ang immediate niyang goal is to create jobs, no? Para kung ang number one manggod gyud nga, no, kung mangutan na ta sa mga IP communities or even lahi nga mga marginalized sector, ang isa gyud nga problema nga prevailing is ang wala tay trabaho kayo,
2: okay,
1: no,
2: uh-oh,
1: dinhi sa ato ang mga komunidad o sa itong sector. So, job generation din siya.
2: Mm-hmm.
1: Binha is ang pag-address sa economic nga challenge. No? So, mamagid ang number one nga ano po sa gobyerno. So, sa ato, sa komunidad po, sa tribo, ang main paghapon nga problem nga itong gina-address is ang economic nga problem, no? Ang challenges sa itong mga members. When it comes sa kana livelihood, ilang economic well-being.
2: Mm-hmm.
1: But other than that, ang iya pong vision, no, is dili lang siya panginabuhian. Isip nga in the indigenous cultural community, ang mas higher nga vision is of course nga mapreserba ang kultura, no, sa tuang komunidad. Pinaagi sad sa pagsigurado nga naay panginabuhian ang atong mga miyembro.
2: Okay.
1: Aron ang pagkinabuhi isip nga mga lumad, isip nga isa ka Bukidnon Taguluanon, iyahang mahimo. Kay nga naman, kung walay trabaho sulod sa ancestral domain, ang atong mga miyembro magpermanente nga mangitag trabaho sa gawas. And when natas gawas, dili man nga ginutog daotan, pero kung ang tumong is nga ipreserba ang kultura,
2: malayo siya
1: and nana sila sa lahi nga kultura.
2: Mm-hmm.
1: No, so posible ang mga tradisyon, mga customs is mabiyaan nato. So if ang goal sa balaod is nga to protect and to develop and promote ang indigenous culture is through sa ancestral domain. Kung kita mismo ang himo sa kalihukan, sa manini, ato ang kooperatiba, na naata sa atong domain, atong mga tao, ma-employ nato dinhi, ang atong mga kalihukan, kita mismo ang lihok isip komunidad.
2: Okay.
1: Kita'y gasulbad sa atong mga problema, kita pod ang huna-huna, o unsa pa ang panghimuon pa. So, gamit dayon atong own nga kultura, kung naay problema, for instance, dili ta mo resort diretso sa unsay gitudlo sa ato ang mga sistema gikan silang yaw, no? Example, problema sa employment, for instance, no? So, dili ta gadiretso nga kuan, ako dugay ko nagtudlo sa labor law, no? Dili ta gagamit sa kaning struktura sa corporate nga labor laws, gano? Gasugod ta dito sa ato ang husay, ato ang indigenous nga
2: pamaagi
1: sa kuan paghusay sa problema, no? So, in that way, ang iyahang mission is gihatag ang economic nga panginahanglan, ang panginabuhian, pero the vision is to allow ang atong next generation to inherit ang kultura sa Bukidnon, Taguluanon, nga iyaging makita nga naade siya ko ano, effective di ay siya.
2: Okay.
1: Kung siya day ang magpatigbabaw, posible di ay nga mulambo ang kadaghana or ang okay. Tanan tungod kay community interest man ang naa sa ato dinhi.
2: So naghisgot ta attorney og manpower resources, yes. Ang Buktamako pila bagyod ang kinatibuk ang manpower nga nagtrabaho gyud sa inyong kooperatiba.
1: Right now ang ato ang trabahante nata sa mga around 30. Ka tao no, tanan na nga mga industries nato, gikan sa kakao, paingon okay. Sa kani sa dairy and soon sa ato ang TESDA training centers, no.
2: So si Buktamako na ang nagpasweldo sa ilaha.
1: Yes.
2: So, regular nga sweldo minimum.
1: Ang ato ang mga regular gyud nga workers natas mga I think 15.
2: Okay.
1: So regular gyud minimum wage, all benefits na sa ilaha. Ang katong other 15 is muna silang murag mga seasonal nga workers nato, no? From time to time mag-supply sila when there's a need sa kung ano to, no? Like, for instance, mag-build ta sa kaning mga structures, infrastructure, mm-hmm. So di man nato mahimo nga regular work ang kung ano, temporary man siya, no? So natay mga seasonal work po, temporary workers.
2: Okay.
1: But all in all, maabot og mga 30 ang ato ang mga okay. Trabahante.
2: Katong uban nga wala na apila ng 30, unsa pud ilang ginabuhat nga naasulod sa inyong community attorney?
1: For one, ang benefit is, direct benefit is trabaho man tanan. Mm. For the gan sa itong mga members, nga labi itong na-register gid nga members sa cooperative, nakadawat na po sila og dividend sa ito okay. Ang cooperative. No, last December, naka-distribute ta og dividends around 2.1 million.
2: Wow.
1: Sa itong mga members. So, that's one.
2: 2.1 million sa pila ka mga
1: sa membro? Sa 98. Okay. Members.
2: Wow,
1: no?
2: Congratulations.
1: Thank you.
2: So, happy for Buktamako.
1: Ay, salamat, Fred. So, and of course, ang ato pang uban nga no, is when there's, of course, na yung mga activities, atong kakasuportahan, no? Example, last May, salamat may nga naka-attend mo.
2: Uh-oh.
1: So, kana, supported na siya sa, mostly, sa amo ang Community Development Fund.
2: Okay.
1: No? So, before, very dependent ang ato ang community sa donations. Of course, we still ask ato ang mga leaders and other companies if they can help us mm-hmm. with sa uban nga. No? But mainly, ato na nga own funds ang support anang ato mga cultural activities.
2: Okay. So, malipayon kaayo mi attorney no nga ang trabaho ang nasugdan sa imuhang papa kaniadto yes. Imong napadayon karon agi og pagpaila-ila sa Buktamako attorney unsa ang kinabuhi sa mga miyembro sa wala pa na tao si Buktamako
1: so before sa ano so 2015 before 2015 kan magid no bawal magid musulod sa area sa gobyerno public forest land man itanan kaniadto no so 2015. So, except of course, kaning atong gitindugan o gilingkuran karon nga dump site mga kani-kani adto, munang dagan ang mga balay nga nagpuyo dari palibot kay diri man ang ilang panginabuhian kani adto mag waste o mamasurahay. But under sa PD705 kani adto, dakpon magyad kasuhan ang tao nga musulod sa public forest land. So, mao magyapon karon. Except if na nakaykadti na authority ang tribo to utilize na iyang land because it's privately owned. But tungod kay kanya to public forest land man siya, beyond siya sa commerce of man, meaning walay matukod nga mga panginabuhian. Except if nakakuha siguro kag CBFM, no? Tanong mo kahoy, uban nga mga tenurial arrangements with DNR. So, wala gyoy kaayoy, wala gyoy trabaho, no? Nga formal sa manini, nga tong natukod. Kaya lagi, bawal man ang any activity to be done inside sa public forest land. So, tungod kay ang mga resources, dagan man, kahoy man ang nasa itong mga palibot, ako nakita sa una, ang uban na itong mga membro, labi itong nagpuyo yun sulod sa domain, ang resources nga naa, mawagid ang mahimo po nga panginabuhian. No? So, okay. Nahitabo ang mga pagpanguling, kanang pagkuha o salong, which still happens. Kakaroon, kinapag-apoy na may demand for it. No? Hindi pa man kayo yun siya ang anak gaka-regulate. But sa una kita sa una nga, delikado pag yun hinuon. Gawas nga delikado sa una pag-occupar, kaya makasuhan ka, usahay kami gani, kaya trabaho ko sa BFI sa una, kami gani, isa ga-file o case. No? Sa yung anak, pero nakita na ko nga, in town po, ato ang mga parinti pag yun, mga kaubanan, muna nagkakasuhan. So, like sa katong mga uling-uling sa una, ko, na may legal way to do it.
2: Okay.
1: Pero pinagi sa kaning organization, pinagi sa pag rehistro, pag-comply sa tanan ng mga requirements, no? So, nahimo na to siya before. So, karon nga, na ang recognition sa ato, ang kadti, so, we want to develop ang ato ancestral domain by putting up mga, sustainable nga mga programa nga makahatag og trabaho sa mas kadaghana, no? Dili ka tong murag mag-inang kunay lang og yuta dayon say pamaligya pa nila, no? So kana lugar ang murag kalainan og padayon pagpaningkamot pa.
2: All right. No? So daghan pa tag hisgutan nga kalambuan nga naangkon sa Buktamako after this break.
3: Kalihukan sa probinsya.
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Bulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste, ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas.
2: Welcome back sa atong programa. Sa gihapon atong kauban ang CEO sa Buktamako, si Attorney Bert M. Estrada. Alright, attorney, dinhi na ta karon sa hisgutanan sa mga kalambuan nga inyong nakuha gikan sa gobyerno, particularmente sa Provincial Government of Bukidnon. Yes. Pwede ba nimong isaysay sa mo, attorney, unang-una kun unsa gyud tong nadawat inyong assistance from the provincial government?
1: Yes, so ang first gyud namo nga industry nga gibuild Fred, no, is ang cacao industry. So pagtukod sa kooperatiba, ang amo ang nakita nga pwede himuon nga negosyo aron nga naay trabaho is ang pagpananom sa cacao. Nga eventually ang damgo is to process, to sell ang beans o posible mag value adding, no. So mao man siya ang available kaniadto na ay loan window sa land bank. Magpahulam og kwarta ang land bank sa mga small farmers nga magtanom og cacao. So pinaagi sa business planning workshop nga gitabangan ni sa katong USAID funded nga group and sa BSU no si Sir Mark Garcia was okay. Still with ano sa atong DOST nga na director karon siya ang nag ano sa amo kaniadto sa amo
2: si
1: ang
2: oh,
1: business planning workshop. Uh-oh. So pinaagi atong workshop nakita namo unsa ang unsay viable nga himuon nga negosyo. So naman tay area na kinahanglan daghan pud kahoy sa tong area dili ta pwede atong kinahanglan og full sunlight no. So ang cacao is ano siya mo thrive siya in between sa mga shade no sa trees. So number one mo to siya but most importantly na amo gyud magpahulam og kwarta ang land bank no. So among gihimo ang business plan through sa help sa kato USAID program and sa ni Sir Mark sa BSU nga faculty that time and among gi nag-apply mig loan sa land bank
2: okay.
1: Para to plant 10 hectares of cacao. So niabot mi sa kuan no maski sa pinaka board of director gid sa land bank I was 30 plus pa lang ko adto kog malate akong giatubang ang tibuok board sa land bank. Taas kay nga lamisa kay daghan man di kay na member
2: 30 years old
1: sa ilang board
2: baka,
1: no and nakapinaksoy pa ko gakuan adto. So kay ang mga loan programs man good and most sa mga programs sa government or even private sector nga meant for poverty alleviation na magid na mga conditions pod no. So number one condition of course is usually is organized mo okay. Registered mo nga nga entity.
2: Mm-mm.
1: So ang juridical personality. So kung tribo ka nga walay kooperatiba lisod maka direct sa bangko
2: okay.
1: Kay dili man ta recognized nga juridical person ubos sa balaod. So mo tong ningon ang balaod nga paghimog imong IPO imong kamot nga mo'y mailhan sa ato ang mainstream legal system like the banking system.
2: Okay.
1: So ang kooperatiba pag duol dito ilhan sa bangko. Okay, kooperatiba siya. Second usually is manginanglan siya og collateral pag nakay avail. Ang ancestral domain walay collateral value. Mo nang di nimo siya maprinda, di mo nimo mabaligya.
2: Di ma-transfer.
1: Di mo transfer, no? Of course, usually manginanglan na og kanang track record, no?
2: Okay.
1: 3-year financial statement usually pa ngayon na to see if nabagin mo yung kapasidad mo padagan og negosyo, no?
2: Mm-hmm.
1: And of course, ang equity portion. So, paabot na mo dito, among gi-argue nga, lisod kayo mahitabo ang kalambuan, ang paglambo sa mga indigenous cultural communities tungod kung dili nila i-relax ang ilahang mga policies. Okay. Kaniadto, I think ang slogan sa land bank was to bring development to the countryside.
2: Mm-hmm.
1: Think ko nga, ang pinaka-countryside, ang may naka-margins are ang
2: IPs,
1: ancestral domains. No? Pero kung ang requirements are kato akong gisaysay, walay makahulam.
2: Imposible.
1: Oh, so, murag ang giingon ninyo, anang apalisiya, ang makahulam o kwarta, katong nanay kwarta. Daw be ang mga start-up pareha sa Buktamako at that time. Walay 3-year financial statement kay start-up pa man. Wala po tayo collateral. Pero natay area, pagtamnan, natay tao, na ang panginahanglan. So, gi-approve sa land bank as a proof of concept
2: okay.
1: For 10 hectares.
2: Mm-mm.
1: Pero siyempre, di man mawala ang uban requirement like ang equity portion.
2: Mm-mm.
1: So, dito na din, nagsulat ko, tanan, nga mauna-unaan ako nga magpatabang mi sa equity portion.
2: Okay.
1: Kaya ang ihatag sa land bank, of course, is ang ano lang, ang amount less imong equity portion, so 80% lang sa pila imong need para sa inputs, no? So wala man diya ang for salaries, administrative cost, wala man din ha. So sulat ko, daghan ko gisulatan nga ako naunaan nga basin pwede makatabang sa amos equity. And isa sa akong gisulatan is ang provincial government
2: okay.
1: Through kang then Governor Subiri. No? So iya kong gipatawag, nagbisita ko sa iya, uban sa Council of Elders. Ako gi-explain nga unsa to ang mong letter nga request for assistance sa equity portion lang ako ang gi-request unta niadto no. Pagkakita ni Governor Subiri, siya nga unsa pahulmon mo kwarta sa land bank. So siguro dili man gud siya usual no nga at that time.
2: Oo.
1: So ko yes gob kay naa naman mi business plan, may submit na mi need lang mi sa ano ang equity portion niya. We will take care sa rest. Ano, so, gipatawag ni Governor ang uban mga heads of office niya. Iyang gipatanaw mo ang documents. So, siya tanawa daw na ang ilahang mga documents. Pwede ba sila makadawat o ganang
2: assistance
1: or support from the provincial government? So, tungod kay nakita sa mga heads of office, sa legal, sa budget, sa finance, registrado man ta, registrado sa CDA, natay BIR, registration, natay resibo, natay business plan po, dun sa ito ang gustong himuon, natay business permit. So, yan nga, pwede good job, no? Kay naman sa local government code.
2: Okay.
1: The LGU can help ang mga CSO, no? And mga cooperatives, even it's a mandate for local government units. So, ingon si Governor Subiri nga, unsa dai inyong gusto himuon? Gusto mi magtanom og kakaw para daghan makatamnan ang kabukiran, makapugong sad sa kuan, erosion and sa ecological balance nato, katag og trabaho sa atoang mga membro, no? So, ingon din siya nga, ni kon siya nga, sige, suportahan na to. Kay legal mo po. Pwede man di ay. Suportahan na to. No? So, with that, gisuportahan ang katong business plan na to was actually for 100 hectares atong giplano. Pero nang utang, mautang man, sa umong giutang sa 10 hectares.
2: Yan
1: sa. So, ang province na dayon ang nag-supply sa unsay needed, no? Nga, kon yad to. So, kung wala ang tabang sa probinsya to dili gid sad to namo mahimo kay ang loan amount is para lang to sa input eh, no? So kitso may magpaswildo sa magtrabaho ang administrative cost sa pagpadagan og kooperatiba. So part sa gi-assist sa province was gihimog job order to tanan ang mga staff namo, no?
2: Ang magtrabaho.
1: Yes, so 17 to sila pagsugod anto ni abot og 21. So katunga na asa field sila ang mga gitrain ng mga cacao doctors or planters. Katunga was administrative, no, so cashier, bookkeeper, mga clerk, no. So for 3 years na gisuportahan sa
2: inadtong setup.
1: Yes, nga tong setup, gitagaan pa gitag space dinha sa national and provincial office building, no. So tako na kay na nga support sa moha. So, karon natanom nato around siguro mga 40 hectares na ang naadinha, no? 10 is directly managed and administered sa cooperative.
2: Mm-mm.
1: The others is mga katunang mga other families nga nag-avail sa katong mga support nga gihatag sa province.
2: Pagkakaroon, attorney, kumusta naman ang inyong cacao plantation?
1: Gasel ta, kay naman tay kontrata sa Kenmare Foods, no?
2: Okay.
1: So mo to isang among
2: sure nga market.
1: Yes, okay. Sure buyer. So pag apply na mo sa land bank was mo to isang among gipuli sa collateral.
2: Mm-hmm.
1: Is a marketing contract with Kenmare Foods. So gadto gid namo ang Davao, nag-istorya ko sa tag-iya, isa ka Dutch national, no, si Simon Bakker. Nagpirma mig marketing contract tripartite with land bank, Kenmare and Buktamako. No? So, ipatulang may kwarta, nag-promise ang Kenmare, paliton tanan among beans, and ang halin part is bayad na mo sa loan.
2: Mm-hmm.
1: So, I'm happy to say nga, since last year, fully paid na among loan sa land bank.
2: Wow.
1: No? So,
2: congratulations na po.
1: Yes, thank you.
2: So lahira gyud kung insakto ang pagkadumala sa usa ka kooperatiba. Just like ikaw nga naa dinha, no, sa mga leader sa Buktamako, attorney.
1: That's
2: so
1: right.
2: Sa pagkakaroon, attorney, unsay nakita nimo nga maayong epekto niya na sa panginabuhian sa imong mga miyembro, especially sa kadtong mga naningkamot nga ma-put up gyud nang inyong cacao plantation?
1: Oh, of course, trabaho ang kuan man gihapon, no? So sa karon, sa katong atong managed nga 10 hectares, so naay mga 5 na sila at least ka regular workers gyud ga ang ga kuan ana ga maintain.
2: Mm-mm.
1: So daily na nga trabaho, pagga-sell pa nato tong beans, but among gina kuan gyapon part sa plano gyud before is mag value add man gyud, no? So value adding to chocolate or uh-oh, any.
2: So nag-produce na mo mga chocolate?
1: Wala pa.
2: Ah, wala pa.
1: Isa pa sa ato gyapong damgo target na to. But sa karon tanan natong beans sold gid na siya to okay. Kenimer, no? Direct na nila gina pick up din sa ato ang facility.
2: Mm-mm.
1: So of course kanang trabaho and I would like to think nga tungod kay natamnan nato nang area so nakatabang siya sa kinaiyahan pud, no? Sa ecological balance ana nga area din ha. So, okay. Maadtoan na ito ganito po, or makita mo ninyo sa Facebook ako minapost.
2: Mm-hmm.
1: So, dagko na ang kuan, fruiting na ito ang kakao. So, aside sa trabaho ngayon na hatag karon, the vision still is always trying to create bag-on sa mga layers of jobs.
2: Okay. No?
1: So, kung mag-value-add ta, that's another layer of jobs.
2: Lain na po ito nga
1: grupo. Lain na po ito sila nga grupo.
2: So dili lang sa cacao plantation ang gisudlan sa Buktamako. Naapod sila, nag-interpod ni sila sa Bamboo Development yes. Program. Pwede yes. ba nimo isa-isa, attorney, ang kabahin sa inyong bamboo project?
1: Yes. Kahit tapos pandemic, no? 2020, nag-ani ang isa ka American nga kumpanya. Kikita sa local na to nga company pod sa bamboo in sa Malaybalay, no? Ang BGB. Interesado kay sila sa ato ang giant bamboo.
2: Okay.
1: Kay ang ato ang giant bamboo, there is bukid nun, is isa sa pinaka-best nga material for engineered bamboo. Nga gadako na ang demand sa kalibutan, no, sa world market. So pag-ani nila, dagan na-interesado mag-put up o processing plants sa bamboo, pero gusto nila nga na ay sigurado unta nga supply sa raw materials.
2: Okay.
1: Pero ang problem po is daghan na itong pwede matamnan but kitsa may magtanom kung dili sigurado nga na ay mabaligyan.
2: Oh.
1: So at that time, kami, ang Buktamako, together with lahi-lahi nga partners, nag-collaborate para mag-apply o isa ka project proposal sa USAID.
2: Okay.
1: So ang Buktamako na himo nga prime or ang main nga proponent and then later na himong implementing partner sa USAID, no? So tuanggi propose ang Mindanao Bamboo Value Chain Development Project.
2: Okay.
1: So ang goal is nga ma-create ang kaning value chain sa bamboo sa Mindanao. Ang isa sa iyang main objective is to help ang indigenous cultural communities sa mga kadti makapartisipar sa world bamboo economy.
2: Mm-hmm.
1: Meaning makapananom siya, makabaligya siya.
2: Okay.
1: Ma-earn silag income sa bamboo. So, and then through that, kay tungod kay nanay supply, maka-put up po o manufacturing plants ang mga interested nga investors kay na sila'y supply. And of course, ang pag-improve sa atoang ecology, no? By planting bamboo sa, labi na sa marginal nga mga areas.
2: Mm-hmm.
1: So, kaluoy sa Ginoo, gigrasyahan ang katong paningkamot after more than a year of writing, meetings, presentation. Gi-approve sa USAID ang katong project for $2 million to siya, no? Almost 100 million, including na ang private sector nga counterpart.
2: Okay.
1: So through that project, nakapananom ta in 15 different IP communities. Dili lang dire. Itong natanom is about 1,500 hectares of giant bamboo.
2: Mm-mm.
1: So, gi-implement na to from 2021 to 2025. Daghan nakatrabaho at a time nga nanirado ang mga industriya tungkol sa pandemya. So, hatag ta, siguro among quintas, around mga 600 individuals nakatrabaho itong project. No? So, karon nanay mga bamboo plantations. Dari sa ato, natay around mga 80 hectares. Dinas Kalasungay, siguro mga 500 hectares ang natanom diya. No? Abot patas misur o pananom.
2: 5 years from now, attorney, unsay inyong ang gilantaw para sa inyong ang bamboo project?
1: Sa karon nanaon tatay, natay semi-processing. Diri, nanatay mga makinarya. Kay kita unta, ang last nga component ato nga project was kita ang mag-act as aggregator. Meaning, ang Buktamako mo'y musulod sa mga katong planter areas and other communities nga naay bamboo. Pero dili nila mapanaog ang ilahang mga bambu aron mabaligya sa ato ang mga manufacturing plants. Naas Aglayan o naas Cagayan. Mm-hmm. So ang Buktamako unta mo ay mutabang ana. Dalhon dire isa may process na mo dinhi into kaning gitawag nila rough slots. Kami na din mo deliver dito sa manufacturer. So maka-income ang katong mga communities o mga farmers nga naay bamboo labi na sa kaning medyo remote nga area. So nanatay truck no nga nakuha nato through sa USAID pod. Nanatay machineries.
2: Wow.
1: So ang goal is hopefully this year nakat lang tungod kay pag daog ni President Trump gi close down man ang USAID no last February of 2025. Mm-hmm. So wala na mo na kwantong last nga component but nana ang uban nga elements na ng machine na ng truck na ng plantations na ng tatay PO from sa manufacturer. So our goal is hopefully this year makakuan mi og kaning para operational cost namo karon nga medyo na stabilize na po ni anto ang dairy.
2: Uh-oh.
1: Is to go back sa kanang bamboo.
2: Okay.
1: And mapadayon to namo ang kana siya nga industry.
2: Okay. So daghan jud kayog mga programa, daghan kay kag makat-unan dinhi sa Buktamako. Sa atong pagbalik, atong hisgutan ang Provincial Carabao Development Program kun aha usa sa mga beneficiaries niini ang atong Buktamako. Standby. Alright mga higala, back on our program. Sa gihapon kauban nato si Attorney Bert M. Estrada. Karon natong isgutan, Attorney, ang Provincial Carabao Development Program. Diin kamo usa sa mga beneficiaries ni ini, no? Pinaagi sa pagpatuman sa mga programa sa Provincial Veterinary Office. Of course, sa hugot nga pakigtimbayayong sa Philippine Carabao Center. Alright, Attorney, yun sa ninyo yes. Sa pagsugod nga nahimo mong beneficiary sa Provincial Carabao Development Center.
1: Yes, Fred. So, kana sad nga kuno ako gyud kay pasalamat sa provincial government no for identifying ang Buktamako as one of its beneficiary aning okay. Program. So katong mention nako February in 2025 pag sirado sa USAID. Timing gyud kayo nga nag-abri pod ang isa ka bintana no? Ang kaning
2: kayo.
1: Kaning sa dairy niya kuan ang provincial
2: Bukidnon
1: no, dairy pa program sa provincial government and PCC. So kami pag sirado sa una medyo gid mi na anxious and nabalaka no kay wala na mo na complete ang katong sa bamboo industry unsa kay himuon nga kuan. So timely kayo nag-open ni siyang opportunity gitawagan mi ni doktora Karinin no sa Provincial Veterinary Office nga isa lagi daw kuno mi nga na identify sa province through sa leadership ni Governor Unil para aning dairy nga program Carabao Dairy no. So dia dayon among gi grab ang opportunity bisita mi sa Muswan sa PCC
2: okay
1: to learn unsa man ang kinahanglan gibisita po dayon mi dinhi sa ato ang PCC and sa from the Provincial Veterinary Office to see kung pwede ba ang kani atong area no. So timely pod kani nga area ato ang gikuan Fred no is for the longest time wala gid ni siya nagamit kay karaan man lagi ni nga landfill gitabunan na gisirado na kay wala na gigamit sa city government nanatay lahi nga dump nga sanitary landfill across lang ani. So after almost 10 years na mo na pwede day siya mahimo nga feedlot.
2: Okay.
1: Para aning Carabao Dairy program. So long story short, among gigrab ang opportunity kay ni abri man siya nga bintana, gi-learn namo how to do the business, no? So amo ang attention was napaingon dinhi
2: sa kabaw na
1: sa kabaw sa tong nakuan ang kaning bamboo. Dayon ato ang kuan of course ato ang cacao and unsa nga resources that we had amo pong gi-invest dire okay. No so kaning atong mga structures mga investment pud ni sa
2: inyuhan na
1: cooperative okay. No so kaning mga carabaos is mo ni siya tong na-receive nga support from the province and sa PCC and through our MOA we're looking forward.
2: Mag-ulan, no? Napirmahan inyong MOA.
1: Sa support nga. Kusog kayo ang suporta ni Governor for us to do ang pag-scale up and hopefully pag-value adding nato, no? Into not just milk, but other dairy products like cheese, yogurt, butter.
2: Mga byproducts na sa milk, sa kabaw.
1: Yes, so lipay kami nga. Nakupod ang damgo ni Gov for the dairy industry in Bukidnon and that we can be a part ana nga vision, no?
2: Sa pagkakaroon, Attorney, pila na bang ato ang mga milking cows?
1: Atong milking,
2: ay Carabao.
1: Yeah, so sa ato ang first batch, itagaan tag 25 heads.
2: Okay.
1: 24 ani sa ilaha ang nanganak na. So 24 sa ila ang atong ginamilk.
2: Okay.
1: Ang atong second batch we were given additional nga 30. Na nanganak ani nga tulo.
2: Wow.
1: Oh, so right now mga 27
2: ang anak.
1: Ang nanganak but ang mga male is atong gibaligya, no? Okay. Di ba nato kan atong target is milkman but hopefully in the future we can venture into the meat industry po. No? So right now, focus man ta sa dairy, sa milk. So ang male ng mga calves, mga bull calves, kitawag, is among gibaligya. Ang nakapalit atong first batch si Secretary Manny Piñol.
2: Okay.
1: No? Makita ninyo sa iyang Facebook page.
2: So gahisgot, ano, just last year, March or February, no, ang pag-open aning grasya sa kabaw. Yeah. And then karon mauna niya itong makitaan kining mga kabaw nga naa din daghan agad kayo kabaw sila din sa Buktamako. Attorney, sa pag-atiman aning kadaghan ng mga kabaw o kining iyang mga bago pang mga anak, trabahoso ba siya or kuti, timanunon?
1: Kuhan gid siya, no? Trabahoso, labor intensive.
2: Okay.
1: Pero para sa amo is muna gitawag nga happy problem. Kay trabaho man atong gusto nga maja create. So the more labor intensive ang isa ka activity, it's good for us. Kay usually mag-mechanize ka or gusto ka less nga dili kay siya labor intensive if profit imuhang after, no? Gusto ka bigger nga profit margin. But sa amo, dili problem nga kinanglan kag daghang tao because that's the goal, to create as many jobs as we can, no? So, trabaho. So, number one, dako siya nga investment on our part also, no? Kaya the structures that you build kanidaan, siguro we spent mga a million per feedlot, ani.
2: Okay.
1: Intensive nga capital investment. And sa tao, motog, dagan-dagan na itong tao, kay gikan sa pag-forage, sa ilahang pagkaon, pag-atiman po sa among plantations, pag-kaon sa ilan, at mga technicians po para to take care sa ilang health. Although, kusog kayong support sa ito ang government, sa provincial veterinary office, even ang city, no, ga-help po sila, ga-anip po sila. Ang PCC po, ditabang sa ito, sa when it comes to sa health sa ito. But we have our own technicians, monitored din na everyday ang ilahang mga vitals, no? Ang sa kinanglan nga i-monitor.
2: Inana siya kakuti.
1: Yes, ang ilang pagkaon, monitored na siya. Dapat na ay certain nga weight, no? At least 10% sa ilang weight, mo mapakaon sa ilaha.
2: Kung dili ninyo maabot ang katong gitakda nga mga kondisyon sa PCC nga gipartniran sa PGB, unsay mahitabo sa mga kabaw?
1: Of course, kung dili maayo pagka atiman then possibly is ilang health will deteriorate, no? And number two, adili na to ma-achieve ang target nga milk production. And if di na to na siya ma-hit, then but dili siya viable nga business to do.
2: Okay.
1: Basin ga usik-usik lang taong kwarta o panahon, no? So kinanglan makuha na to ang optimum nilang health para nga optimum pod ato ang makuha nga milk sa ilaha and we can convert it to cash flow, no?
2: So okay.
1: And then we can support atong operations and grow ang ato ang operations and then build more jobs, no?
2: Kumusta to ang milk production karon sa mga kabaw, Attorney?
1: Sa first batch nga nanganak, we hit ang katong ilahang maximum nga milk production siguro around 2 months ago. Kuan maguna, no, nang mag magtaas, magubos na siya ang kanang ilahang milk production. So, naka-reach me og 100 to 120 liters a day.
2: Okay.
1: Karon kay na sila medyo ano na sila no, kay na pababa na kay paingon na pod ni sila nga i AI para ma-pregnant na pod. Na lantas mga 50 to 60 liters a day. But among gilantaw nga kaning second batch, hopefully manganak na pod ni sila pohon, maka-increase ta sa ato ang milk production. Targeting siguro mabot unta ta ideally og 200 liters per day sa kanilang siyang herd, no? But that's good enough for sa ato ah, bigay ga start pa lang ta. Actually July pa lang ta nag-so good last year, no? So about less than a year pa ta nag-operate, but we already have that production. Salamat ta, nadungagan pag idatong herd. So nanatay pasteurization, nanatay pasteurized yung fresh milk, napoy gabay sa ato ang raw milk, nanapod tayo mga flavored milks, no? Natay chocolate milk,
2: and gusto ko makatilaw.
1: Melon, ato takaran dito. Natay melon flavored milk, nanatay pastillas.
2: Okay.
1: No? And in a few weeks or a month siguro, we'll have mga other products na like yogurt, and hopefully cheese, no? May isa nga gikuan gid sa ako ni governor na nga guwapo gid natay own na cheese.
2: Ako to siya gi-mention nga mozzarella
1: cheese. Mo to yang gikuan. So guwapo unta kay no na own Bukidnon. Di ba Bukidnon milk but Bukidnon cheese nga
2: gikan gid na sa buktam ako.
1: Yes.
2: In the future ba hindi ay attorney, no?
1: Yes, of course.
2: Okay, attorney, daghan kay gi-mention nga mga byproducts sa gata sa Cabaw. Kumusta man ang ato ang market?
1: Sa karon ano, we started with just selling sa outlets, no? Natay mga a few outlets dito sa City Hall, sa Agripreneurs, kay member man mi sa City Agripreneurs, sa ground floor nata sa Bian News, naman ako office des likod. Sa ni kining milk bar dapit sa cathedral, no? Katong kaamulan, daghan mi mga gipangbutangan ng mga kiosk dito. Nagpromo pa gid ta. Just ano, a few weeks ago nag-participate mi sa katong
2: Sea Green
1: coffee competition. So kita ang kita yung nag-sponsor sa milk para sa latte category sa competition, no? Kay ang kani magong Carabao's milk, ang iyang distinct niyang quality is mas creamy siya compared sa cow's milk, no?
2: Mas lawot. Mas lawot.
1: Mas lawot or sa mas creamy.
2: Creamy.
1: And mas high protein siya, no? Mas less po siya. Muna usahay mo kung tanga, medyo mas premium siya, mas mahal. Kay, mas less man iyang i-produce, mas daghan iyang kanon, mas gamay nga milk. Pero murag tungod kaya na compact siya, mas creamy siya. So mas chadar siya sa

0: isa ka program for a trial partnership niya. Para ilang matest ang ang Carabao's milk, no? So nag-provide mi og free nga mga milk, and then in return naghatag sila ilang feedback as to sa iyahang taste or ilang comments, no? And lipay kay mi nga from a few nga nag-participate sa katuamong trial partnership, na mi karon mga regular nga gapalit, no? So supply na ta sa uban nga mga shops dinhi, cake shop,
1: wow,
0: cafes, no?
1: So nagrasahan gyud.
0: Yes, so wapo kayto nga ano opportunity for us.
1: Oo.
0: Nga mas kansad, mas so mas paspas mag-move ang ato ang products, and mas hopefully mas mailhan pod.
1: Mm-mm.
0: So not just sa mga outlets karon na mo to. Kung napainteresado mag-outlet po, we are always open to ano no, to partner with other businesses gusto mag-display or mag-sell sa itong milk. And katong mga na-requirement for milk, no, restaurants, cafes, pastry shops, pwede pag-iapon mo mag-participate sa mong partnership.
1: Oh, ang ilahang contact number, atong ibutang din sa ato ang Facebook, yes, no? Makita nila ang link kung unsay contact number, kinsa ang kontakon para makig-partner, yes, sa inyo, ha, attorney.
0: Yes. And or, they can visit our Facebook page. They type lang nilang Bukidnon Taguloanon, Mamulahay, Kabukalagan.
1: Mm-hmm.
0: Ang katong page, makita nila dito na ay QR code dito para sa trial partnership. Pwede sila mag... pwede sila mag-click adto, then they can fill up and participate sa trial partnership.
1: Okay. In naghisgot ang partnership, attorney, kumusta ang ato ang partnership sa other agencies and offices sa government para nga mas mapalambo pa nato ni ang inyuhang venture sa dairy din sa Bukidnon?
0: Yes, we are so blessed, no, nga daghan kayo support nga mo agyong na absorb, no,
1: kay
0: mumangid ang goal sa why tagahimo cooperative.
1: Mm-mm.
0: To be able to absorb ang mga programs and support sa government, no, sa lain-laing ahensya, and katugan nga, even with private sector. So, sa karon, other than sa, of course, sa provincial government, of one of our strongest partner, ang city po, we have our own MOA sad, no, with the city, and we've helped ang city with other needs po, ang landfill, ang water impounding. Some of the agencies that we have worked with, of course, DUST has been helping us para sa ato ang kuan, no, kaning good manufacturing practices sa dairy. Eventually we will apply for para sa milk processing center nato. PCC of course tungod kani ato ang ano.
1: Carabao.
0: Carabao, DA, daghan mina kuan, we received recently kaning forage chopper nato, no. I think last month.
1: Okay.
0: So dako kay tabang sa paggaling sa ato ang forage para sa ilaha, and we've received some other support from DA, like mga baka, na tayong mga baka na receive po sa ilaha. We also nagkuhan mi sa una katong rice, no, sa katong hybrid rice, itong drought niya to. Of course, a very recent na mukaroon nga partner is ang TESDA.
1: Wow.
0: So, kuhan na takaroon, we are naka-receive na mi sa among CTPR or certificate para nga makakandak na sa trainings for kaning dairy, no?
1: Okay.
0: And bamboo na to, no? So natay tulo ka accredited courses na ang raising of large ruminants, milk collection, and artificial insemination.
1: Okay.
0: And ang bamboo production.
1: Okay.
0: Napatay uban courses like organic farming, vegetable raising, and organic fertilizer making. Napatay creatives nga gi-apply, hopefully makakonata dress making, but mainly sa kaning indigenous cultural attires.
1: Okay.
0: Ka-training punta dinhi. And then katong metal works or more on sa indigenous nga metal craftsmanship.
1: Okay.
0: No? Katong mga lambitan, mga espada, nga kuan. So, ato na po na siyang gi-apply. So, TESDA, of course, apply po mi sa, ano, sa DTI because we will soon need their help for to improve among packaging. No? Kaya sa karon, ito isa comment ni Gob when we met, nagpakita na ko sa iya.
1: Ang packaging.
0: Need pa ang improvement sa packaging.
1: Dapat dili siya makumi.
0: Yes. So, we're reaching out na sa DTI.

0: Okay, very good.
1: For that nga, no? And so, kandagan kayo ang mga agencies ko. And of course, ang CDA and NCIP has always been our partner.
0: Okay. Okay, attorney, isip usa sa mga gikonsidera nga ligong leader sa IP sa Bukidnon. Unsay imong long-term vision para sa indigenous peoples, communities, o para na po din sa Buktamako, unsay imong long-term vision para nga makabarog yun ang mga IP nga. Mahimo kanilang kapanaminan kung giunsa nimo pagsugod si Buktamako.
1: Yes. So, dili man ni siya ko, no? It's not, di man inbinto sa Buktamako. Naman siya sa Balaod.
0: Okay.
1: How nga gi-envision sa ato ang framers nga pag-ingon sa konstitusyon nga protektahan, ipalambo ang kultura o nga ipromotar ang ekonomikanhon, kulturanhon, sosyo-cultural nga well-being sa ICC. Naana din atong ipralo, gibihimo o uban nga mga rules, no? So ang paghimo sa kooperatiba is naman siya ang proseso. Dili siya sayon kay taas o ano nga proseso, but atong experience, ato yung gina-envision nga isa ta nga kanang resource center ba? Okay. Muna nga itawag nato dire is
0: Buktamako,
1: it's a resource center.
0: Kay, BRC.
1: Yes. So, gihimo ni siya dili lang po para sa Bukidnon, Taguluanon people. No? So, it's a resource center para sa uban po nga gusto nga magtuon o maka-benefit sa experience nga atong giagian, no? And ato na ninggihimo when I was national president sa IBP, isa sa itong program was tudluan po ng uban abogado unsaon pag-assist sa mga IP communities sa ilang lugar, no?
0: Okay.
1: So, nakatabang ta, nakahimog co-op dito sa Zambales, sa Bataan.
0: Wow. Lagi na
1: Negros,
0: kayo na attorney.
1: Okay, national man ako scope at the time, no? So, gihimo na to ang collaboration between sa CDA, NCIP, and IBP. Dinis Mindanao sa Lake Cebu, Coronadal. So, open gid mi permanente na iuban gaanhi din nga itong mga kadumahan, mga kaigsuno na to sa uban ng mga areas.
0: Okay.
1: No? So, ga-benchmarking sila. So, okay about the vision. Kaya ang kining kuan gitamagod ang ilapod na deris malay-balay ang kaulo, no? Munang ang kaulo sa wahig tataguluan. Ang ilapong kuan nga tungod kay kaulo ka is nga tinubdan po ka. You are a, you can be a resource, no? Nga para makakuan sa uban. So, nga na po ang ako ang nasabtan sa role sa Taguluanon dere sa Malaybalay. So, ever since, nga na itong kuan. It's, kung taman sa maka magkinahanglan or gusto nga maka-learn nga open gid makani sila.
0: Okay.
1: Hopefully mag-avail sila atong TESDA kuan nato, no? So gi-publish nato sa Facebook sa atoang fan page nga maka-apply sila dito for as scholars, no, sa TESDA. So free of charge, napagin sila allowance.
0: Wow.
1: No, from TESDA.
0: Sa TESDA.
1: Sa TESDA, yes.
0: Estudyante ka with allowance.
1: With allowance pag yun, no?
0: And alright. Then, lastly, attorney, imuhang mensahe, pasalamat sa tanang nagtabang nga makasukad o makabarog ang Buktamako.
1: Yes, so, ako yun, dako kayong pasalamat. Of course, sa itong Ginoo, yun, number one, no? Dili yun ni mahitabo. Walay tao na makahimo sa kan nahitabo sa Buktamako. Kung dili yun, divine providence, you know, dagan kayo ang mga panghitabo nga dili nimo ma sabtan ingon pa timing ba or what, but to me walay coincidence, no? Tako kayo ang grasya gyud nga nadawat sa tong tribo, sa tong kooperatiba, and of course ipadala sa Ginoo nga atong mga partners, no, labi ang provincial government, our strongest nga partner gyud, no, since we started. Dako kayo ang support nga gihatag ug ang chance, no, nga kung wala to gi saligan ang Buktamako sa iyang first nga mga
0: attempt,
1: industries, wala pud ni naka-build og ganang track record nga karon makita na sa uban agencies, uban kuan nga mutong nga nahimo ganitang ano sa USAID. Okay. We were given itagaming oportunidad na makahimo no, to show na kaya na to as an IP community na magpalambo og negosyo og industriya. So of course ang land bank no then kato tagaan po nilang chance kung wala tong chance sa loan di po siguro pa mo tayo muna pakita nga gisaligan mo yung gamay yung kwarta ato ang gi-implementar and then yung mga pasbiblia kung masaligan kas ginagmay basing mas masaligan kas dinagko
0: okay.
1: No? Ang city government of course tagan kayo ang among partnerships po no so kayo pasalamat sa city government and tanan mga ahensya sa gobyerno from TESDA, DOST, DTI, PCC, CDA, NCIP, DA, kuban pa mga ahensya. Nakoy malimtan pa sa ilo ako kung nalimtan pero daghan. Daghan salamat yan sa inyo nga suporta o pakipartnership sa Boktamaco and we look forward to building more for the people no through our partnerships.
0: Okay. All right, daghan kayong salamat Boktamaco sa inyong pagpaambit sa inyong inspirasyon o sa inyong kalambuan. Ang ilang sugilanan o sa kalig-ong pamatuod nga pinaagi sa pagtinabangay sa komunidad, maayong pagdumala ug epektibong pakigtimbayayong sa mga ahensya ug opisina sa gobyerno, posible ang tinuod ug malungtaron nga kalambuan. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, sa Kusog, sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division, ako si Fradeline Dragandang, daghang salamat, maayong adlaw kanatong tanan, and may God bless the Province of Bukidnon. Inyong nabati ang
2: PSP, Kalihukan sa Provincia.
0: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon, daghang salamat.
2: PSP, Kalihukan sa Provincia.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:16. That's our time, and the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 775 SRP lang per baso. Bili na. And ito na tayo sa second hour, Dr. Hart, ng ating programa.
1: Yan. Yeah, patuloy pa rin kayo nag-enjoy. Tayo nag-enjoy sa ating programa, Music from the Heart. A great Friday.
0: Kinky Friday it is. So.
1: Dami na nag-aabang pag Friday.
0: Oo nga eh. Sabi nila, favorite day na nila yung Friday.
1: Ay, si Lady M nakikinig sa atin ha. Hi po sa inyo.
0: Hi, Lady M. Kumusta ka naman? Ano ka na buhay? Namiss ka namin.
1: Sabi niya, inaakit daw siya ng boyfriend niya. Na sabi niya, nadadala siya ng malambing niya mga boses at pananalita. Kasama ng malalakit niyang tingin. Parang Jonas Brothers lang, when you look me in the eye.
0: Huh? Ayun na nga eh. Oh. Diba? Doon minsan nakukuha yung ano.
1: Oh. Apo daw niya si Johan Cali Capi, ha? 7th birthday today.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday ulit kay Jason Steele.
0: Oh. Belated happy birthday sa iyo. Our very own.
1: Balos po, isa kasi mana. Ginawa niyo sa akin dati.
0: Marami nga nagigreet sa kanya. Dayon. Pasok
1: kayo. Ayan, ito, mga taga Makabalan, George. Naku, ang dami nakikinig sa atin dyan.
0: Sabi niya, si Ate Gigi ito. Ate Gigi Hazel kay Tunaming. Sabi niya, sa isang malusog na relasyon, hindi lang isang tao ang laging nang-aakita. Mas maganda kapag parehong nagpapakita ng interest, effort, at pagpapalaga sa isa't isa. Shout out. Diyan sa may Simplicity Vulcanizing and Car Wash sa may Bara Makabalan. Mm-hmm. Ang Ming family. Eto, sabi ni June Ross. Kilala si June Ross na to eh.
1: Si June
0: Ross. JL Flower
1: Ay,
0: Shop.
1: Ay, oo. Siyempre, kaibigan natin yan.
0: Yes. Sabi niya, para sa akin, mas gusto ko ang inaakit. Kasi para bang nakakalalaki yan. Lalo't hindi mo pa kilala. Gusto niya siya yung inaakit.
1: Siya inaakit.
0: Totoo ba yun? Totoo ba yun? Parang sabi niya kasi
1: parang
0: kapag...
1: Parang sa ma-feeling kasi pag ikaw inaakit.
0: Lalo na kapag daw lalaki. Sabi niya nakakalalaki daw yun.
1: Ay, gano'n.
0: Oo. Kasi pag siya daw yung inaakit, bakit hindi ba kayo nang-aakit? Never nyo bang naranasan? Ikaw ba, Junoros, naranasan mo na bang mang-aakit?
1: Ay, pwede yan, ha? Pag nang-aakit ka, bigyan mo ng bulaklak.
0: Ay, ang saya nun.
1: Dito sa JL Flowers.
0: Punta kayo doon. Yung kaibigan, mga kaibigan natin yan. Ayan,
1: punta nga kaya ako dyan. Papahanap ako ng flowers dyan.
0: Ay. Ang sweet nun. Ah, diba? Oo. Bago mo akitin, bigyan mo muna ng bulaklak.
1: Oo, susuyuin mo muna.
0: Ganun. Diba? Oh.
1: And then the rest is history.
0: Ay.
1: Hoy, George! Ano ba naman yun?
0: Sabi nga na, sa makuha ka sa smile.
1: Ay.
0: Oo, makuha ka sa tawa.
1: Alam nyo kasi, sweethearts, di ba? Yung tinatawag natin pang-aakit. Yung sabihin na natin in English, it's seduction. Diba?
0: Yes.
1: Parang gano'n. Sinisadus mo. Pero sa tamang tao dapat.
0: Correct.
1: At nagpapatibay yan ng relasyon at syempre, kasi yun nga, kinokorek na natin yun. Seduction leads to intimacy.
0: Diba?
1: Doon yun papunta eh.
0: Ganun naman yun eh.
1: Kaya at, sinasabi mo, alam na natin anong kasunod. That's already intimacy.
0: Magiging hipokrita tayo kung hindi natin naaminin kung anong pagkatapos sa pang-aakit, di ba?
1: Bakit na sa pang-aakit, akin ka.
0: Gusto ko akin ka.
1: Eh, ganun naman talaga yun eh. Bakit ka ba nang-aakit?
0: Ayaw
1: mo naman pala maging iyo.
0: Tama naman. Sir Efren Wayan, maayong buntag. Thank you for always listening. Sabi pa niya, Dr. Hart, sa akin, gusto ko... ang nangaakit. Uh-huh. Ayaw ko na ako ang inaakit.
1: Ayaw niya.
0: Ay.
1: Bakit?
0: Uh-oh. Sir Efren, may tanong ako sa'yo. Paano ka ba mang-akit?
1: Hindi na nga.
0: Di ba? Paano ka ba mang-akit, Sir Efren?
1: Ito mula kay Neil Vincent Simbahon. Sabi niya, ako, team na nga akit ako. Talaga naman. Mas masaya kasi magbato ng mga corny punchlines tapos mag-aantay akong matawa yung tao tapos ia-eye roll ako. Ay! Ay, nangyayari yan ha. Mga ganyan. Pag corny ka na idol. Meron yung emoji na ganyan, di ba?
0: May ganun-ganun.
1: Oo. Oh, sinabi ka ng kaibigan ko, ano, lakas daw mang taray ng emoji na yan.
0: Yes.
1: Nag-eye roll. Eh, wala namang kilay.
0: Nagmamataas ka, wala ka palang kilay.
1: Yun na nga eh. Sabi niya, pag inaakit ako, kinikilig lang ako, pero di ko alam sasabihin ko eh.
0: Ganun pala yun.
1: Isa lang, gawin mo. Gawin mo. Try me. Ah, diba? Ina-eye roll ka, tapos ganun. Hindi mo na alam na, try me. Ah, diba?
0: Sumayaw kayo sa tugtugin. Awiting ito. O, diba? Uy. Diba? Pabulong-bulong. Gusto ko yung binubulongan.
1: Eto naman.
0: Sabi ni Ate Jean Garcia Kanya. Uh-huh. Ayan, good morning Dr. Hart and George.
1: Good morning.
0: Mas gusto ko yung ako ang inaakit.
1: Uh-huh.
0: Babaeng Pilipina kasi ako eh. Kaya pakipo.
1: Ay, siya.
0: Tatlo na po tayo ng appraise dito.
1: Eto, binabati natin good morning ha, kay Arellano Manzano Balasabas family, Tapdasan family, mga taga Maramag Bukidnon ito. Palagi po ako nakikinig ng Heart FM. Mga drivers po ito ng Motorola.
0: Ay, maayong bunta.
1: Maraming salamat.
0: Uy, ingat sa biyahe ha.
1: Si ano kanina, si Lynn, ano yan? Neves,
0: ay, si Rosaline.
1: Ah, Rosaline pala. Oo. Pwede mo kaming mahanap ha, dun sa ano, sa...
0: sa application.
1: Oo, sa app natin, online application ng Heart FM. Search nyo lang po. Pag naka-Android kayo, Heart FM Philippines. Ha? Lalabas po yan. Or pumunta kayo dun sa Facebook page ng Heart FM. You'll find there
0: the ang link.
1: Ating link. No? Papunta dun sa ating application.
0: Yun, para ma-download mo, Ate Rosaline.
1: Kasi gusto daw talaga niya kasama lagi ang Heart FM. Ay. Kahit saan siya mapunta. Heart FM lang daw talaga. Hindi niya mahanap sa iba.
0: Ayun. 24/7 po tayo, kaya magkakasama tayo habang buhay.
1: Ayan. Oras natin, 23 minutes after 10 o'clock, and you're still glued to 92.7 Heart FM. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyo po, Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, dispuntatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: 550. Kamayan sa manukan. Lutong Pinoy. Presyong sulit. Sarap na balik-balikan.
8: Kamayan sa manukan.
9: Ngayong
8: Father's Day. Gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. My Erpat with a Big Heart Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na My Erpat with a Big Heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your Erpat has a big heart. At syempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
9: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
10: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Yeah, miss you like crazy. Na-miss ko yung pang-aakit mo sa akin.
1: Ay. Kaya akitin mo na. Mang-akit na.
0: There you have it, music from Moffats. Ngayon, ano na sila?
1: MTL.
0: Ah,
1: Music Travel Love.
0: Music Travel Love. At syempre, nandito sila sa Cagayan de Oro.
1: Malapit na, Dr. Heart.
0: Malapit na.
1: Ilang tulog na lang.
0: O, yung mga wala pang tickets, maaari kayong mag-secure ng inyong tickets through Heart FM. Ha?
1: Yes.
0: Tingnan nyo lang dun sa Facebook post po or Facebook page ng Heart FM. Meron po tayong post dyan ng Music Travel Love in CDO. Pakita nyo yung link. Nandun yung link, pwede nyo i-click. Oh. Pwede nyo din i-scan yung QR.
1: Correct. Naka-pin post po yan ha. So, madaling hanapin. Punta lang kayo dun sa pinned na section ng Heart FM Facebook page.
0: Nice.
1: Andun, click nyo na.
0: Ano nga ba yung Facebook page ng Heart FM?
1: Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
0: Yun. Asya. Ayan ha. At syempre, kung hindi kayo marunong mag-click-click-click na yan, pwede kayo pumunta dito sa station.
1: Correct.
0: And makakita nyo din si George na hindi kasama sa MTL.
1: How I wish.
0: Si George ang mag-a-assist sa inyo.
1: Correct. Ako mismo ang tutulong sa inyo na mag-purchase ng ticket.
0: Grabe. Bait naman ni George.
1: Punta na kayo.
0: Asya, mamimigay tayong ticket.
1: Ay, eto na. Eto na sa mga nag-aabang. Kanina naghanap tayo ng number 2. Lucky caller.
0: Caller number 2. Meron na ba? Meron na naman. Okay, I guess
1: tayo.
0: We have a caller right now on the line. Let's try to put this on the air. Hello, good morning, caller. Hello.
2: Good morning.
0: Yes, good morning. Sino po sila? What's your name?
2: Nicole po.
0: Ano daw?
1: Ano po?
2: Nicole.
0: Uy, Nicole.
1: Hi, Nicole.
0: Hi, Nicole.
1: Hi, Nicole. Ano ang last name ni Nicole?
0: That's your family name.
2: Nicole Mercado.
0: Akala
1: ko. Oo nga eh. Nakaka-artista naman yung pangalan ni Nicole.
0: Nga.
1: Nicole Mercado.
0: Artistahin ang dating.
1: Nagkasama
0: ba si Nicole Mercado?
2: Carmen.
0: Uy, Carmen, kapitbahay lang. kilala mo ba itong ano? Yung Moffats or Music Travel Love?
2: Yes po. I'm an avid.
1: Nila natin magkaedad tayo.
0: Oo. Asa, may mga tanong si George ha para manalo ka ng tickets for MTL in CDO. George, yeah. Take it away.
1: Nicole, kailan at saan gaganapin ang concert ng Music Travel Love?
2: This June 26, 2026
1: at Lemkin Kai
2: Atrium.
1: Ayun, ang galing naman ni
0: Nicole.
1: Sakto. Oh, pero may isa pa akong tanong, Dr. Heart, para maselyuhan ang kanyang ticket.
0: Gora!
1: Oo. Bigyan mo ako ng isang malakas, ha? Nicole, ano ang radyo ng heart mo?
2: Siyempre, ang Heart FM, 92.7, ang heart ng radyo ko. 93.7,
3: this is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
8: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong nagbayan.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: gawin.
1: Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam sa kanila.
0: Sabi niya, alam na kung anong gagawin daw eh. Yeah. Ano ba kasi yun? Shoutout na kay Beto na nagdadrive ngayon. Ayan. Ayan. Ito naman si Tootski Car Wash. Okay.
1: Ay, ganun ba? Saan ba banda sa inyo? Ah, sa Kibawi. Oh. Bakit kaya? Okay. Ipa-check nga natin. Bakit daw putol-putol yung signal dyan sa Kibawi?
0: Sige, pa-check natin yan ha. 2443, ayan. Thank you so much sa inyong pakikinig ha. Alam niyo ba, yung sekreto dyan is talagang kailangan maging active kayo in calling para makapasok.
1: Ay, gusto sumali. Dun sa ano. Ay, oo. Tapos dapat mabilis yung kamay.
0: Correct, oo. Sige lang, may mga ano pa. May mga ilang araw pa tayo.
1: Oo.
0: Tawag ka ulit.
1: Yan. Sabi naman, uy, Dems, Pero bless, good morning, ha. Sabi niya, mas gusto ko ako ang inaakit.
0: Ay.
1: Exciting. Ay.
0: Nakaka-excite yun, Debs.
1: Diba sinasabi ko kanina, yung pag-aakit, seduction, diba?
0: Yes.
1: Does it also equates to flirting?
0: Actually.
1: Kasi ang bilis mo makasagot, ha?
0: Kasi when you seduce someone, you're flirting with them.
1: Ay, ganon. Mm. Eh, ano naman ang bisaya ng flirting?
0: Nagsisimula sa letra ang ganon. Parang isda lang yun.
1: Kaya nga sinasabi ko, to the right person. Oh. Diba?
0: Huwag
1: ka mag-igat-igat dun sa iba.
0: Tama. Oh. Very right.
1: Yan, tinuloy ko na. Ayaw mo. Bakit ano ba masama pag banggitin mo yung igat-igat dyan?
0: Oo nga.
1: Diba? Oo.
0: Hindi lang ako nasan.
1: Basta nasa tamang person ka.
0: Totoo naman.
1: Diba? Kasi ibang usapan na yun, pag nag-igat-igat ka dun sa ibang tao na hindi mo man lang kakilala.
0: Correct.
1: Uy, nangyayari yan minsan pag ano, lumalabas kayo sa bar. Di ba nagpa-party kayo?
0: Tao lang tayo. Mapusok.
1: Hi there, Dr. Hart. I'd like to know you.
0: Iba naman yun sa akin.
1: As I got,
0: para nakabrace. Mag-ayos-ayos ka, iha, ha? Magsalita ka na maayos.
1: Meron ako nakilala dito.
0: Ako din?
1: Care for battle.
0: You wanna be
1: Hi!
0: Margarita?
1: Hi! Get me, Dr. Hart.
0: Di Biyernes naman ngayon.
1: Oo nga. Hindi, biro lang yan, ha? Atik-atik lang, good.
0: Gani. Sabi ni Aldrin Cañete, Dr. Hart, basta ako, Dr. Hart, mas gusto ko, inaakit ako, pero sa sahod. Yung mga taga Novo Department Store, magandang umaga sa inyo.
1: Yung pa naman daw ang sabi ni Jason Seal kanina, yung pinakamasakit na hugot.
0: Oh.
1: Yung paghugot mo sa wallet mo, wala ka na mahuhugot.
0: Wala ka na sa kita, ano?
1: Oh. Ayan, ito mula kay Jeline Bursobal Estrellado. Sabi niya, good morning po, Ate George. Ate George.
0: Ate George.
1: Ate George and Dr. Hart. Sabi niya, at first, gyud akong bana magsigpang-akit.
0: Uy!
1: But now, puli-puli me. Ah. Di ba? Natututo ka na rin. Sarot, sabi na. Depende daw, kinsa makauna o kuhit. Ay,
0: ganun pala yun. Ah,
1: kasi tinanong mo kanina, bana niyo ginagawa.
0: Oh.
1: So, you're making kuhit-kuhit pala, ha?
0: Oh.
1: Sabi niya, pero sa tinuod lang yun, isa yun na sa makapalig-on sa inyong relasyon. Yeah! It can make you look younger. Ay!
0: O kasi nga daw.
1: Dala-exercise. Can make you look younger,
0: ha? It can make you look younger.
1: Ibig sabihin, yung mga tingin natin, tumatanda na sila. Ibig sabihin, wala silang ganun.
0: Sagutin mo kami na maayos, ha? Totoo
1: George,
0: daw yun.
1: Tumatanda ka ngayon, George.
0: Walang ano kasi. Alam mo yun.
1: Pero totoo. Oh. Parang ka bumabata.
0: Naka, Dr. Hart. Ikaw nga din.
1: Ay. Delikado. Ay. Iha, mag-ingat ka sa mga pananalita mo.
0: Hindi kasi, bumabata tayo kasi puro tayo tawa, puro tayo positive. Okay. Nakakabata din yun.
1: Ako ngayon, parang tumatanda na.
0: Hindi naman. Hindi naman. Oh. Ito si Aileen, ang Abagad, Kanoy. Magandang umaga po, mas maganda ako po yung nangaakit. Dahil naakit ang asawa ko sa kagandahan ko. Ah, shout out to

0: My husband Enrique Carillo, happy Father's Day from Paglaong Kamamanan. Yeah. I know while naglaba, balagway pa bahaw. Pumahaw sa duwi. Kawawa naman. Breakfast din kayo.
1: Oo nga. Ayan. Oh, ayan na, ito na. Para may pang breakfast kayo. The price is rise. Overload na. Bigas at groceries po sa sa inyo, ha? Yung mga nakikinig ng Heart FM. Ayan, ito'y bilang pasasalamat namin sa inyong walang sawang pakikinig po sa Heart FM. Alright, paikot tayong ruleta, George, sa kaya manggagaling yung winner natin for this hour.
0: Ayan na. Yung mga winners pala natin kanina, Dr. Heart, Jelnino Bejero ng Monica Taxi at Victor Dagondon ng Zone 10 Upper Carmen. Ayan. Punta na dito, ha?
1: Ayan, yung mga winners natin sa oras ni Jason Steele kanina. Ngayon naman, sa magagaling yung winner natin, George?
0: Barangay Nazareth.
1: Barangay Nazareth tayo. Ayan. Ay, mga taga-Nazareth, ha? Palakasan yung radyo ninyo. Baka kayo na yung mabunot namin. Alright, George, bunot tayo.
0: Dr. Heart, ang kanyang address ay Upper Nazareth. Ayan, Barangay Nazareth. Congratulations, Aileen Daohog.
1: Aileen Daohog ka. Aileen Daohog. Ang galing naman ang swerte ng apelyedo na to. Siguro laging nananalo to. Aileen Daohog ng Barangay Upper Nazareth ng Barangay Nazareth. Congratulations sa'yo. Nanalo po kayo sa ating The Price is Rise Overload. You may claim your prize here during office hours. And of course, Heart FM is located at the 5th floor of FICO Admin Building. And that's at Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
0: At ang The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
1: 2 minutes bago sumapit alas 11, magbabalik pa kami final set sa ating programang Music from the Heart with George and Dr. Heart right here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, kutaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang pili mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
6: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
7: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
8: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. What a Friday! We had fun. We had seasons in the sun. Pero tayo po ay naging masaya. Maraming salamat po for joining us this morning. Talaga naman dalawang oras na puno ng love songs, tawanan, at medyo may pagka kinky-kinky.
1: Papaalam ka na?
0: Oo.
1: Ako ayoko pa.
0: Ayoko. Ako nga din eh.
1: May mga pahabol pa ba? Nabasa na natin. Ah, 0406, sabi niya ba shoutout daw kay Joy na baga ang lipstick. Dito sa karinderya sa Terry Hills.
0: Grabe.
1: Sa bayan Terry Hills na yan.
0: Bulwa.
1: Sa Bulwa.
0: Sa Bulwa.
1: Ah, okay. Oh. Always daw sila naka Heart FM. Hi Joy.
0: Bulwa or pata.
1: Kumusta ang lipstick
0: no?
1: Natin dyan? Kissable lips na ba?
0: Ayaw. Ay, kalumi.
1: Ano ba?
0: May virtual kiss ka from Dr. Art. 2443. Ayan, paalala sa lahat ng mga winners kasi nagtatanong. Uh-huh. 14 days po yung claiming period natin.
1: Uy, sayang naman.
0: Oh, kaya kunin na.
1: You go over that 14-day period, di ba?
0: Correct.
1: Sayang. Mapo-forfeit yung papremyo ninyo.
0: Oo. Mamaya abangan ninyo ha, in a while, yung ating announcement, Dr. Art, ng mga winners natin. For our My AirPod with a Big Hug.
1: Yeah, that's our Father's Day promo, no? Oh. Meron pa sila until 12 noon.
0: 12 noon.
1: You do that heart reaction dun po sa mga message entries po natin and that can be found dun po sa ating Facebook page. Nakapost po yung My AirPod with a Big Heart. Huh?
0: Yeah, nakapin post din po yan kaya ala, sige. May ilang minuto ka na lang actually. Habol. I-announce natin yan through on air at saka through Facebook page.
1: Ang saya ng ating usapan.
0: Oo.
1: Usapang akitan.
0: Oo.
1: Ikaw ba, George? Akitan. Ano ba gusto mo?
0: Siyempre, gusto ko yung ako yung inaaki.
1: Aha.
0: Di ba? Eh kasi siyempre, pag inaakit ka, inaakit. Ibig sabihin, the person is attracted.
1: Aha. Is that in a us?
0: Paano ba
1: yun? Gusto ni George siya yung inaakit.
0: Oo, gusto ko yung inaakit.
1: Eh, lumalayo ka naman eh. Inaakit ka na nga. Minupuntahan ka na nga dito eh. Hindi ka, ayaw mo pa.
0: Eh kasi ayusin niyo yung pagpapaakit. Charet.
1: Ako naman, gusto ko nakaahit. Ah, nakaahit. Inaakit.
0: Ay, inaakit. Akala ko. Gusto ni Dr. Hart siya yung inaakit. Oh, klaro natin yan.
1: Then na mali lang ako eh. Oh, inaahit naman din.
0: Inaahit
1: naman din sinabi ko.
0: Ay, nakaahit.
1: Talaga, basta Kinky Friday nga talaga.
0: Ay, nako. Nakaahit.
1: Oh, hindi ka na makasalita. Kasi magkalapit lang. Oh, nakaahit, inaakit. Oh, diba?
0: O nga naman, ano? O nga naman.
1: Ano? Oh, ako kasi lagi,
0: yes,
1: nag-aahit kasi ako ng bigote. Oh.
0: For hygiene. Oh.
1: Asa, babalik mamaya si George.
0: Oh, dear heart tayo, launa hanggang alas tres. Abangan ang mga love songs ko.
1: Susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 now till 1 o'clock in the afternoon. Ano ba naman yung mga pumapasok sa isip natin ngayon?
0: Maiyak-iyak ako.
1: Magkakalapit kasi, di ba, yung words na yun.
0: Oo nga naman.
1: Nagkamali lang po.
0: Isang letra lang yung... Oo nga naman.
1: Mapapaalam na kami. Ha? Maraming salamat again for keeping us company for the past 2 hours of great music. At siyempre, napakasayang samahan po natin sa ating programang Music from the Heart. Of course.
0: Oo nga.
1: Papaalam na tayo. Eh, naluluha na rin ako.
0: Naluluha ako sa katatawa.
1: Ayan. Papaalam na kami. Ayan. Bye for now. Magkakalimutan na. Lagi kayo nakatutok sa Heart FM. Lagi niyong tandaan. Mag-ingat kayo lagi. And always remember, we heart you. This has been Dr. Heart.
0: And George.
1: Ciao! Cagayan de Oro.

0: That song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Park 92.7.
2: Playtime Entertainment in partnership with the 17th PMP.
3: Breaking news! Exclusive! Sa mga batang isnabalita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
4: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
5: Good news you wanna hear.
4: Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong nagbayan.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
8: Wow, galing.
7: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na siyang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
8: Wow.
7: Nakatulog na siya magdamag.
8: Wow.
7: Gumaling na po siya hanggang umaga.
8: Wow.
7: Hindi na po umulit.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:35 ang oras natin, sweethearts. Good morning once again at saka welcome po sa ating programang Heartbeats. Friday po ngayon, thank God it's a Friday. And time check brought to us by time check na EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. At saka ngayon po is the 19th of June 2026. Happy, happy birthday po sa lahat ng may birthday ngayon. At syempre naman yung mga birthday celebrants natin for this month. Happy birthday sa inyo. Ilang taon na ba kayo? Yung mga lagpas na ng kalendaryo. Nako, wag na kayong choosy ha. Kung not in a relationship pa rin kayo. Pero dapat pagdasal nyo yan. Meron ng makakatagpo kayo ng tao na para sa inyo, di ba? Pero always remember na yung buhay natin is mapait. Very ironic din minsan. Most of the time nga eh. Anyway, good morning kay Demsoy. Good morning din sa JL Flower Shop kay John Ross. O, saan kaya to galing ha? Baka umuwi na naman to ng Lanao ha? John Ross! I'll see you around, boy. Happy happy listening po sa inyo. At saka sa ating mga drivers, syempre. Araw-araw yan, nakikinig dito sa Heart FM ha. Ang ating ding mga sweethearts dyan sa may Kugman. Happy happy listening po sa inyong lahat. At saka ang ating ding mga SG natin ha. SG Joan ng Novo Department Store. Good morning po sa inyong lahat dyan ha. At saka ating ding mga estudyante natin ngayon, mga teachers natin sa mga opisina, yung mga nagbisibisihan lang, getting ready for lunch na ha. O, sana mag-enjoy kayo sa mga music natin dito sa ating programang Heartbeats. At sana mag-enjoy din kayo sa inyong lunch, right? Oras natin, 37 minutes after 11 o'clock. Muli, magsama-sama tayo hanggang alauna dito lang sa Heartbeats. Sa Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko. Heart!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: With Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
10: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.

0: 7:49 ang oras natin, sweethearts. And time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy. Well, dyan sa may ipunan, sa may kinasangan ha, yung mga kainan dyan. O, nako, ang sarap ng mga karinderya dyan ha, diba? Tsaka parang ang luwag-luwag ng parking. Oh. Happy listening po sa inyong lahat dyan ha. Hi na din po sa ating mga sweethearts na kumakain ngayon dyan sa may Scarlett Nicole Eatery. At tsaka sa Tisha Eatery. Happy listening sa mga naniudto diya karon sa may Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Happy listening din kay Mr. Ryder. Sino ba talaga to si Mr. Ryder ha? Misteryoso to para sa amin ha. Happy Mongo's Day kay Joseph Ranara. Kumusta Joseph? And hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Totski Car Wash. Happy listening po sa inyo ha. Dyan sa may Kibawe, Bukid noon. Happy listening po sa inyo ha. And also, ate ding mga sweethearts na kumakain ngayon before bumiyahe ha, dyan sa may westbound terminal at saka dito din sa may Agora ha, yung mga pabiyahe pa lang ng mga buses natin. Happy listening sa inyo. Mag-ingat po kayo sa daan. 11:51 ang mga oras natin. Magbabalik pa ako with the music from I Belong to the Zoo. Dito lang sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 3.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun, yun ang pinatinanin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago.

0: Pinaalahana ng pamalang lungsod ng Cagayan de Oro ang may-ari ng real property na maaari pa nilang samantalahin, ang Real Property Tax o RPT Amnesty hanggang Hulyo 5 sa klaw ng ahensya. Ang mga multang surges at interes sa hindi nabayarang real property taxes alinsunod sa Real Property Valuation and Assessment Reform Act at sa ilalim City Ordinance Number 14989-2024. Layo ng programa na mabigyan ang pagkakataon ng mga nagbabayad ng buwis na maisaayos ang kanilang mga obligasyon at ma-update ang kanilang tax record nang walang dagdag na penalty. Binigyang diin ang mga opisyal ng lungsod na walang ipagkakalob na extension matapos ang itinakdang deadline sa Hulyo 5 at maring magtungo ang mga taxpayer sa City Treasurer's Office o sa City Assessor's Department. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Dagang salamat sa pagpaabot, kamakabuhay, and welcome sa atong tulumanon. Sud lamang sa kaoras magkuyog itadag ng taghisgutan, and syempre kapupuan o pagtulunan ang istorya sa kinabuhi nga atong i-feature taod-taod. Gikan sa atong sender na dinhilang sa ato ang tulumanon, Miss Salig Manambagta, sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Pagkising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay day, kamakabuhay, kumusta? Nakasmile pabigihapon ng tanan, bisag na yung mga problema, normal lamang yan. Again, unsa man ang oras dahil sa mong nahimutangan karon, kahimsog sa gihapon o kabasog sa panglawas atong iampo kanon ay sa labawang makagagaho. Ako si Lady Bato, ug magkuyog kita sud sa kaoras. Uban sa atong tuyo ug tumong, good health karon ug mapuhon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, katulad ang ating laging ginagawa, daghang taghisgutan. Labi na kabahin sa atong mga panglawas, kamakabuhay, and siyempre sa atong mga produkto. Sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, mitulon sa gikuglaway, no? Para makapanukan og taman. Again, hisgutan nato ang daghang mga balatian, mga anging buhaton, ug labaw sa tanan ng atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Now, kamakabuhay, ang sumpay sa revelasyon sa itong makalingaw nga sender nga si Choling. Ito na ipadayon today. And today, maong ika, walo nga yugto kung chapter 8 sa iyang kaagi. So, sa may paglangan, masa pa ba ito dugayan nga ready naman tang tanan, no? So, ipadayon na nato ang pagbasag pagdrama sa iyang revelasyon kung istorya. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batut.

Diba, Todmarka, bahala na kumbaga ang buhay ko noon. Dibali na kung saan papunta, iniasa ko na lamang sa Diyos ang lahat. Pero kahit ganon pa man, Lady Batod, hindi pa rin nawala sa aking mga dasal ang tungkol sa damdamin ko para kay Sir Barry na sana'y maramdaman naman niya. At ang dasal ko rin para kay Chan Chan na kung siya man ang para sa akin, bibigyan sana ako noon ni Lord ng sign. Ewan ko ba, silang dalawa pa talaga ang ipinagdarasal ko?

0: Ako pa ni Mocholeng, ar makamove on kagigikan kang Sir Barry, no? Kanang hinanggaw ni mong gugma para niya, hangyoon mo si Chan Chan, nga mamiya mo din hisibo, nga dadon mo siya dito sa inyo sa Mindanao, ar makafocus ka niya.
1: Maugi na ang imong tambag na ako, Pipoy.
0: Kay aron lagi dali para ni mo ang makalimot. Kay kuniya ka din, he. Permi ka mang makakita ni Sir Barry. So, di yun mawagtang ang inamaw mong gugma para niya.
1: Grabe ka, Pipoy. Ganiha hinanggaw karon inamaw. Nakaminos kay gitsa kung gugma para kang Sir Barry da.
0: Unsa man itawag ana nga nahibaw man kang bayot siya o di kanya type kay di ka lalaki. Unya padayon ka lang gihapon na ng pagpatiya. Di ba din hinanggaw o inamaw?
1: Sagli lang, Pipoy. Mahuman ra unya ko ining pagpatiya. Pero ipanumpa ko. Dili na unya ko manumbaling ni Sir Barry kung siya nasabang mahigugma di rin ako.
0: Unsa? Kuanggol ka mang kacholeng! May kailak ko, nangita o girlfriend, Choling. Ganahan ka?
1: Ha? Ireto ko ni mo, Ma'am Lolit?
0: Kung ganahan ka, gwapo ra ba? Murag si Carlos Agassi Ugnaw. Macho sab. Driver sa akong friend.
1: Ay, dili lang ko, Ma'am.
0: Dili ka kay driver lang?
1: Pareha sa maguming pobre, oy. Maglamoy niya, Miss Tudlo ko, dili swertihon.
0: Unsa?
1: Magpabili na lang ko sa akong ilusyon kang Sir Barry, oy, Ma'am Lolit. Ug sa akong tagna-tagna nga gana kang Chan Chan.
0: Wow! Playgirl!
1: Wow! Playgirl good, Ma'am Lolit?
0: O sige, playboy, ganahan ka.
1: Hala no!

at para bagang nawawala ako sa sarili noon. Desperada kasi ako para kay Sir Barry at lito naman ako para kay Chan-Chan. Ewan ko ba, Lady Batod, ang sarap kurutin ng aking sarili at ng aking singit sa damdamin kong ito na hindi ko naman mawari kung ano ba talaga ang maigi. May taong mahal ko, ayaw naman sa akin. May tao namang mahal na mahal ako, iyon naman para sa akin. Pero mapera. Pero yun nga ba ang kahulugan ng pag-ibig, Lady Batod?

0: Basin humanon mo na lang karong tuiga ang pagserbisyo mo din inamo, Chuling.
1: Oh, Sir Johnson. Kay mo resign na unya ko.
0: Huwag mo pa uli ka na sa inyo dito sa Mindanao.
1: Yes, Sir Johnson.
0: Adto ka mo magpakasal si Chan Chan?
1: Ambot lang ka, sir. Kung magkadayon ba mi?
0: Ha?
1: Huwag magukumahigugman niya. Pero ambot ka kung si plano sa ginuuna ko pag-abot sa kong love life, sir. Wadyo ko kasabot. Di ko katagna. Huwag ko'y ideya.
0: Mukulog man ka si Chan Chan mo dito sa inyo sa Mindanao.
1: Mauiyang puhong, Sir Johnson.
0: Oh, ikuyog. Base na lang di ay, ma-develop ka nga doon niya.
1: Ala, uy. Unsao naman lang ma-develop yun ko, sir.
0: Nindot nga ti mailhan, Chuling, aron hapsay ang imong huna-huna nga magpakasal kang Chan-Chan.
1: Unya, magunsa naman lang si Sir Barry, Sir Johnson.
0: Unsa? Si Barry lang gihapon nga akong apo ang imong huna-hunaon?
1: Luoy unya kaayos ya, sir.
0: Hilom ra, Chuling. Isablig ko hinuuning sopas ni Moron, laswa ka.
1: Hala no?
2: Bayot ang akong anak, Chuling. Ngano bang hangtod karon mag-ilusyon ka pa mong gihapon niya na mamahimong ka mo? Naghago-hago ka lang sa imong kaugalingon. Naglaom ka, laswa.
1: Kung katudlo ang palandi ay ang kasing-kasing. Ikaw na lang din ang akong higugmaon, Sir Abril. O baka ha, ang imong amahan nga si Sir Johnson.
2: Unsa?
1: Waunta akong mamroblema ka ron.
2: Yabag ka baga, Chuling, oy. Bisan unsa lagi masuda ng imong hunahuna, no?
1: Gilingaw-lingaw na lang lagi na ako ang kong kaugalingon, Sir Abril, oy. Mubiya na lang ko dinis inyo. Huwag pagkikutubayin ni Sir Barry.
2: Hilom ko no, Chuling. Maong di masulbad na problema mo kay imong paundayunan ang imong kaugalingon. Migara ka man, oy.
1: In love lagi ko ni Sir Barry, sir. Uy, sabag ko ni nako. Mayman mo kay dili ka mo ang niya sa akong dapit. Sayon lang para ninyo nga moangkla ang inyong mga kilay o mukatawa o magbugal-bugal nako. Pero ako mo in love, unsa man. Padayong magsakit. Bisan unsaon kong pagkatawa. Sakit, gyud.
2: Chuling!
3: Ambot ni mo, Chuling. Ikargay na hibawa na imong kaugalingon diha og asa na paingon. Imo man ang choice. Biyuta ka. Bita ay di good mo datong mapugos ang usakataon nga mauyunan ta, gihigugmaon sabta in return. Di po datong mapugos atong kaugalingon nga laksiyon na lang din pinaabra, pinaabtik, gikan sa ato ang dughan or kasing-kasing atong gibati nga gugma para sa tao nga huwag gigamay nga pagtanaw diri nato, no? Manungog yun ang panahon. Sungugan ka ayo, eh. Sakit kayo ang tiaw. Sakit ang tiaw, oh. Anyway, kumakabuhay o nagikadahog na pa lamang sa chapter 8 sa revelasyon ni Chuling ang ato na bati. Pero unya, sa itong pagbalik kuman sa pipila ka mga painumdom, mupadayon patas sa pagbasag ng drama. Kay syempre, naapaikatulog at tapusan nga tipaka nga parte sa chapter 8 sa iyang istorya. Kanang tanan, din nila manggihapon sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
5: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
8: Makabuhay! Dagang salamat, kamakabuhay. O, nakatumar ka na ba? Nakainom ka na ba? As in every day sa atuang EXL Makabuhay Plus Capsule? Isip imong dietary supplement, di kayo magmahay ni Ana, kamakabuhay. Kaya muninot ang imong paminsar niya, safe kay ka, kanang feeling gigaini mo, as in sure kay ka, nga protektado ka, especially kung wala ka pa'y balatian, kay healthy imong lifestyle, healthy living, kintahay ka diya, kamakabuhay. Siyempre, ikaw mismo, kinahanglan nga naagyo kay panangga, kana kay panamingba sa mga bacteria, virus, or mga sakit, kaya di magipwede di ka matakbuyan o sakit. Kaya lang, kung ikaw di ahimsog ang imong immune system, kay nagainom ka, o EXL Makabuhay Plus Capsule every day, safe ka. Sabi sa pagtakbuyan kag sakit, dili na mo lamay sa imong lawas. Pananglit doon na kay balatian, mas okay pag yun mismo. All the more, nga mo tumar ka, mo inom ka, isip mo mong partner every day. Depende sa dosage, depende sa imong balatian. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kasaligan ng atong kapsula, kamakabuhay, kinatug kay daghang mga ingredients, gagiusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugusan na diha ang neem. Doon yung mga binipisyo nga ito makuha sa neem nga dahon. Ang neem, unique nga kahoy, niya doon ay unique nga dahon, nga mo ay pinaka-complex nga mga dahon sa tibok planeta, sa tibok kalibutan na kamakabuhay. Ang neem tree manggod, na ay kapin sa usa kagatsog 30 ka magkadaiya, nagkalain-lain nga biologically active compounds. O ang neem nga dahon, usa sa pinaka-complex nga dahon ngayon mo makita sa kalibutan. Ganyan. Kung sabay binipisyo, Anya, doon ay siyempre health benefits. Ang neem. Ang neem nga dahon makadestroy, makaguba na sa cancerous nga cells kamakabuhay. Doon ay daghan kayo mga medicinal benefits nga ito makuha sa neem. Pero usa sa pinaka-importante nga butang is that makapatay ang neem nga dahon sa cancerous nga cells. Ang matag-usa doon ay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But, kanami taong normally, wala mi taong ma-organize. However, kung mo create kag kanang particular nga situation sa imuhang body nga maka-organize palang unta, as long as these kanang mga cells are looping around by themselves, diligid pud na mauna-huna na ito nga issue. Pero kung mag-gather na ganin sa usa ka lugar, aba, problema gina ka makabuhay. Mura ba nag-shift ka from petty crime para ma-organize ang usa ka krimen? Seryoso gina nga problem. Karon, kung ikonsumo nimo everyday ang neem ka makabuhay, matabangan ka ni Ana para mabatukan ang mga cancerous nga mga cells sa imong lawas within a certain limit. Aron nga dili mo katag, dili mo mugna og balatian sa imong lawas. Ganon. So una na ang neem, makapatay, makaguba sa cancerous nga mga cells. Ikaduha, ang neem, usa pa sa benepisyo nga makuha nato Ana, makadestroy na sa mga makadaot ng mga bakterya. O inaidwa ka klase ang bakterya, good and bad bakterya. Okay lang ng good, pero ka ng mga bad, ka ng harmful kaayo. Naku, gubaon na sa neem. Oo, di ba makatabang na. Para kita magpabilin nga basko, og himso, og layo sa mga balatian, og safe ang atong sistema. Ang kanang neem, usa lamang sa dagan ng mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro nato na everyday. Aron safe kita og okay ang atong paminsar, gaan ang atong lawas og produktibo ta everyday.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, Ginseng, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hiss. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
8: Indeed, kamakabuhay. Di ba, dili ka maproblema. Dili sama sa atong ginasulti ka nun ay banga kanabitaw. Ninom kag kape, kay coffee is life ang muhang peg. Pero naakay kabalaka at the same time or at the back of your mind, bisag umuinom pa ning kapihan, no? Pero pagkatataod ani ako yung magmahay ani. Kay manghaoy akong bukton, muto ka lang acid, magpalpitate ko, maglabad akong oo, how ang akong tiyan, muraga, basta haoy tanda ka nang dili komportable ba? Pero kay mo kape magig ka, kay mura di man yung kompleto, siguro imong adlaw di alabi na imong buntag. Kung di ka magkape, niya imong kape kay 3-in-1, imong kape kay dagang kay sugar, imong kape kay lami tood, pero wala kay binipisyo nga makuha nga makaayos sa imong lawas. Muna ipadapli na naigaw, usik-usik ka lang sa imong kwarta, anak ka makabuhay. Mag-switch ka na sa EXL makabuhay. Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Diba di si 7 kaayo ka ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix? Usa na diha sa mga 17 ka ingredients ang malunggay leaves. Ang dahon sa kamunggay o ginatawag na tog Moringa oleifera, ang scientific name ana. Ginatawag sa dag drumstick tree or miracle tree or ben oil tree or horse radish tree or kanang simple nga kamunggay sa Binisaya pa. Especially din sa Pilipinas. Dali Binisaya sa gawas nasod, no? And traditionally, kamakabuhay, ginagamit sa mga tao natong tanan ang malunggay, ang kamunggay. Sagol na to sa gulay, sa mga sabaw, ana. Kasi ang uban pa gani ang kanang dahon mismo kay ilahang itorta, no? Pero kapay mahagpat, no? Inana ba? Unya ang malunggay leaves ginagamit sa tao isip pagkaon ug labaw sa tanan alternative medicine worldwide. Na-identify usab ka makabuhay isip tanom nga daghan kay binipisyo sa atong lawas nga atong makuha, apil na diha ang nutritional and medicinal benefits. Oo. Kanabitaw ang mga tukog-tukog sa kamunggay pa lang mismo, kamakabuhay. Taas na sa vitamin C. Yun. Ang dahon, 7 ka beses nga mas daghan og vitamin C kung ikumpara nimo sa orange. Unya 15 ka beses nga mas daghan og potassium ang dahon sa kamunggay kung ikumpara nimo sa saging. Ang Moringa oleifera kamakabuhay, naasay calcium, naay protein, naay iron and essential amino acids nga makatabang syempre ng tanan sa ato ang lawas. Kung doon natin pagpanakit sa lawas or mga samad, maayo. Di ba kung ka na masamad ka, kasagaran sa mga katigwangan, may pagkuhag ditong dahon sa kamunggay. Dukdukon, padugaon sa imuhang samad. Para mukipot tong samad, na binaburag nagisi, ganyan. Lampol, ganyan. Pwede po nga, kanabitang dukdukon lang, dilipugaon, ibutang diretso sa samad. Di ba makaayo dayon? Butang on ang dugo, na binagkusog ang dugo. Kaya mo yun, sila kusog ang agas sa dugo, oh. Taob siguro. Kuaday kamunggay para mutang on ang pag-aga sa dugo, di ba? Oo, bonggang-bongga. Unya kung makabuild po kag muscle man na imong gusto, makatabang sab ang malunggay leaves, ana. So nakinahanglan kita ka makabuhay og malunggay leaves sa tong lawas. Og di na kinalamang hagpat ka. Kay ang malunggay leaves, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa diha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So inom na! Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na
5: gawa sa native bubble corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rose hip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
10: Lady Batu.
3: And yan ay magipaabot ang ikatulo o katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 8 sa istorya sa kinabuhi sa ato ang makalingaw nga sender nga si Choleng. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
10: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

di ba, totoo naman talaga na in love ako kay Sir Barry. Kahit idinaan ko noon sa biro ang lahat, pero tunay naman at talagang totoo na mahal ko siya. Hirap na hirap nga po ako eh. Pero wala akong mahagilap na solusyon para makalimutan ko siya. Kung kaya tinorsigi ko ang pag-alis sa poder nila noon, tinapos ko lang ang taon na yon bago ako umuwi sa amin sa Mindanao at kasama si Chan Chan.

0: Oh, ngano ka na sabjoling? Naghinuktok ka magudinis gawas. Problemado ka sa kong tanaw. Ay kung ingna nga ako nasab na, kay tukmod gidi ka. Langkatan ti kag maskara, amawa ka.
1: Na problema naman inuon ko ni Chan Chan, oy, Sir Barry.
0: Oh, kay nga naman?
1: Nag-expect day taon siya. Nga virgin pa ko.
0: Kay dili na di ay?
1: Siyempre, nakasulay nasab ko ana, sir, no? Kausa lang inuon to, pero nakasulay kiko, oy, as in sure good.
0: Dugay na magha.
1: Teenager pa inuon ko adto. Dugay na, oy.
0: Aw, oh, di dating alin na mailhan ni Chan Chan, oy.
1: Ha?
0: Dugay na magha. Da, ang langob nga dugay nang waagi iog tao, malukop na nagsagbot og mukipot, maglisod nagsod ang sunod nga tao.
1: Kabastos ni Sir Barry, oy.
0: Langob ganino. Usa pa nakabastos sa langob, amaw.
1: Kung makasalmi si Chan Chan, unsaon naman lang kung maklaro niyang pusgay na ko, sir. Dili ka bawion niya ang tanang ipanghatag niya nako o makigbuwag siya nako. Kada kung gubot ka hana kung mag-iskandalo siya ngang gilauman niyang asawa nga birhin pa, dili na di ay.

0: batod na daragdagan ang problema ko noon. Pero mas matindi ang kinakaharap ko noon patungkol kay Chan-Chan. Umaasa kasi siya noon na wala pa akong karanasan sa lalaki sa ibabaw ng kama. Paano na lamang kapag natuklasan niyang hindi na nga ako birhen? Kung sana'y kaya akong sagipin ni Sir Barry, pero hindi yun ang realidad ng buhay. Punong-puno ang utak ko ng mga alalahan noon, Lady Batod. Mula sa simpleng bagay para sa iba pero kasing bigat na ng mundo para sa akin, hanggang sa pinakamalaki na para sa akin pero katatawanan lang para sa iba. Napakahirap po. Walang kasing hirap.
1: I always thought the life was sad for someone who's not free.

0: buhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio, ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, kamakabuhay mong nabati ang kinatibukan sa Chapter 8 sa Revelation sa tang sender nga si Choling. Pero wapang i-ended to, maunang sa gihapon sa tang naandan, mabudahin ba ta sa pagpamino sa sumpay, no? Sa musunod nga episode sa tong tulumanon, kaya naapagidungag pa ang revelation nga gipadangat diri sa tong programa, gikan katong sa tong sender nga si Choling, no? Isa date gihapon, pero unya ang mamalik ta para itong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga kinatibukan Chapter 8 sa iyang kasaysayan. Kanang-tanan, din nila maghihapon sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay: Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nila intinado, puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Umulto akong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun ako. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
0: Siyempre, uban sa ito pag-ampo ka makabuhay, ang atong pagtumar mismo sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Everyday na itong pagkatumaron ka makabuhay, dili kaya ka nang mahinumduman lang nato o nanatay batiun, may nana ba? Kanang-karoon palang daan kung healthy ka na, dapat na kay panaming sa bisan unsang mga sakit. Mo na nga, imo na da ang hatagag protection ng imong kaugalingon. Mo na kay balatian, all the more nga mutumar gid gihapon ka, para nga mamaayo ka, mientras tanto sayo pa. Dili kaya ka na mo grabe na mo pa itong pagliho. Diba? Mo na as early as now, go na. Inom na og tumar everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Dili ka magmahay ka makabuhay. Tungkol ka sa kadaghan sa mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, nga na yung nagkadaiya po mga benepisyo nga itong makuha. Naku, siksik na siksik. Diba? You name it. Nakay dagang makuha. Para sa tanang organs ni mo sa lawas. Ganon. Usa na diha ang ato ang makakuha tag health benefit. Mao ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay, taas kay na o daghan kaayo sa vitamin C. Unya antioxidant pagyod. Nga nailhan nga makapaboost sa atong immune system. Ang mga vitamin makapa-strengthen na makapaligon sa itong immune system, makapa-improve pagid sa abilidad para depensahan kita gikan sa mga pathogens. Unya makapromotar pagayod ang guyabano o ang mga benepisyo nga naa diha sa makadistract ka mga free radicals. Makatabang usab ang guyabano para protektahan ng atong pamani.

0: phytosterols, tannins, og flavonoids. Antioxidants, dako kay nag-role or papel sa kinatibukan sa atong health. Og makatabang para protektahan kita batok sa nagkadaiyang nga mga bisan unsa nga mga health conditions. Nagkinahanglan ta guyabano. Mamupo ka pa ba, mopalit ka pa ba? Nga ang guyabano ka makabuhay usa lamang sa daghan kay nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus capsule.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
1: May buhay! Sa Makabuhay!
0: Again, dili ka mabalaka sa pag-inom sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ka Makabuhay. Pwede kag binipisyo gihapon kag makuha ana samtang ikaw nag-satisfy sa imong craving sa pagkape every day. Dili ka ang mabalaka kasi musaka imong acid, mag-reflux ganon, manghang, magpalpitate, panginana uban pang imong mga kabalakan, kada mga discomfort nga imong mabati kada inom nimo sa imong kape nga hilig. Ipadapli na mag-switch ka na ka Makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa diha sa ato ang mga ingredients nga ito ipanghambog. Usa sa 17 ka mga ingredients, mao diha ang ginatawag na itong espagula. Ganon. Psyllium husk. Ganon mo tabang na aron nga mamahimong okay ang pag-function sa digestive system. Labi na kung doon ay butod or constipation or kanipitang, sorry sa mga nangaon ng mga tungura, pagkalibang. Ganon. So natin binipisyo nga makuha kayo, ana, no, klaro na kaayo, maka-relieve sa constipation. Mm-mm. Initially, it works by binding para partially mo digest sa mga pagkaon nga atong ginalamoy or ginakaon nga moagi mismo sa ato ang tiyan nga doon na sa small intestine. Matabangan usab kita para sa pag-absorb sa mga tubig. Makapa-increase pag yun na sa size and moisture sa stools. Dili kinahanglan nga ka ng magpupo ni mo ka ng magsikag utong. Bawal mag-utong magpupo, ha? Labi nagkatong mga high blood, dili mag-utong. Mabitaw na kasagaran sa mga doon ay high blood bitaw o taas ang BP kapakabuhay nga inigsi. Anay mga manangamatay ba? Kasagaran sa mga naitaas og BP nangamatay sa sulod sa CR. Because kulang sa fiber ang ilang lawas mo na inigpupo nila gahi, muutong sila. Unya, musaka ang BP kumuutong. Dito ma-stroke sa sulod sa CR. Di ba kasagaran? Nagana kay mga nangamatay tungod sa ilang BP na stroke sila, sulod mismo sa CR. Naman kay taas nga BP or wala, ayaw pag-utong sa imong pagpupo. Ang rason nga nung muutong ka, tungod kay gahi. Ang rason nga nung gahi na, kulang sa fiber ang imuhang lawas. Imong pagkaon, sige lang kagkaon na ng mga mantikaon, mga uban pa, whey fiber. Dili mo dakin as tong mga waste, dili maabog, mapagawas, ganon. So anyway, matabangan kita para maabsorb ang water, ma-increase ang size and moisture sa atong stool, sa atong pupo. Kunya, the end product is bigger and easier to pass stools. Kanang dali lang yung pagpupukan, maro mamiktik ra ka ba, marang ana. Di na kinamahirapan pa sa imong paggawas, imuhang waste, gikan sa imong lawas. Kunya, mahitabo po na nga dili kay ka makapupo kung constipated ka. So malikaya na, usa sa mga binipisyo nga ato ang makakuha tag bonggang binipisyo mismo sa psyllium husk or ginatawag natong espagula. Ganon. Naana sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako si
1: Lady Batu.
0: Maraming salamat ang bonggang bongga sa atong pagbalik sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
0: Dagang salamat ka Makabuhay ng atong programa, ang Tambagi ko Lady Batu. Gihatod ka nato syempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan sa gihapon, kasandigan, proteksyonan ang atong kalawasan. Muwagtang siyempre sa atong mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na sa nagkadaiyang mga sakit or mga balatian ka Makabuhay. Sama sa diabetes, hypertension or taas ni mga BP or high blood, cancer, arthritis.

0: ka makabuhay, welcome back sa tong tulumanon, sa imo tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Kaganiha ito na bati ang kinatibukan sa chapter 8 sa revelasyon sa tong makalingaw nga sender nga si Choling. Pero again, wapami-end dito ang yang story. Maunang sundan niya po na ito ang sumpayan sa masunod nga episode sa itong tulumanon. Kay sa pagkakaroon, atong lakbitan o gisgutan ng itong nabating nga drama kaganiha. But before that, eto na naman tayo sa ito ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, o ang ngumiti ng bongga para makapaminsar kag taman, especially sa itong pagpangita o solusyon sa itong mga problema. Diba? Di ba takapinsar o taman kung sila tagmugtok, sila tagkasuko, puro negatibo ang nasa itong una-una. Hindi na balik-balik na kung as pagsulti kay di man mo tuhop sa alimpatakan sa uban. Ultimo ganing atong reminder nga kinala mo pahiyom ta every now and then, malimot pa man gani, makasmile lang mo ingon ko, how dare you? Charas. Diba? And God bless us. Anyway, Choling, salamat sa imong pagpadangat once again sa imong kaagi. Wa pa ta matapos pag-feature ni ng tanan kay na pay mga pipila ka mga sumpay nga paabuton namong tanan dinhi sa atong programa, no? Gikan nimo. Welcome ba siya na tong chapter 8 sa imong kaagi. Naagyog gihapon imong problema sukad pas uno. Ang imong gugma nga wala in town higugma, ang imong pagmahal nga wala mahala ng bongga. So anyway, diri ko mag-focus una kay tingali na po ti mga suking tigpamino karon nga nakatutok sa ating programa na ngayon ani nga matang sa experience ba nga nahigugma sila nga sila ra kanang meaning nahigugma sila nga wala bitay balik, wa sila higugma in return. Pares ba nimo, Choling? Anyway, ang pag-move on man gud gikan sa ginatawag nga tog unrequited love. Painful gid na, sakit gid na, no? Especially when you are holding on to photos, kanang sige kag tipig og photo ana nga tao or memories ninyo or conversations ninyo or naghupot ka sa imuhang paglaom nga mamahimong kamo bisag walay hayag nga kaugmaon para ana. Kay kun yun ana magud ang siste, mag-require nag radical acceptance og stricto nga boundaries to heal kanang samad sa imong dughan. Kay di man ato mapugos ang usa ka tawo nga mahalon ta in return and keeping that their photos or conversations baro nato sa ilaha ug uban pang ato ang ginahuptan nga kanabitang makamugna ta og hope nga mamahimong kita kay maka-fuel lang man sa imong fantasya ug sa pagprolong sa imong paghihirap ganyan. Oo. So sa pag-handle ani mga inini nga matang sa scenario nya mag-move forward ta kanang epektibo gyud nga mo require nato ini mga butanga para matabangan nato atong kaugalingon nga mag-move on bisag wa ta pasakiti kay kita-kita ra may nakapasakit sa katong kaugalingon kay kita-kita ra may gugma-gugma unya wa may saan ang tawo nga atong gigugma oy. So anyway, when it comes to photo, kinahanglan imo na nang i-delete ka magtipig og mga litrato anang imuhang partner, not partner ka ng taong imong gimahal nga sige mo liun imong unlanan kay matod pa sa mga katigwangan kun unlanan ko na imong pictures sa tao kay di siya makatug sa sige gunahuna nimo di na tinuod diba. And syempre ka nang stop replaying anang mga moment ninyo nga happy mo nang kinatawanay mo unya ayaw na i-visualize nang umaabot nga wa pa diha nga mamahimong kamo. Nya i-practice po nimo nang radical acceptance, no? Kay katong una, well, pag-atubang sa kamatuuran nga dili mamahimong kamo, especially ang imong among imong gikahigugmaan nga bayot man taon. Nya kanang i-practice nato nang radical acceptance kanang unrequited love thrives on the what ifs. So aron mag-heal ang atong samad, you must accept the reality as it is, not as you wish to be. I-remove nimo ng pedestal nga imuhang gimugna para ninyong duha kay drawing lang na. And grieve the loss. I-allow nimo imong kaugalingon to mourn, no? The idea of what could have been. Imong i-acknowledge that it hurts. Is yung pag-hurt, yung pain imong na-feel is a healthy and necessary part sa imuhang pagkatao, sa imong experience. Na kinahanglan nimo masakitan at mauntog ka na rin at ma-realize mo na hindi magiging kayo ng imuhang sarbari. Well, pwede siguro one of these days, pero why makatag-an? Kay most often than not, igid mamay mong kamo. Diba? Nga i-establish nimo and i-enforce nimo ang boundaries. Kana magong unrequited love is kanang exhausting na siya mentally, no? So ang pag-set ni mag firm boundaries with that person, gikinahanglan na para sa imong emotional recovery. I-implement nimo ang no contact. Nga kinapamang kadiya sa inyo, kung basaya na ito ang chapter 8 sa mong sugilanon, napamang kadiya silang panimalay, pwede naman makikistorya, pero human sa iyang tuyo, human sa pagtubag mo sa pangutan na, exit na dayon. Ayaw dugay-dugay, ano pag-joke-joke, etos ka pa diya kay, musamot kagka-inlove, musamot kagka-develop, implement nimo ng no contact. Pwede na yes sir o say so go nimo sir mauni mo na o tumanon and done, diba? And you need to redirect your energy. Take the vast amount of emotional energy you have been spending, diba, sa ana nga tao, nya i-reinvest nimo na into your own well-being. Mag-focus kasi mong kaugalingon, nya i-prioritize nimo imong value, imong worth. I-remind nimo imong kaugalingon that someone's inability to see your value does not diminish your worthiness of being loved back. Ganon. So, kinahanglan nga imong ampingan, imong kaugaling, you need to guard yourself. Labi na sa mga butang na hibaw na kangawalay kasiguraduhan, sa mga butang nga klaro na kay para nimo nga dili maimo, dili ka magmalipayon, naku, skip mo na yan. Life is too short para mag-mourn kaan, mag-miri kaan nga matang sa aspeto sa imong kinabuhi, maapiktahan na noob pang aspeto sa imong life, di ba? And labaw sa tanan, iampo. Kung kining tanan, basihan lang nato ang imong chapter 8, ha? Well, anyway, sa makabuhay, sundan nato sa sumusunod pang episode sa atong tulumanon ang sumpay sa redalasyon ni Choleng. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Okay, may adlaw sab ka na itong tanan. Mahigala, nasab kita sa itong naandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. O kininisab inyong higala si Kuya Arn, magiguban ka ninyo, sabay na sab sa paghahatag ug laing pagtagad. Sa usa ka tampo nga giaswi diri ka nato sa usa ka babaye nga si Sheila nga taga Zamboanga del Norte. Kumusta ra ano? Sa asa na mula ni atong mga sinder no? Surigao ni Agusan karon taga Zamboanga del Norte. Asa man sa Zamboanga del Norte Sheila? Di bang gyud ninyo ibutang ng inyong mga lungsod kung asa mong sakop sa Zamboanga del Norte? Sa Dipulog ba? Or asa dapita, no? Pero sige lang, okay ra. Mahinaot ko siya nga nakakaroon da sa imo nga nahimutangan para pagpaabot nga kanus sa kinina tumatagay kinabuhi na imong kaagi, na imong gi sugilon diri sa tuwa o gi asoy. Kumusta, kumusta ang tanan dapit nga sakop sa Mindanao nga mga tigpaminaw nato nga mga lugar. Bisan sa mga kabisayaan nga lugar. Kumusta diha kanyong tanan nga naabot sa atong programa? Salamat kay kaysa inyong makanunayong pagpaminaw. Kumusta usab ang tanan atong mga users atong mga produkto? Manginaot ko nagpadayon ang inyong paggamit sa atong mga product. Human ka mo nga nakagamit na hantod unta karon o hantod sa hantod. Samtang nga naa pa atong mga produkto nga nakahatag umayong benepisyo diha kaninyo. Ana, ayaw ninyo undangi mga higala, no? Labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kaya na magibatasan sa tao nga pag maayo na siya, pagbalik na normal, ang iyang gibati, labi na sa pagbawas. Unya, kung naminti na niya ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon, nibalik na ang normal niya kapagbawas sa iyang hugaw. Kada adlaw na yung kini. Unya, kay mauna mo ginay mong problema, yung saon taman na bumalik na sa mas maayo mga higala kay mahilig man ta sa kape. Kung kape na magaling yung hilig, i-Capricorn Gold with Malunggay and Santon na lang ang iminti ninyo, no? Para kanunay ka mo protektado, kanunay ang nindot ng pagbawas sa matag adlaw, protektado inyong tinaing nga dili madaot, nga dili maistakan kanunay og hugaw ng atong mga kinaon na dapat naging ipagawas. Mabalak ka ba ito mahigala nga pagpila ka adlaw una nato ipagawas atong hugaw? Kayo number one to nga makadaot sa atong tinaing. Hantod nga magbukol-bukol, magsamad-samad, hantod nga mahimong colon cancer. Diba? Umaw na siya mahigala. Yan napagay mga hugaw nga nanuksok sa ilawom sa itong tinay, labi na nag-itom-itom na. Maugin yung kasagaran nga makadaot yun sa itong tinay. Kinanglan nato na ipagawas. Makatabang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon sa pagpagawas niya na, mahigala. No? Makatabang siya. Huwag labi na sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Kapoy kayong lawas may gala kung kulang kanunay og tulog. Labi na kung naitrabaho. Kapoy kayo yun. Ang usa ka tao nga walay tulog. Kung mamintin na ito na nga wala na gitay tulog, wala gitay condition kanunay, hantun magkababa ang atong immune system. Dali na kay kita takbuhan og mga sakit. Napakitay sakit ka dugay makatulog, kulang og tulog, nanapoy laing sakit nga mo takboy, pasti lang, saon naman lang. No? Muna mga gala nga, sulayin ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon sa mga tao nga wala pa makatisting. Total, dili man na siya bugat kang paliton ba? Dili pa na makabuslot sa bulsa? Nga makaayo pa gina sa inyong lawas, dili na siya basta-basta nga kapilang nga makapawala sa katugnaw, then makawala sa hapdo sa tiyan. Makatabang pa gina kaninyo mahigala ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Og dayon usab sa mga trabaho nga mga hago kayo, dili malikayan ang singot nga manggawas, mapuli ang bugnaw nga hangin. Mahitabo nga pamaulan ta, manakit atong lawas, dili man pwede nga pagkaugma, manakit atong lawas na pagkita'y trabaho. Balda atong trabaho may gala. Muna kung naatas sa mga bugat nga trabaho, pasingot, hatagan itong proteksyon atong kaugalingon. Nga makamintin ta sa panginabuhi, baka trabaho sa matag-adlaw. Di ito ay haplas may gala. Kung labantayin ni mga bugat kay mo trabaho dagang kay kagsingot niya ng gawas, niya mupuli ang kabugnaw, pamao lang labas niya na ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Duhani ka klase, ang isa green ang taklob, nga dagang siyang kagamitan, o ang isa orange may pagkamintol, may pagkabugnaw. Dirisa ta sa green ang taklob may gala. Kining green ang taklob may gala, dagang siyang kagamitan. Matugingo na kung nga pamaol, panuhot, labi na sa mga buntis. Mga buntis na pagkaplasgid mo ha. Kaya pag-abot sa inyong pagbati, layo mas panuhot.
wala mo'y panuhot, dali ra kayo mo makapataw sa inyong anak, basta plaster lang inyong anak o inyong baby nga sa ilawom sa inyong tiyan. Pero minti ninyo na haplasan inyong tiyan, di mo babalaka kay wala na chemicals ang atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal ang anadiha na si citronella, kakawati, akapulko, napag-isagol nga himag, guaba, luya, basta mga pure herbal gidiha, wala gyoy chemicals. Na pwede sa mga bata, sa mga bata nga pilat pakabulan, pwede haplasan ninyo anak, kaya huwag ginahalang. Protection sa lamok, nga dili ka matugdungan og lamok, labi na mga bata, mga inahan, mga ginikanan. Haplasin ninyo Orion nga green ang taklob na inyong anak para dili siya duulan og lamok. Eh, delikado ng lamok dengue. Simba ko matugtungan ninyong anak, na, di takay balo, matingalan na lang ta, kanunay black balik ang hilanat sa inyong anak. Hindi na lang takay balo nga nagrabi na di ay. Samtang nga wala pa na mahitabo, maghatag na tag-proteksyon sa atong kaugalingon, labi na sa mga bata, ngayong haplasan before sila matulog. O nakaninod sa bana, pwede sa mga samad, kung simba ko masamad ka, tambalan mo Orion kiningrin ng taklob para dili siya balik-balikan o langaw na kusog mangutkot. Kaya ka ng Orion, na citronella, dili ganahan ang mga langaw o mga lamok niya na makabaho. Kaya dali siyang maayon na imong samad, tungkay doon na siya ay himag oil extract. Amo nang nasa atong Orion nga green ang taklob. Ya pwede siya sa mga bukol, na mga bukol sa mga parts sa inyong lawas. Butang ilang Orion ng gapas, itaplak dito, nya mga kaunggo, mga katul-katul, mga allergy sa panit, o labi na sa mga bun-e, pangagod, kaspa. Kung wala makuha na sa mga usay inyong ipagtambal, tistingin ninyong Orion, tanggalo na, labi na ka ng kuto o glusa sa bata, Kuya Mad, haplasira ng buhok sa bata, lukpa, kung naglibog na mo, naglabad na sa inyong himoon nga maayo nga ang uban mo, ingon na lang, upawan na lang ilang anak, pero tistingin ninyo sa Orion, haplasi siya, lukpa siya, niya dahil pagkalukop na, putsa siya silupin mga usa ka oras. Kay manuhutsuhot man ang Orion dito sa ilawom sa scalp sa bata, dili ganahan ang mga kuto o glusa o kuyaman, tabi-tabi lang sa masinay nagkaon karong orasa, no? Pasinsya kayo. Ang Orion nga green nagtaklob na ganyan kagamitan sa mga adunay almoranas din ha. Soksoki lang ng ganyang lubot, yan ay Orion ang gapas. Mga 2 weeks, kung nitukar yung almoranas itong kay nakakaon mo mga bawal, kanara, mga higala, makatabang lang atong Orion nga green ang taklob. Og dayon sa mga higala, kining orange ang taklob, pang-massage lang gini siya. Pareharag yapon sa green pang-massage. Kung pang-massage ang orange ang taklob nga Orion, pang-massage po na ang green ang taklob. Pareha lang sila. Diligid sila mabintahaan sa uban haplas po nga pang-massage. Pero ang nakalahi lang sa orange ang taklob, kaya namagot tayong mga higala na to nga mahilig sa mintol o bugnaw. Mo nang ipaiguan sa supplier sa atong Orion, nga matagang pagtagad ang mahilig mintol may pagkabugnaw nga haplas. Inout ko mahigala na sabta ninyo, no, ang ato mga gishare nga product. Napakuhi uban pa mga product akong ishare sa inyo, ha, pero standby lang una, ha? Punya na ako ni ishare. Ato lang sa nasugdan sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi nga gisalig o giasoy din ka nato sa usa ka babae nga si Sheila. Sheila, ano mong kaagi?

0: Ayo. Ah, Nong, mayong gabi inong. Onsay ato ah, Jan. Ah, may bisita ako kay Sheila. Nong. Waman masakit si Sheila. Ah, bisita lang ko, Nong. Ingon ko, wala lagi masakit si Sheila. Kung sa marituyo ni mo ni Sheila. Ah, kung anong? Mamisita gani. Jan. Dili pa magka makuntinto sa usa ka babae, duha ka babae, tulo ka babae, mamiktima na po ka. Ah. Grabe na ang dungog ni mo din sa ato, ah. Kababairo daw ka. Asao na rin ito, nung? Bata-bata pa ko. Sa naidagid kong 20, 21. Ah, tinood na. Kaniling hatra kahit nga pagkatao, pagkalalaki niya, batanoon pa. Karon nga nag-edad na kong 27, nung? Wala naman, nung? Wala na. Mas mo grabe na hinuna kay nag-matured na ka. Sa una pa ganito, wala pa kay plano. Bata pa ka, grabe ng chicks ni mo, tungod ka, gigwapo lagi ka. Nga magpabuutan-buutan kunuhay. Tanawa, nagtipunok ang imong uyab. Mauna, tinun na, di ba? Oo, nung, pero wala na, nag-usap na ko, nung. Yan, muna pong biktima ho na akong anak. Ikapila na na akong anak. Diyan, ay na lang biktima akong anak. Nag-usap na ko, nung. Gusto na ko, nung, isa-isa lang. Ay... Jan, aminin mo, wag yung ko'y gusto sa imo haba. Dili mayo ang record ni mo dili sa tuwang lugar.
1: Pa?
0: Oh, oy. Pamayang gabi, Ishi.
1: Uy, Jan, nakalaag ka man.
0: Oo. Laag na sa...
2: O sige, sulod rin. O sila. Pamisita daw sa iyo mo, ha? Ging na ako nga umang kamasakit, ganun kung sa may bisitahan. Siguro na, plano nga manguyab.
1: Ah, dali dyan, sulod.
0: Salamat kayo, no.
2: Oy, ay pag-asa nga dawaton ka ni Sheila, ha?
0: Aha. Sige na, no. Ganahan lang ko nga makita na ko si Sheila.
2: Away problema nang makita na nga kong anak. Pero ay pag-asa nga dawaton ka, ana. Basin maabot sa panahon nga maghilak na akong anak.

0: Usap-arayin ko ni Papa.
1: Kuan lagi siya. Hinon-tinon ba sabi ang gibang sultis ako, ha? Sa una nga edad pa ko, 20, 19. Sabing uyab-uyab, pero mati mga klaro, good. Binata-bata pa.
0: Hinon, guwapo man ko ka, buutan sa tanawon.
1: Sa una rato. Pero karon, 27 na akong edad. May siguro nga formal na ko. Mauna na ako ang kinabuhi nga isa rin ang babaeng higugmawan. Si, karon sa mga ni mo dawatan?
0: Manguyab ka din sa ko, John?
1: Mabot ba na ikaw diri og wala ito yung importante. Kapila na kahiga yun. Usay, sorry kayo nga dito kung manguyab si mo sa dalan. Kaya lisod man kayong papa ni Madre. Pero tungkol kayo wala na ka na kumakita nga maglakaw-lakaw. Namugos na lang kumuan eh. She, dawatan ako she. Promise. Ikaw rin ang babae akong higugmaon. Pasensya yung kaya nga kulit kay ko.
0: Tinoda ka na imong mga saad ni mo nga dili na ka magdubli-dubli kuyab.
1: Dili na lagi. Promise. Dili na paras ka ni Adto. Nga bata-bata pa ko karon. Gusto na ko isa-isa lang.
2: Ikaw talaga ang nasa puso.
0: Sige.
1: Tinood ka.
0: Nawadon ta na ka.
1: Uyab na ta.
0: Oo.
1: Salamat ta. Pwede makahawid sa iyong kamat.
0: Naras papa. Isulod.
1: Uy, anak ko yung kapat. I love you, chick.
0: I love you.
1: Salamat kayo, ha?
0: Unaon sa ka.
1: Dinahimot ako sa papa ni mo si paniplat. Wala siya kasayon nga, uyab na ta.
0: Sagdira na si papa.
1: Sige, sige, mag-dun ako. Salamat na magkita rin na mabisita rin ako pagbalik din eh.
0: Ah, sige. Basta ilang kakwanas, Papa. Kung sa'yo panultin, Papa, ilang kayo din kalain.
1: Ah, salamat kayo. Nong, Nang?
0: Oh, asa naman ka dyan.
1: Magawas ako na, mapaulin ako, Nang. Nong,
3: may pa. Katulog sa'yo. Ay sing pang disturbo. Kating tulog na ako, kapinalas 9.
1: Oh, Nong, mabalik rin ako, Nong.
3: O sa'yo, balik ka ni mo.
1: Ah, magkikita kay Sheila.
3: Ah, sige na, sige na.
1: Kaya matulog na may karong tuntun. Sige nung, aras ako nung, Nang.
0: Lalas, sige. Pag-amping, dyan.
1: Salamat lang, nung.
0: Si, atos ako. Love you.
1: Kalami ikis, ikaling kayo na papa ni Manutan, oh.
0: Ayaw sa karan. Sige na.
1: Si, I love you, ha. Kita na, ha.
0: Oo, lagi.

Kumusta na kasi dyan? Kaloipod daw niya. Natahado kasi kay Papa. Sabang iwagin siya magustuhin ni Papa, sad. Pinahod ko nga masabot si dyan.

0: しちゃうんじゃない。
1: Hello, Che.
0: Oh, Jan.
1: May gabi. Kumusta ka?
0: Ah, okay na.
1: Salamat sa iyong pagdawat, ha? Abili mo, murag maglisod ko sa pagkatulog karon ba?
0: Katulog yun na, oy. Mga ibagbaya ka.
1: Lami ka igakos niya sa iyong kaganina.
0: Sa igakos? Nga na sila mamagpapangaragtan o sa iyong paggawas?
1: Maugani. Basin susunod ang mag-anak na ako. Pagkaksalain ko, pakisalain ko.
0: Siguro mga nagkinabuhat mo sa iyong mga uyab ka ni Adto.
1: Dili magkukumakuntinto kong uyab na tuta pero wala akong makakis.
0: Sige lang, sunod na.
1: Salamat, ha. Si, ay kabala ka, ha. Ay napagunaw na nga. Ako, di ko makuntinto na sa iyong mga uyab na pukuglain. Dili na ka na pwede sa ako akaran. Basta timanig mayo, ikaw rin ang akong higugmaon.
0: Manday bitaw. Bulagan tagyog ka makahibalo ko.
1: Salamat ka, Shee. Love you.
0: Love you, taw.
1: Sweet dreams.
0: Ah, sige, sweet dreams, sab. Katulog na.
1: Amot makatulog, bakuha ni Sigo na una sa imo, ha? Diyan, nag-akus-kus akong unlan.
0: Ha?
1: Nag-akus-kus akong unlan? Kay... Imagine ako nga ikaw, ne.
0: Tonto.
1: Kanindot sa'yo mong tingog, Shee.
0: Ha?
1: Ingon ko nindot kay kagtingog nga makiksulti ko sa cellphone.
0: Ba't sa mani akong tingog nagkanta ko nga nagiksulti sa'yo mo, ha? Nga mo yung kagnindot kong tingog.
1: Di ba nindot pa minaon? Cute ba nga makainlam?
0: Iman pa kong cute, toto.
1: Tinolbit ako, Shee. Swerte gyud ko nga. Ako pa ang lalaki nga nakauyab sa imo, ha?
0: Marampingan ni mo. Pantay lang bitaw, mahibalo ko. Mahibalo ko bisan gamay. Di gyud ko magduha-duha sa pagkikbulag sa imo, ha?
1: Dili ka makikbulag sa ko, ha?
0: Ano man?
1: Dili man ko manguyab og lain, ikaw ra man.
0: Paro nga lang gyud, ha?
1: Sure. Promise.
0: Sige, nakatulog na.
1: Sige. Love you.
0: Love you, to.

0: Pa, ma, mga anak kita.
1: Oh, Todd, Sheila. Kumusta, Todd, yung pagsultihan ni Janjan kagabi?
0: Oh, Todd, anak.
1: Unsa man imo siyang gisugot, gidawat ni ma?
0: Panag-usab naman siya, pa. Sa una pa ko ito nga, bata-bata pa siya. Karon nga, nag-edad na siya, mulakat na siya, 28, 27 naman siya. Matod pa niya, hindi na daw. Magtino lagi daw siya nga, usar ka babae nga yung higugmaon. But pasabot ni mo, ngayon mo na siya gisugot. Kaya ka na ni mong tinubagan. Oo, ma, pa.
1: Ay, nagbataan eh. Ikon ba yung kung ayaw ginagsugta?
0: Pa, naluoy na ko sa'ya, pa.
1: Ay, naluoy. Ikaw mahimong makaluloy sunod. Timan ina sila. Pura may nung kagsuito pa sa ako, ah. Hibalo na ko niya ng liwat na sa amahan.
0: Ay, na nagpagdamay-damay ng mga ginikanan. Loro, ang imong anak mo'y bantayan nato.
1: Bantayan? Ang babae o lalaki, pag gusto ginila mangita nagpaagi, bantay bito sila, ha?
0: Gisugot ang gideni mo sila. Oo, ma. Buutan mas dyan-dyan, ma.
1: Buutan lagi. Pero bantay, timan igin ako giingon sa imo, ha?

0: Nang? Oy, dyan. Nasisila nang. Nasa sulod. Saan ang dala ni mo? Regalo nang para kay Sheila.
1: Dili man ron birthday ni Sheila. Kung sabi, gidala rin regalo ni mo.
0: Wala lang nung. Nagkuhan lang ko. Para lang siya ha. Dali din dyan, sulod.
1: Ikaw, kursunada kay kabu. Sulod din sa balay. Nga wala ko ganahin sa imo ha.
0: Sige lang nung. Ganahan man si Sheila sa ko ha.
1: Ay, pagtubag-tubag ana ha.
0: Nung pasaylo alam ko nung ilaban lang na ako akong gugmas inyong anak.
1: Ampingin na mong anak, bantay lang yung ka.

0: Sheila? Ma? Manglakaw mi ni Papa nimo.
1: Oy, Sheila. Di ka magpatagag pasulod diri sa balay, ha? Kay wa ta kay balos panahon karon. Panirado. Way pasudlon bisag kinsa.
0: Oo, pa.
1: O, sige. Labi na to sa dyan-dyan. Bisag uyab ni mo to, ayaw to pasudla, ha? Kung wala, may... Okay, marunong tong bata ato. Masin mangita na tong binta.
0: O, lagi pa. Sige, arisa mi. O, ma, pangambing mo, ma, pa.
1: Basta way pasudlon, ha? Bisag kinsa.

0: Jangan. Hello, Jan.
1: Oi, Sik. Kumusta?
0: Nanawag bang ka?
1: Malago sa imo, ha?
0: Ay, sa paglahag ka ron.
1: Ha? Ano di mo kumuha na sa inyo, ha? Kung sa may problema?
0: Wala sila papagmama diri ng lakaw. Nyati gusto nila ni mama magpapanga. Wala pasudlo na ako diri sa balay.
1: Oh, bisan ako? Ngayon balo naman sila nga uyab ta.
0: Maugani, bisan kinsa.
1: Bahala na mo, ana. O, gibingo ko sa imo, ha? Dili makumpleto akong ano kung di dita ka makita.
0: Ay, di magtawahan na ka. Sunod na makita mo. Anong rakagnana sila? Ako'y matawag sa imo, ha?
1: Mana ko, mana ko.
0: Dili-ligi ko magpasulod bisan kinsa. Kaya masukog sa papa, malintikan ko ni papa.
1: Ah, basta mo, ana ko, bahalag di araw ko sa gawas agit. Di ko lang pasulod di araw ko sa gawas, lang. Basta makaistorya-istorya lang ta. Ang importante, makita ta ka.
0: Ay, di magtawahan na ka.
1: Dili lagi ko musulod. Bahalag di araw ko sa gawas sa inyong balay. Ayoko pasudla sa git. Di araw ko sa gawas.
0: Ay, pahala ni mo. Ay, mas nandili mo sugot sa papa nga. Ngay panihon ako diri. Kahit ikakulo ba dyan?
1: Dili gani ko musulod. Makita lang ko sa imo. Makiksulti lang ko. Ay, kabalaga di ko musulod sa git.
0: Ay, ikaw bahala ka.

Ah, okay rin, kadiri ko sa gawas. Makita talang ka. Sus, marikyo kag talad ya, dyan. Sulti-sulti tanga na ka sa gawas. Okay na sa ko, ah. Ay, si... Ay, sa imong mata. Tungtong lagun yan ang imong gitungtungan nga makita lang ay imong naong. Oh, nagtaligsik, oh. Wala. Taligsik tuod. Namasagi ka na sa taligsik. Mawala rin eh. Muagi rin eh. Wala, ulan. Sulod din eh. Nausa, mabasa ka niya. Shit, ipusungan mo lang si. Sulod din eh. Dali din eh, abilan ang punggit. Ito to, sulod sa balay takay. Sa libog yapon din eh. Kusog naman yung ulan.

0: Salamat yan mong magipasulod. So, nabasa na ka ni kagamay, oh. Ay, niyong tawa na ka nagdili mo, ani, kay dili mo sukot sila papagmama nga. Ay, pasulod na ako. Dili ka rin nakasulod na ginoon ka. Isod po, babasa ba ko sa ulan? Maugani. Siya, I love you.
1: I love you.
0: Di ba, ingon ko, kung makabinta ko, mukis ko sa'yo, ha? Siya, pakisa ko, bih. Kitar bitong duha, diri.
1: I love you. Ay, naman tawahan na ka.
0: Pag-aksa ko, bih. Pag-aksa ko, sige na.
1: Ay, naman, dyan. Buhay ko dyan.
0: I love you.
1: Ay, naman, dyan.
0: Sheila.
1: Dyan.

0: kumapog sa anon yung kachan.
1: Ay. Nga nung kapugong, ay kabalaka. Nga naman yung magkinaon sa magpakasal gunta.
0: Pakasal sa imong mata. Dili sila gustong ipapawingani. Kung may bala nila kung simba ko magsabako. Ay kaproblema na amang ko. Ibalo kang walay gusto sa papa si mo ha. Imo na nung kukibuhat na nun hindi.
1: Para sa bitaw ta nalipay. Ikaw bitaw. Igo na lang kami piyong. Ipasagda na lang ko ni mo kay nalipay ka.
0: Isod po nga. Sige magagpamugos. May tabo na inoontak.

0: Wala. Wala na ko abtas akong binulan. Wala, kinuo ko. Masunong gagbunga among gipote dyan-dyan. Pero kaisa naman to, pero... Kahanlo kayo ni... Magpalit ko, piti. Musikrito ko. Kinuo ko. Kinuo ko. Positive. Na si Mama.
1: Sheila? Ma? Unsa ka diya? Murag mag-ginatugan sa kalibutan. Murag na kayo pa problema.
0: Ay, wala, Ma. Naglain lang akong ulo.
1: Ama o ba? Magtumar ni kagtambal.
0: Sige lang, Ma. Ako rin bahala.
1: Nala, sige. Palitiun ako dito, panbi. Gutom ko. Mag-snack ta.
0: O, sige, Ma.

0: siya nasa car.
1: Oh, nasa silingan.
0: Jan, masin ay makabati niya pala yung sabi.
1: Oh, wala ko itapan. Ako rin siya.
0: Aminog, maayo.
1: Oo, oh, saka na.
0: Itong naitabo, tanga wala sila papag mama.
1: Duha ka bulan kapin.
0: Oo, tama yung mong gingon. Wala na ko aptis akong binulan nga ringla.
1: Teba, buntis ka?
0: Oo, buntis ko.
1: Oy, kabala ka naman ko. Sultihan natin mong papag mama. Sultihan sila. Kaya naman ko mga sawa sa'yo, ha?
0: Ang butong pasukot pa sila sa'yo, ha? Tama na sila nga, naaka mo, bisita ka. Ginoo ko.
1: Yung saan naman, ang anana naman, ha? Huwag may problema sa kung andam ko mga sawa sa'yo, ha?
0: Sige lang. Ginoo ko, ane.
1: Basta andam ko mga sawa sa'yo, istorya sila.

0: Sila anak, dali pagod. Ma, dali, dali. Na ako'y nabantayan sa imo, ha? O, unsa ka na, ma? Tindog. Purag buntis ka. O, klaro yun kayo, kaya kumiagi ko ni ana. Ma, dali, ragu dali. Be, kapon ako impulso ang imong liog ni mo, be. Pastilan buntis yun ka. Dahil pa, ngayon na buntis bang ka?
1: Unsa ka nang ingon buntis, ha?
0: Ma, kasi ito yung buntis. Imong anak. Buntis.
1: Unsa? Buntis ka. Sila?

0: Okay, mahigala sa dili pa na ito ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Unsa imong hangalan ay og taga-asa ka?
2: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga-Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
1: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
2: Kapoy kaayo ang lawas. Nga dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Nga may na akong tulog den akong hugaw ko may ko den kaghana pud kay gihi.
1: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
2: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Na niya karon muragani pud ingkon na. Una gina nga dili gyud dun ta ko magpakawana kay kanang na ang kagiganahan man pud ko.
1: Thank you kaayo okay, na ha. O padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn coffee. Daghan kaayong salamat.
2: Sige. Salamat po sa inyong pag-ari.
0: Okay, may galamaw itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
4: Kuan kay kanang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako din nga si Jared. Kung ano ba, duha ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kay before ko magduha o humagduha, mogit na akong gamiton. Mm-hmm. Katawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
3: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na po iloy. Nga no, ako raw ang pwede pamaol kada humaguli. Mm. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo'y rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema.
3: Oh.
4: Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ako nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tayo Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni Lolo ug Lola ati

pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins, o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, e B40 na ka na ha, ay mapag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay say 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayong. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar o inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na babae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti. Kung naakaniya na ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang yapon. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon sa trabaho. Og purubod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of, ayaw kalimti, ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of, siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 times of. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga pharmacia o butika nga dool sa inyong mga lugar.

0: Ibaloka nga wala may gusto niya ng tawhana. Para dili lang may mahimong bastos gitugutan na mo nga mag bisita na dire. Bisan uyab na ka mo, pero nagpabuntis kang tuntuha ka.
1: Pa, mapasilo, alam ko rin niyo.
2: Unsa man ang kapakahitabo, ah? Nga kanunay may kaoban ni ima. Naraman ka dire sa balay.
1: Gabantay mo baka itong lakaw mo. Ngayon si Papa nga, may pasudlon.
2: Oo.
1: Diyan si Janjan. Pero okay lang siya nga sa gawas. Magkita lang kami ba?
2: Unya.
1: May ulan man.
2: Murag ni ulan to niya itong higayon.
1: Laluhi ko siya, nabasa naman kipasulod na ako.
2: O mga hinungdan nga nahitabo ka mo nga kamurang duha diri sa balay.
0: Uy, katunto ni mong bayhana ka. Pero di mo sukot. O sige, patawahon na to ng bata. Pero adto kita sa Cebu.
1: O sa Cebu pa, ngandam si Janjan mga sawa sa kuha.
0: Anda mga sawa? O sa may trabaho ni ana? Una pa mangitag trabaho kay nanay obligasyon. Sige, day, bularga kita sa Cebu. Adto kini nato patawahon ng bata.
1: Pati rin nalanggol pa namin ito si Janjan. Anong mga sawa sa kuha?
0: Dili ko masungkot. Adto ta Cebu.

0: Kung saan na ako, di. Si Janjan giblak sa akong magulang, sa akong ate.
1: Pare, dali, dali, dali. Asa mama ni mo?
0: Tuwan ako ba sila ni ate pa, na malingki?
1: Ali akong pumpari na ako. Pare, dali. Dirita. Muna akong anak si Sheila. Buntis ti pare. Ang amahan na ng bata, tuwa dito sa mong lugar. Dito sa Bongga. O na nga, gidala na mo din kayo, wag yun, may gusto itong laki ha. Huwag kaugmao ni si Sheila. Kung amo raning imintin dito, manang diri na mo gidala si Bo samtang nagsabak siya. Kaya diri na mo napatawo na among apo na mo. O, wala ka ni problema. Sheila, paminaw. Nahibalo na si mama ni Moani. Nahibalo na siya. Sa among plano. Way problema ni si pare. Tinod ka na, dahi sila.
0: Kayan sa day pa?
1: Kini si Levi. Ako ning suod sa una mga bata-bata pa mi, sa diri pa mi si Bo. Nagkalagyo lang mi ni kitungod kinangan tumig sa buwangga ni mama ni mo. Nanginabuhi. Dito ka na tao. Kini si Levi. Negosyante na daanid rin. Gani, duulanan ni si mga tao nga mangutang kwarta. Nagpasalamat ko nga nakita mi nga nagpabiling uli tao. Pare, okay na si Mo. Ganon din man, guwapa man ni mo anak, buutan sa...
0: Kayon sa day pa?
1: Kayon sa day? Para sa imong kaugmaon, anak. Dili pares na itong dyan-dyan nga wala'y kaugmaon. Andam ko mga asawa sa'yo, ha? Sheila, huwag kong kaugmaon lang ang ipangita sa'yo maginikanan para sa'yo, ha? 100% matago ka na kanimo.
0: Unsa?
1: Oo, dalawa. Kwartahan eh, nirisimo negosyantin eh.
0: Pero pa, magulangin na kayo na ako na pao eh.
1: Wala'y problema na magulang-magulang. Bitaw. May problema na sila. Magkasinaptan na yung regya punta.

pangalan. Mula ayas ko dito si Bo. Dito sa balay sa akong magulang. Mabalik ko dito sa buwang na makikita ko kay Janjan. Pag magkita na may magpalayo ko. Masaluagi ko ninyo ba? Hindi yung kumukuha na ng lalaki. Mahalag partahan na siya. Igulang na. Mahala na. Maningkamot ko. Unyakan laon. Musibat ko dire. Total kumpiyansa naman sila sa kuha. Tama na niya akong kwarta nga makabot ko dito sa Sampuanga. Musakay kong barko ugma sa'yo.

Monto na ako. Dumunming ako pagkain palibot. Tulog pa sila ni Papa at Mama. Si Ate po, mulakan ako. Magdali ko. Magkikita ko kay Janjan. Si Janjan ang amahanin ni akong anak. Ganam siya mga sawa. Dali ka na ako.

Day, na si Kuya dyan-dyan ni mo. Tuwa man to tini, trabaho. Asa ba siya trabaho? Kuan, ambot asa to yung trabaho ti? Kumusta naman si Kuya dyan-dyan ni mo? No. Sige kito kahubog ti. Kay wala naman kuno ka diri ti. Kinuho ko. Mala nga. Sige siya. Kuan sa'yo mo pangalan, Sheila daw, Sheila. Nahubog siya. Nangita siya sa kanako. Oo. Wala may tao sa inyong balay daw. Bato si Kuya, sige hubog-hubog. Asa kasi nagtrabaho? Ako pangutan on si Mama ti. Uy, Sheila, may ka nakauli ka. Oo, nang. Nang asa si Chanja nagtrabaho. Tanao ba nang taka? Grabe si Chanja, sige kubog-kubog niya akong anak. Tungkol kay nagulo siya nga wala ka na niya makita. Niya, nagsulti sa mo ang buntis daw ka. Oo, nang. Dako-dako na gini akong tiyan. Oh, makita man. Sige, adotas akong anak. So,

Mar, di amalay ka, Mar. Diyan, diyan. Pwede maka-out siya mong trabaho. O, kaya naman, Mar. Nasi Sheila. Ha? Si Sheila? Asa, Mar? Tuwa sa gawas. O, sige, Mar. Sheila. Diyan. Asa ka man, Gikan? Wala tao inyong balay. Kapila rin ko nagbalik-balik dito, wala gitaw. Nag-uol ko nga nawala ka. Milayas ko gikan sa Cebu. Gidala ko nila mama sa Cebu, papa. Dito ko sa kumagulang. Milayas ko dito labi na kay... na ipapangasawa ka na ako. Pangasawaan ko sa usakam. Lalaki nga idara na. Nga andam-dam nga mo. Pailang amahan sa akong isabak. Mutungi milayas ko gikan yun ko ikaw. Salamat ka na rin kamot ka nga makamot ka diri. Diyan, masinubaan ni sila ang mamag papa. Ang plano, nga dili ko nila makita. Ma, o, sa plano ninyo anak. Magpalayo na kami diri, ma. Ilagay na ko si Sheila kinami anak, ma. Masinbunluto si pagbalik din sa kuha. Huwag na yun. Darug balik si mo. Tala, sige. Tanaan to ta ulit as balay. Panang hindi sa imo gitrabahoan. O, ma.

0: Sigurado na gyud ka nga magig-uban diri kanako.
1: Anak-anak kita ay anak dyan. Naay mga sawa diri sa kuha nga kaila ni Papa. Nga anda magpaila nga siya mo amahan. Akong yunaw na nga naman si Janjan. Huwamang ko niya biyae. Mutong naling kamot ko bakari ko.
0: Ah, sige. Pagpalayo ta diri. Huwag dili ba di mo basulan nga mag-iuban diri ka na ako.
1: Basulan? Nga naman tayo anak. Basta dyan ayaw pasagdi dyan ah. Ayaw pasakiti. Samtang mag-uban kita.
0: Ay kabalaka, ipagunaw na ni anak. Panggaon ko ikaw, mahalon ko ikaw, uban sa itong anak.
1: Dyan-dyan, oh, dugang-dugang akwarta ng balo ninyo. Magpahibalo na ka kung asa ka mo, ha? Magtawag na ka din sa ko, ah.
0: Oh, masalamat kay ma. Mapasimuan niya ang mga ginikana ni Sheila. Inala nga wala ka kay balo kay nang lakaw miyong kalit.
1: Ako na'y bahala.
0: Kay kaloyupon sa bata nga gisabak ni Sheila nga wala amahan.
1: Total, ang tao maminyo manggayod. Tinood ka na na.
0: Tana, ma. Ato sa mima. Inala si Papa.

0: Doon na lang ka bulan mataw na ka na itong anak, di ba?
1: Oo, Jen.
0: Abil mo siya lang. Nagtuo ko nga dili na kita magkauban. Sugat nga nakita na ko nga wala na itawa inyong balay.
1: Nagolpo ko, Jen. Nasamtang ila kong idala ni Mama at Papa. Dito sa Cebu, dito sa akong magulang. Nagtuusap ko nga dili na kita magkita.
0: Sigong inom-inom. Siksang pitse mong pangalan mo, anto ko nito nga hubog sa inyong balay nga walay tao. Siksang panang pitse mong pangalan, tungod sa akong kahubog. Mura kong mabuang. Karon, wala na'y makadisturbo ka nato.
1: Oo, Jen. Pasalo na lang ko na yung mga magpapa na nagtuman ko sa akong gugma.
0: Ay kabalaga. Paningkamutan na kung adili ka magbasol nga nagiguban ka na ako nga gibaylo ni mo ay mumaginikanan din ka na ako.
1: Salamat, Jen.
0: Maningkamot ko para matagagog maon ko ka, ma'am. Ipakita na ko sa imong maginikanan nga makahatag yung magugumain kong maon para kanimo sa atong anak. Nakatamay magunin mong papa din sa ko, ah. Karoon ikaw na ang babaeng akong higugmaon uban sa atong anak.

0: Jan, launsa ka. Pultaw-taw na ka na imong ubo ba?
1: Ay, kay kabalaka. Mawala rin eh.
0: Bali na. Mga una kita.

0: Bilisan daw kapag trabaho dyan na overpatig ka. Grabe mong ganyan mong trabaho.
1: Naningkamot lang ko para kaninyo. Ang ato anak.
0: Tuwang ibili lang sana ako sa atong silingan.
1: Tawagin si mama. Kaya di pa ko makatrabaho niya eh.
0: Grabe mong ganyan overtime, overtime nimo.
1: Maningkamot ko kay kinanglano to sa matag-adlaw. Napay atong balay nga atong yabangan.
0: Sige, tawagan ako imong mama.
1: Tawagin si mama.

0: Ma?
1: Kinsa ni?
0: Masisila ni ma.
1: Ah, sila nga nung karun pa mo na nawag pila nakabulan. Ngano wala mo makauna sa pagtawag sa ko ang asa mo na pita?
0: Juan ma, na busy lang ni ma.
1: Oh, kumusta mo din na?
0: Eh, dyan-dyan man niya sa ospital. Humanatawa among anak. Naningkamot siya sa pagtrabaho sa mga overtime. Kasi makanlaonan pa.
1: Kinuo ko. Unya, sa naman.

0: Kasi problema.
1: Dili pa trabaho ni Janjan makai. Nobel patik lagi siya ma nagsugpa og dugo.
0: Kinoo ko.
1: Mga yanta sa miktabang sa inyo ba? Sanga may lang.
0: Tala sige. Pagpadala ko para naman magamit. Kuhanin ko address kay pa si makanak ko sa inyo ha.
1: Oo ma.
0: Kinoo ko ninyo ang pastilan.

Pastila namang bataa ka, dyan-dyan. Nga na ipugos pa ang lawas. Ingkamot lang ma para sa akong anak ko kay Sheila. Kaya gusto na ako makabati ang maginikanan wala ko pasagdi si Sheila. Tama ganyong gisulti. Upat kadlo ang nakalabay. Gikan paglakaw ninyo ni atong mga higayona. Nakaabot sila ni mamagpapa ni mo dito sa mua. Sila. Mao ba? Oo sila dito yung mamagpapa. Ipangita si Janjan. Gainan ako ng lakaw silang duha. Wa ko kay balo kung asa na sila. Kay tinurman sab. Kay waman mo magpahibalo kung asa mo. O si plano ni mo sila. Nga nakaanak ka naman. O pa kay plano nga mo. Pakita sa mga ginikanan. Nanta ko'y plano ma, pero nahanlo ko. O ba nanta ka? Mubalik na sa itong lugar. Magkikita ta sa mga ginikanan sila. May pasiguro, para dili mo sigig tago-tago.

0: Grabe imong gibuhat sila sa mo andito mi sa Cebu.
1: Pa, dili na ako tumakaya. Nga imong kaila nga idara na kayo, mga sawa diri sa ko ah. Na si Janjan pa nagpangitain taon sa ko ah. Sige ka balik-balik sa itong Pinoyanan nga wala na'y tao.
0: Paay mo kabala ka pa. Himuon ako ang tanan para kay Sheila o sa among anak. Wala kayo may mahimo. Ikaw manggigipangita sa among anak. Lisod po doon. Ipugos na mo nga. Magtuman magigiya.
1: Salamat sa inyo, Mapa.
0: Dari na lang ka mo magpuyo para malalayan ka sa iyong inahan, Sheila. O ikaw dyan-dyan, kung kaya na sa iyong lawas mo, trabaho ka para di na mo mag-abang-abang o balay. Ba't pasabot ninyo pa, madawat ako ninyo. Maura man gihapon, huwag magpadili-dili mi. Magpanikad man na si Sheila sa pagpangita sa iyo, ha? Muuban man gina. Mas musamot inyong kalison.
1: Pasalamat sa inyong pagsabot. Salamat sa inyo pa, ma. Nahala. Kung maulian ka na dyan-dyan, magtrabaho ka. Pangitag trabaho nga dili kay bugat. Oo, ma. Be, minangapo na ako, be. Andera, ma. Stilan. Kaloy sa bata. Damay sa inyong kalisod nga naglatagaw mo bisan asa paingon.
0: Ay. Nagkahinagumaay matun pa ni. Mag-antos. Sige.

0: sa katapusan dyan na dapat yan punta lang mama at papa. Kung matod pa ni mama at papa at hindi na nag-itop kanunay, nasamtang na pa sila kay Kining Balay, ihatag na sa ato. Kay si mama at papa, murag mabalik sila sa Cebu. Kay di taga dito, magit si papa. Mauban. Oo. Malangkamot na lang ta, tutal na naman tayo balay. Ngay, saling lang naman magpapasa to, ah. Salamat kayo. Grabe atong pag-antos to.
1: Kung dili tungod sa gugman, dili ta mo abot ni ini. May ganit, nagmalaho tayo ang kita. Bisan sa mga pagbabag sa mong mamagpapa.
0: Mau ganit. Maningkamot na lang taga ato.

dako na magpasalamat ni Janjan Kuyarn nga itagaan niya po na may kagawasan sa akong mga ginikanan. Huwag na kanindot na noon, isalig na sa akong mga ginikanan ang balay. Kaya namalik na sila ni Mama Magpapa dito sa Cebu. Huwag kami, dyan na ng Sambuanga, naning kamot para makahatag maing kaugmaon sa mong anak. Kuya Ardegan, kay salamat sa paghatag kinabuhi sa akong kaagi. Ay mo magtatampo, Sheila. Dagan salamat, Sheila, sa imong kaagi. Ngayon mong giasoy diri sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Iban ako siya nga na yung mga inspirasyon gahapon. Susama sa uban ng mga kaagi nga gisalig diri ka na ako. O mahinaw ko siya nga magmalutayon gahapon ka mo ni Janjan. O pabor na kayo ninyo kay naroon mo yung mga kaugalingong Pinoyanan. Okay, mga higala, dagan salamat no sa inyo mga kanunayong pagpaminaw o kayo kalimtiha ang atong mga product na pinaka-importante para kaninyo. Ikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ang atong haplas nga para sa tanan, ang Orion Herbal Liniment Oil nga duha klase, green ang taklom nga nagagagamitan, ug ang orange may paggamintol may pagkabugnaw. Wala may ganaog sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementarya. Ang inahan ay kalimot Nerveplex Syrup. Og para sa nawala ang ganas pagkaon, Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Sa atong B40, ang high-dose nga B vitamins para sa nakabaton diha og mga nerves neuropathy nga naka-feel og may mga tusok-tusok sa tiil og nagbinhod nga makamot og tiil. Adto na sa pharmacy pangitaa ang B40 capsule. Og sa atong Megacar Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itiker. Basta Megacar Soft Gel Capsule dakong tabang og makaproteksyon sa atong lawas. Og sa atong Fairbite Capsule, may gala ay kalimti. Labi na kung luspat ka tanawon, maglipong-lipong ka, dry tanawon imong panit, Fairbite Capsule. Okay, dagang kayo salamat sa inyo makanunayang pagpaminaw. Chris Kuyar, ninyong Dr. Love Mingon. Bye-bye, o God bless, karatong tanan. Doctor!

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Maayong adlaw sa tanan ato din ha, nga always nagapamati sa ato ang radio program ay kalabutan sa health, no? Siyempre, kanunay natong nagakauban or kauban ng ato ang doktora nga diabetologist nga walay lain, kundili si Doktora Choi Bantilante. Hello, Doc!
2: Hi, ma'am! Hi sa tanan nato mga listeners!
1: Kumusta ang tanan? Kumusta ka, Doc? Busy jud kaya mo niya. Permig jud na ba?
2: Permig busy. Pabisi-bisihan.
1: Ay, busy jud. Dili lang kayo busy-bisihan. Asa-asa na gud imong clinic na abot, Doc. Diba, Doc?
2: Lagi na. Muna yung itawag ng naning.
1: Lami kay si doktora ang iyang naning kay... Lami jud. Lami on.
2: Kapoy, oy.
1: Kapoy. Bitaw, no? Ang tinuod lang, bisan unsa nga trabaho, kapoy. Diba, Doc?
2: Yes.
1: Bisan gani go tay trabaho, maglingkod lang ta, no?
2: Yes.
1: Kapoy gihapon. Bisag maghigda, kapoy, gani mo bati kag kapoy, Doc, no? No, board ka, sakit imong likod, dina na.
2: Kinahanglan kag vitamins, ma'am. Kana, so, dapat mag-Nerviplex A.
1: Mauna siya, Doc. Mm. Kinahanglan mag-vitamins. Unya, kinahanglan po mang haplas ang atong orayon, Doc. Dili basta-basta.
2: Mm-hmm.
1: Kung sa kanang agin imong nilingkod, medyo nisakit imong sampot, no? Pwede na to haplasan sa... Orion. Kung mahimo, Doc, atong mga halang-halang, pwede po, labi na para mag-massage. No, pero kung dili ka mo gusto mo pa-massage, dahil human ka nang nagsuri-suloy lang ka ng daplin sa imong garden, tapos kipamaakag mga lamigas, or na mga something, mga insects nga na maakni mo, no? Pwede haplasan sa ato ang Orion nga green ang taklob.
2: Yes, oo.
1: Then sa mga kahigalaan na to din ha, nga maglisod o katulog, unsay atong i-recommend nila, Doc, nga ipainom. Unsang maayo nga vitamins?
2: Pwede kaya po na itong Nerviplex AE, kay na siya appetite stimulant, dahil naapod siya ay paganang o tulog.
1: Mm-hmm.
2: So, pwede sila mag-inuman na after dinner, Nerviplex AE.
1: So pwede po, Doc, after dinner, no, Nerviplex AE, dahil yun, kuan po din, Doc, before bedtime, pwede po sila mag-coffee corn.
2: Oh, kung makatulog sila sa coffee corn, go.
1: Ako dyan gitry, bitaw, Doc, nga di ko mag-inom o mag-inom. Lahi jud kaya naagyo dako nga difference kay kung mag-inom jud godok mo katulgon jud dayon ko labi na nang gabi ina dapit.
2: Mm-hmm.
1: Pero usahay dili man ko mamati sa akong katulogon kay mo padayon ko sa akong mga buhat-buhaton.
2: Mm-hmm.
1: So kung ingon ana wala ra pud imong tulog kung masige pong kagtikaw-tikaw, no?
2: Yes.
1: Uh-huh. Pero sa gusto jud nga matulog mo to ingon ni doktora mag vitamin sa ato ang Nerviplex AE nga syrup para sa mga medyo idara na sa mga dagko ba, no?
2: Uh-huh.
1: Or adult.
2: Uh-oh.
1: Okay, napo tayo Nerviplex nga syrup for kids, no? Naapod ni siya ay vitamins and lysine, taurine and zinc, o chlorella nga extract para pangpataas, Doc, no?
2: Yes, so kompleto na dyan kayo ng Nerviplex syrup nga vitamins. So ako mga anak, muna nga, mga kuan po kayo, mga mura sila, dili mahot dag energy.
1: Oh, no? Energetic good, as in, mga batang bibo.
2: Mm-hmm.
1: Oh, di ba dili gyud sa ingon nga mga kuan, Doc, no?
2: Mm-hmm.
1: Sakto ilang lawas, dili gyud siya ingon gamay, dili pud ingon dako, insakto kaayo kay nag Nerviplex syrup man sila.
2: Mm-hmm.
1: Okay, so sa mga kahigalaan nato din ha, no, welcome sa tong programa, sa gusto nga mga mo-join, sa kanang magpadala sa ilang mga messages, sa ilang mga problema, giawhag mo na mo or awhag, no, gi-invite mo sa atong hotline number nga mo message sa 09093048924.
2: Yes.
1: O sa kang Doktora Choi nga Facebook account.
2: Yes, akong Facebook account na Doc Choi. Ang spelling is D-O-C space C-H-O-I. Pwede po sila dito mag-send sa ilang mga messages, mga pa-shoutout, o ilang mga laboratories or unsa pang mga samad nila, pwede nila mapakita dito. Pero, syempre, ang reseta, moadto dyan mong doctor face-to-face, diana sa inyo ang lugar.
1: Pero
2: or, kung taga-dari sila, pwede sila magpa-check up sa ako ang clinic.
1: Aha, pero mga na sa Doc, ikaw da ay Doc, doctor man ka Doc, ba ngayon na lang minimog reseta?
2: Dili man na siya, ma'am. Kaya nga no, wala man tay kuan nga makapadala og reseta sa ila. Ang ato ka diani, as much as possible, encourage na to gid sila nga magpatanaw og doctor asa sila.
1: Yes.
2: No, and then, ang ato ka diani is more on advice, no? Health education, no? Kaya, so, ma, ma kiha unya ko nga ako nagkuan-kuan diri nga pwede ko nung mupalit di ana no. Ako agyud is as much as possible advice and kuan na ni ako kanang opinion no, pero syempre magpareseta jud sila og doktor di ana sa ilang lugar.
1: So
2: kung taga Sambuanga del Norte sila, pwede sila magpa-check up diri sa ako ang clinic
1: kaayo. Insakto no, insakto kay Doc, thank you. Kay last time manggo na tay kato ang text sender nga nag-message nga katong mangayo lagi siya og reseta. So at least nakasabot na siya no. Napasabot man ka ato last time, pero base nula nimo to na dunggi ang advice ni doktora nga dili siya pwede nga makahatag og reseta. So more on advice lang ang mahatag ni Doc diri para ninyo no, dinhi sa ato ang kahanginan. So way langan diri ta sa ato ang una nga texter sender sa last 4 digit nga 5771-0964.
2: Yes.
1: Ana siya Doc. O, maayong hapon Doc Choi, mangutan na raon ta ko kay ang akong anak human siya mangihi magsakit gamay iyang puson. Nya kani nga bata 11 years old siya. Ang ato ang texter sender kay taga Josefa Agusan del Sur nga si Ma'am Mercy Ferrer.
2: So mo na siya no kanang isa ni sa kuan nga kinahanglan magpa-check ni siya doktor dito no, kay kanang sakit-sakit sa puson pwede gyud na ga UTI na no. So the best nga himuon ani is pa-examine yang ihi, pakuan siya og CBC, and then ang doktor nga magtan-aw sa result, siya na bahala kung sa itan-aw niya nga best antibiotic ihatag ana. Kay kung UTI yun, dapat yun na imnan og antibiotic, no? Kay piligro kayo ang atong mga kidneys mahubag, no? Agi sa infection sa ihi, no? So, naiuban ana nga kung mag-acute renal failure, mag-grabe na ka-infected, ang uban ana ma-dialysis gani, no? Sluoy kayo ang bata, no? So, muna siya nga kita diri muhatag tag-advice nga muadto siya doktor, magpa-examine sa ilang ihi, magpa-examine sa ilang dugo, magpa-CBC o urinalysis, and then magpa-reseta sila. Kaila ang doktor dito sa kung kinsa ilang gi-check upa, no? For the meantime, inom daghan water dayon dili sa pwede magkaon og mga tamis, mga parat kay makasamot na siya. Pero as soon as possible, asap kinahanglan jud magpa-check up.
1: Okay, thank you kaayo to doktora no sa klaro kaayo nga pag-explain bahin sa kanaang problema sa imo ang anak ma'am ni Ma'am Mercy. So, kuan po dai dok no kanang uban mang godok na nagibati ngayon ani dili na dai hulaton pa nga kanang dapat maghilanat pa sila o sa sila maduol og doktor. Kay ingon ani lang dok bagi himo ra man nilang bala lang okay ra. Pag maghilanat na, usa na dayon sila magkarakara.
2: Oo.
1: So kaning kang ma'am karon wala ga mention nga gihilanat, so mas maayo.
2: Wala, pero nanay sakit na feel, no? So ang uban ana ko mag fever na, medyo ni react na gyud ang lawas nimo sa infection.
1: Okay. So Doc, ang maayo na to ipa-vitamins ani Doc, kay 11 years old pa man siya. So pwede pa siya sa ato ang Nerviplex syrup Doc no, kaya till 12 years old
2: man
1: siya.
2: Oo, pwede pa.
1: 12 years old.
2: Yes, pwede kayo.
1: Okay, so Ma'am Mercy, no, kung mahimo, imo pong ipa-vitamins ang imo ang anak sa ato ang Nerviplex syrup kay aron pod nga ingya ang immunity kana ang strong rapod no while na siya gibati nga ingon ani. So mo to gyud doktora magpa-check up good. Okay, so thank you kay sa imo ang pag-join dinhi sa atong programa, sa imong pagpadala sa imo ang kanang problema no. O ginaot nga nakadungog ka kay aron nga mapa-check up dai nimo imong anak. So, yes. Dinhi na po ta Doc no sa ato ang lain nga texter sender. Diri sa ato ang cellphone number nga last 4 digit kay 1799 sa 0935. Ingon siya dinhi o, oh, taas-taas kini siya Doc yung message. Ana siya Doc nga. Doc, good PM si Marivic daw siya. Inyong listener dinhi sa Kamigin. Kaning akong gipangbati sa lawas Doc. Ako naman gikonsulta sa doktor diri sa among province. Dayon, girisitahan ko aning mga tambala. Daghan Doc, oh, silicosib. Ambot, mabakong pagbasa Doc ha. Ikaw na bahala. Silicosib, eperison, pregabalin, og naapay vitamin B complex. Wala pa dyan na wala ang akong gipangbati Doc. Girisitahan na sad ko og baclofen. Akong giundang kay wala ko kaangay. Kay inigbangon ako sa buntag. Mura na noon kog magduog. Ang akong gipangbati Doc, lower nga back, dapi-dapi right side, panaog sa akong legs. Lain kay paminawon, Dok, dili ko kaagwanta og dugay lingkod og tindog. Kung makalingkod kong bangkito, maglisod kong tindog. Nagpahilot-hilot nako, daghan akong nainom nga B40 apan naaraman gihapon akong gipangbati. Unsa kaha ni Dok? Oh, ingon siya, atong pagpa-check up nako, naka-laboratory man ko, pero okay raman sab ang tanang result.
2: Hmm. So actually, pareha dyan may gibati mo na kung back pain, nga sakit, inig, mulingkod ka, kung ubos ang imo ang gilingkuran, musamot o kaipit ang nerve sa imo likod, musamot mo sakit, inig mag-alsa kag bugat. So kanang gitawag na to, na ay naipit ng mga nerves, no? So ang ato ang gikuan ani, gi-think is base na ay spine, no? Nga problem, no? So, sakto man ang mga tambal ang ipanghatag sa iya, actually, no? Na siya'y pain reliever, na siya'y muscle relaxant, na siya'y pregabalin for the nerve pain. Pero kana siya, medyo ma-everyday gina niya yung pregabalin, no? Pwede niya dugangan og B-complex, pare sa pregabalin everyday, no? Pero, the best cute ta, makabalo, kung unsa dyan nahitabo sa iyang likod, is dapat magpa-MRI siya. So, magnetic resonance imaging. So, mura na siya ultrasound sa likod nimo, pero on different sides, no? Gani lang, ang MRI is gamay ra nga area na ay available in ana. Siguro sa mga big cities, no? Like example, sa Bukidnon, siguro sa city, sa Cagayan de Oro, sa Davao City, sa Cebu, sa Dumaguete. Diri sa Dipolog, wala tay MRI, ang naa nato CT scan. So, natay makita nga gamay nga mga ipit-ipit ana, pero dili jud nato makita ang mga nerves nga naipit, no? So, the best imaging gyud nga test nga pwede nato ma-request is MRI, no? So, pwede siya magpakonsulta og orthopedic, no? Ideal gyud unta spine orthopedic, no? Kananga specialize sa spine problem, no? So, kana kung makapa MRI na siya, mas maayo ipakita niya og specialista, no? So, pero pwede siya makaato og sa sentro diana sa Cagayan de Oro. I don't know kung naay MRI diana, no? Naay mga spine ortho po siguro diana sa Cagayan de Oro, no? The best yun nga maka-MRI siya. But for the meantime, as needed lang yung pain reliever, no? Parehaan ng mga kuan, paracetamol, B-complex, pregabalin, and then bawal mag-alsag bugat, bawal mag-yuko, bawal maglingkod og ubos. So dapat right angle ragyad ang yang ni, dili jud siya muubos o ka ng mga bangkito, bawal jud na saya. No, ako gani, usay, magsulat ko, magtindog ko. Kanang kuan na lang gyud, kanang mangita yung kagwis nga dili ma-bend og ayo ang imong likod, no? Even usahay sa imong pagtulog, mangita kagwis nga dili pud kayo ma-flat super, dili pud kayo ma-mabawg super ang imong likod, ana siya. So, kung tambo ka, pangita gwi gyud nga maniwang-niwang ka, diet-diet di ana, ginagmayng exercise sa legs nimo, pero bawal nang mga sagbugat.
1: Walidok, no? Lisod-lisod.
2: Pero kana, ato siya, spine ortho, the best yun na nga mo yato niya, magpa-MRI siya sa iya ang likod.
1: Mm-hmm. Thank you kay Doktora, no? So, makarelate kay si Doktora Ma'am Marivic sa imong gibati karon kay pare-pareha, gada yung wagkoan.
2: Yes.
1: Kaanyag so, sa sakit.
2: Ang kuha na ma'am, lifestyle change na lang yun ka, tapos, kung mo grabe yun siya, malamang, advisean ka og surgery, nainana. Pero kung makaya ni mo nga mag-weight loss ka, o kato, avoid og mga bending, avoid og lingkod nga kanang ubos kayo, nainana, yun. Mas maayo makatok ni mo ang kuan kanang spine ortho. Nainindot nga spine ortho diani sa kuan o Mercy Hospital dari sa Iligan, si Dr. Medina.
1: Dool-dool na siya dito, Doc.
2: Oo, oh, pwede ka diana ni Dr. Medina kay Mike, ito siya ma-explain niya, pakita yun niya. Pero kana lagi, kinhangla na kay MRI.
1: Okay, so, mga Mama Revic, no? Salamat kay Doktora sa imo ang advice para kang ma'am. O gina-out nga nakadungog siya karon para madungog niya ang tanan nimong advice nga kinahanglan mo dual shag ortho, magpa-MRI.
2: Then, inumsa siya o kana, B-complex, kantong B40 na to, paracetamol, muscle relaxant, para itong yung iperisone, inano, pregabalin, kana. Kinahanglan dyan siya mainom, ana, to relieve the pain.
1: Ah, okay. So, may gani ikaw, Dok, no? Wa ka gainom anang tanan?
2: Nag-inom ko, ana, ma'am.
1: Ay, inom gini.
2: Pregabalin dyan ko every day.
1: Ay, okay.
2: Kaya lisod kayo, na po ko'y B-complex every day.
1: Mm-hmm.
2: As nidadra po ko mag-pain reliever kung kanang nakahimo so, kog things na nga nakasamot sa akong back pain.
1: Mm-hmm. No? Kanang ma-super stretch po ta, Dok, no? Mo gyapon.
2: Siguro, okay, depende kung asa ang bara or naipit.
1: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. So, salamat kayo, no, Mama Rivik, sa imong pagpadala sa imo ang kanaang gibati dari, no, aron na-advisean ka ni Doktora. O sa mga dunay parehang nga mga gibati, isama ni mo o kang Doktora. Karon, maayo kay nga advice ninyo, no, nga maduol dyan mo o kuan. Doktor, pa-check up, good. Mora ka na sige advice ni Doktora, no, nga magpa-check up, good, tang tanan. Dayon, thank you kayo sa tanan nga itong mamiminaw o sa tanan itong gusto pang mo-join sa itong programa, no? Giauhag mo nga mo-message sa itong hotline number 0909-304-8924. Mm-hmm. Salamat kay Doktora. So, makabasa pa taog usa ka text message din, he. Gikan sa itong hotline, no? Si Koan. Wala nag-mention sa name. Mga ito ang text presenter sa 5090-0919. Ingon siya din, he. Unsa kahay maayong itambal ni ini kay magliso jud siya og lakaw. Unsay maayong itambal, Dok? Ah, ingon siya, naapaday sa imabaw, Dok. So, sorry ha. Ingon siya nga, good day po, Dok. I'm an avid listener to your nice program. Nice yung kayo mong program, Dok. Bahin good sa health. So, pwede ba ko mga yuog idea kung unsay buhaton kay nag-antos akong friend sa sciatica? Maodin niya siya, Dok.
2: So actually, the same rato akong gistulya kanina, na naipit ang nerve sa likod, so muna siya yung mga sciatica. No, so ang kuan nato ani is advise your friend nga magpa-check up og spine orthopedic, no? Orthopedic siya pero nag-specialize siya sa spine or dugo ka, no? Kaya ang sciatica usahay na anay mga emergency nga kinahanglan operahan, labi na naanay signs of kanang severe kanang impingement na, no, pareha na maglisod nagkalibang, malisod nagihi, no? So ang mga nerves nga nag-supply sa imo ang control sa imong bladder o sa imong defecation is na affected na, no? So nainana ang uban ana is dili nakalakaw, no? So ang kanang mga nakasayatika na nag yun ay mga maintenance, ma'am, no? So pregabalin, pain relievers, no? And then B-complex, pama sa B-forte, and then nanagin na yung mga activity nga bawal para nila. So, same sa kakong giingon, atong patient nga nag-low back pain, the same advice, pero pinaka-best yun, ma-MRI, and then makuan, makapacheck up siya og specialista sa orthopedic nga nag-concentrate og spine management.
1: Ah, okay, Dok. Salamat kayo. No, pero kanab itong dili pa kaay siya worse nga gibati mo sa sciatica, Dok. Pwede na isla mo doon daw mga PT? Mga physical therapies?
2: Dili ko kaingon, ma'am. Kay basin, ang uban mang good is i-PT, muarang-arang. Namoy po'y uban nga, inig-PT mo sa mot.
1: Uh-huh.
2: No, so, mas maayog yun before ka mag-PT or before ka magpahilot or anything na himuunin mo, smile yun nga, makapa-MRI o makapa-check up sa spine ortho.
1: Mm-hmm. Para safe yun, Doktora, no? Para nata sa safe place yun.
2: Yeah, kaya masamutan yun niya hinuon, uh-huh, no? Dahil permanent na dayon na, di nakakalakaw. Dahil ana, kung masubraan ng takabalok kung sa dyan na hitabo, no? So, mas better yun na nga i-kuan sa, i-laboratory sa.
1: Mm-hmm. So, salamat kay Doktora sa imong mga kuan advice para sa ato ang mga text sender nga nanginahanglan jud sa imo ang maayong pagtambag. Dili na bulawan nun, Dok. So hanto na buta sa sunod nga higayon, no? Kay naabot naman pod ang ato ang takna nga kinahanglan nga magbabay sa puta, pero napay daghang mga panahon ni gala, no? Kita-kita na puta sa sunod nga higayon.
2: Mm-hmm.
1: No, so kini si Buttercup ang inyong higala sa kahinginan o kanunay magpahinomdom kaninyo or kanatong tanan nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes, o kani si Doc Choi nagaingon always nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. And for now,
1: bye-bye!
0: In inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 3 minuto bago po mag-alas 3 ng hapon. And you know the drill. Oras na para magpaalam ako to pave way for the next program. Yan po ang Heart Afternoon Drive with Harvey Stone. Maraming salamat mga sweethearts for joining me for the rest of the afternoon. Ayan, may nag-message dito. Hindi ko alam pangalan niya, Arabic. Hi sa'yo ha. Oh, at sa lahat ng mga nag-text din, maraming maraming salamat. I will let Harvey Stone magbasa ng inyong mga mensahe dito. Ayan.

0: Mark 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Mark FM News Update.
2: Pormal lang nanungkulan si Police Regional Office and Director Brigadier General Christopher Abrahano bilang bagong chairperson ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Northern Mindanao. Isinagawang pormal na panunungkulan sa ikalawang quarter meeting ng Technical Working Group ng RTF LCAC 10 at OPLAN Formulation Workshop noong Hunyo 17. Sa naturang pagpupulong, nagpahayag ng suporta ang mga miyembro ng Technical Working Group at mga katuwang na ahensya upang higit pang mapalakas ang koordinasyon at pagtutulungan sa pagpapatupad ng Whole of Nation approach laban sa insurhensiya. Tinalakay rin sa workshop ang pagbuo ng isang komprehensibong operational plan na nakatuon sa pagtugon sa mga natitirang hamon sa seguridad sa pamamagitan ng paghahatid ng mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan at mga programang pangkaunlaran sa komunidad. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon. 3:14 ang oras natin, sweethearts. Maayong hapon sa tanan. Napakainit po yung Friday afternoon natin, ha. Sama-sama tayo hanggang alas 5 dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 3:17. Time check brought to you by Dunkin. Watch out for Dunkin Day on June 20. One day, one great deal, 8 reasons to smile. Dunkin, pasalubong ng bayan.
1: Hot 92.7. Breaking news.
2: 93.7. This is Hot FM. Ang adlaw nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsay may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakaningdot anis siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana katulod ako makabawas. Munang ni dako ko kaisa nga tanan gani sa niagin sintay 3 karon ni 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga tungod ani kapikorn mao ni usang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi po kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
2: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
4: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong! Be informed, get tested.
6: Standing in a crowded room and I can't see your face.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
10: On June 26, 2026, at the Atrium, Limket Kai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love, live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
11: If life is so short,
7: with heart.
8: The best mix of music
9: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bugidnon. Oras natin 3:30 na po ng hapon. Magandang hapon sa lahat. Time check brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Shout out po sa lahat ng mga nasa palengke ngayon, ha. Oh, wala na. Grabe na yung grocery nila, ha. Getting ready for the Father's Day celebration ngayon na pong linggo. Happy, happy Father's Day in advance po sa lahat ng mga tatay at saka yung mga tumayong tatay. Yung mga nanay natin, ha. O kung isumpay sila yung naging ina at saka tatay. Ano ba yung mash-up words yan? Ikaw na bahala niyan. Magandang hapon po sa ating sweethearts din na yung mga yung iba is papauwi na, ha, ng kanilang mga probinsya kasi yeah, Friday ngayon. So wala, spend time with your family talaga yung weekend natin, ha. Tsaka mag-ingat po kayo sa biyahe, mga drivers natin, ingatan po natin yung mga pasahero natin, ha. Tsaka punasan naman natin yung upuan, especially mga nurses natin sumasakay, ha. Nako, grabe, mabuling yun ang ilahang uniform. But anyway, saludo tayo din sa ating mga papa, yung mga airpot natin, mga drivers. Happy, happy listening sa inyo. At saka advance, happy, happy Father's Day po sa inyong lahat. Anyway, pasayahin natin yung afternoon natin. Of course, I'll be playing all your favorite music hanggang alas 5 po yung pagsasama natin para po sa inyong mga pabate. 0917-1579-927. Diyan po kayo magpadala ng inyong mga shoutouts, ha. O pwede rin kayong mag-message sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 3:32 na po ng hapon. Magbabalik ba ako with more music? Tutok lang dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Kasama si Harvey Stone hanggang alas 5. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: 775 ra ang SRP kada baso.
7: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Lace up your running shoes and get ready to run, have fun, and make a difference. The Cagayan de Oro Eagles Club, the Mutter Club in Mindanao, in partnership with Happy Feed Production, invites you to join a fun run for a cause. Eagles Week Fun Run in June 21, 2026 at Kiosko Kagawasan Divisoria, Cagayan de Oro City. This event isn't just about fitness. It's all for a good cause, aiming to raise funds in support of the House of Hope. Choose your challenge, 3K, 5K, or 10K, and run your way to amazing rewards. Cash prizes await the top 3 finishers in each category. Medals will also be awarded to the top 10 male and female finishers per category. Plus, consolation prizes of 10 kilos of rice are up for grabs. And wait, there's more. Get a chance to win the grand raffle prize of 10,000 pesos. For more details and registration, check out the Facebook page of Eagles Week Fun and Happy Feed Production. See you at the starting line. And let's run with purpose. Run with pride. Run for hope. Run with Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
9: Kahit saan.
10: A Heart FM Radio with Heart.
9: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Heart FM lang, wala na ilain pa.
12: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
13: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
10: 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임. 게임.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:44 ang oras natin, sweethearts, Permission to Dance by BTS. And that song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Anyway, magandang hapon sa ating mga sweethearts dyan sa may JRS Maramag, Jason Tesoro, MK Abdul Taxi. Magandang hapon po sa inyong lahat. At saka yung mga review centers natin, ha. Happy happiness na po sa lahat niyo. Yung mga nakikinig natin, mga staff, happy happiness na po sa inyo. Happy Friday po! At saka mainit po na hapon dyan sa ating mga sweethearts dyan sa may Bunbun, ha. Yung mga naliligo ngayon dyan sa may Raagas Beach Resort, shoutout po sa inyong lahat. Nako, napakasarap yung mga tinda nila dyan, ha. Yung may mga kinilaw na, at saka yung mga lutong saging. Saging na saba. Maayong pagpaminaw sa inyo, diya. At least advance na yung celebration nyo para sa Father's Day, di ba? Para at least ngayong linggo, nasa bahay lang. Wise din. Oh, happy listening sa inyo din. Sa mga naliligo dyan sa may Upol, yung mga magagandang beach natin dyan sa Upol, happy listening sa inyo. Yung paborito natin dyan, yung Yasay. Happy listening. At saka dyan din sa may Rowan Beach Resort. Shoutout po sa lahat ng mga staff nila. Maraming salamat sa pakikinig. Hi din sa Edin Solis. Magandang hapon po sa lahat ng mga staff nila dyan. Mayong hapon sa inyong tanan. 3:46 ang oras natin. Abangan yung pamimigay natin ng ticket sa ating Music Travel Love. Nako, ngayon na pong June 26 yan, ha. Sa mga wala pang ticket, makilig lang kayo dito sa Heart FM para magkaroon kayo ng libreng tickets. Ba, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Ang ice na masaligan.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:15 ang oras natin, second hour stretch ng ating programang Hot Afternoon Drive. At eto na, mamimigay na tayo ng libreng ticket para po sa concert ng Music Travelove ngayon na pong June 26, ha? Sino kaya yung nakapasok natin? Meron na tayong caller on the line. Tanungin natin. Hello, magandang hapon.
1: Hello, mayong hapon.
0: Mayong hapon. Kisa ni Palihog.
1: Rhea Gabas from Villanueva po.
0: Oy, Rhea Gabas from Villanueva. Anyway, Rhea, ready ka na ba sa katanungan natin?
1: Yes, sir.
0: Alright. Kailan at saan gaganapin ang concert ng Music Travel Love?
1: This coming June 26, 2026 at
0: Lankat Kai Atrium. Well, congratulations to you. Meron ka ng ticket, ha? Claim mo na dito. Tsaka punta ka lang dito during office hours at huwag kalimutan magdala ng ID at tsaka yung pasalubong. Okay na yun. ID lang. Anyway, Rhea, one last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang radio ng heart ko.
2: 92.7 Playtime Entertainment in partnership with the 17th PM. 93.7
3: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
4: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
5: Good news you wanna hear.
4: Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
6: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka firming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
7: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
6: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
7: Nalipay kaay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pasaron, 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna siya yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapi po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
6: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
8: With heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
9: Sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Shot to the heart!
10: Can you feel my heart?
2: This is
11: 92.7.
2: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bagaydon. Oras natin, 4:31 na po ng hapon. Napakainit yung hapon natin ha. Romcom by Rob Daniel. And that song was brought to you by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Well, at this point of time, check muna natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA.
0: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic. Alamid.
2: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG. Joseph Renar of MRG Taxi. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
3: Magandang hapon din sa iyo, Armstrong. Kanina, galing tayong Bulwa. Sa Bulwa, Armstrong, may build up na po. Hanggang both sides, Armstrong, sa Bulwa, may build up na. Karating tayo ng Kauswagan Highway. Ganun pa rin, hanggang nakarating tayo ng Marcos Bridge. Yung galing kang Kauswagan Highway, papunta ng Marcos Bridge, matigat na pong daloy ng traffic na yan. Marami na pong mga sasakyan, papunta pa uwi. Ang nakarating tayo ng same wreck to Harvestone, ganon pa rin, heavy traffic. Same wreck to Corrales, ganon pa rin, heavy traffic na sa ngayon, Harvestone.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
3: Ayan ang litre sitwasyon ng mga kasada na daanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Renara ng MRG Taxi para sa akin. Road Traffic, alamin.
1: RTA.
0: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic, alamin.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
3: Kaya EXL Makabuhay. Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: An avenue for local talents and artists.

0: Posada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpeto ang adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon, 4:46 na po ng hapon, and that was Bingy with Paro Paro. That song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy happiness na sa ating mga sweethearts na naminaw karon diya po sa may Habitat Phase 1 sa may Barangay Indahag. Diba? Sabi ko sa inyo, ang daming mga sweethearts natin dyan, ha. At saka advance, happy Father's Day din sa imo kay Sir Oliver Dupalco. Oh, happy happy listening po sa inyo diya, ha. And of course, yung mga kasamahan mong mga tatay dyan, no? Yung mga dad bud natin dyan, ha. Advance, happy happy Father's Day. At saka kay sa Gabas family, dyan po sa may Villanueva, Misamis Oriental. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat dyan, ha. Mga taxi drivers natin, of course, yung mga tatay natin, ha. Happy happy listening po sa inyong lahat. At saka ito nga pala yung mga winners ng ating My AirPod with a Big Heart Season 2 winners. Ito po si Gigi Hazel, kay ito na Ming. Oh, nakakuha po ng 41 likes. At saka kay Nathaniel El Bambo Balls, 126 like. Ito po, basahin natin yung mensahe po na pinadala ni Gigi Hazel Ming. Ito po, nakakuha ng 41 likes. Ito po yung mensahe niya sa kanyang papa, ha. Dear Papa Boni, on this special day, I want to thank you for all the lessons you have taught and love that you gave me and support mean everything. I know I can't repay your love. Happy Father's Day and advance happy birthday. Love lots. Gigi. Nako, sabay naman pala ng happy birthday din, ha. At saka eto din kay Nathaniel El Bambo Balls ng nakakuha ng 126 likes. Eto po yung message niya sa kanyang papa. Happy Father's Day to my papa, Alan Balabat. My father is a hardworking and responsible father. Thank you so much, Papa Satanan. I love you, Papa. Grabe. Napaka-ikli lang po yung message niya, ha. Pero nakakuha po ng 126 likes. Congratulations once again kay Gigi Hazel, kay Itona Ming, at saka kay Nathaniel El Bambo Balls, nakakuha ng 126 likes. Anyway, oras natin, we got 48 minutes after 4 o'clock. Eto na. Eto na, mamimigay na tayo ng bigas, and this will be our last winner of the day. At saka magbabalik tayo on Monday, siyempre, di ba? Oh. At eto na, pinapaikot na natin ang ating ruleta. Sino kaya yung magiging winner natin? Eto na po yung winner natin. Oh, meron tayong representative dito, ah. Winner natin from Barangay Lapasan. Bunod na tayo dito. From Barangay Lapasan, congratulations kay Lonita Atonda. Lonita Atonda ng Barangay Lapasan, congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Tako, dali! Kunin mo na kaagad ang inyong papremyo, magdala ng ID. Punta ka lang dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, the prize is prize overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, sweethearts, 4:49 na po ng hapon. Magbabalik pa ako with my last three songs before wrapping up the show. Of course, kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
2: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rescue people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, kasiglan ako, hindi ko na ako nagtatay. At saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rescue people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: The price is rice overload.
8: The price is rice overload.
9: Overload? Tama.
8: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin.
7: The price is rice overload.
8: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
7: The price is rice overload.
8: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
6: Heart FM's The Price is Rice Overload.
10: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: Hello mga pininga, welcome back og padayon ta sa tuang health topic. What you eat before bed matters. Kung unsay imong gikaon sa panihapon, labi na mupaingunay nakagtulog o niya na kay gikaon-kaon, dako kaayo na sa epekto sa atong panglawas. Kabantay ba mo mga pininga nga naay mga buntag inigmata nato, lami atong paminaw na apoy uban nga mga pagmata nato, kapoy, bloated, grabing kauhaw, unya baho atong baba. Usa sa mga rason ni ana mga pinangga tungod kay unsay imong gikaon before ka natulog. Daghang mga tao nagunahon na nga once they fall asleep, basta nakatulog na sila, ang ilang lawas nagrest pod. But if we eat a large meal, medyo bugat ang imong gikaon, daghan imong gikaon, unya taud-taud mo higda kadayon, no? Daghan ikong gipangutana ana sa kuang mga pasyente, what time ka manihapon? Next question, unsang orasa ka natulog? Or pila ka minuto or oras nakatulog kadayon? Next question, bugat pa ba ang imuhang tiyan ayha ka natulog? Kasi pag bugat pa mga pinangga, ang atong digestive system mag-continue, magpadayon siyang trabaho pila ka mga oras while we are trying nga matulog. Especially kung medyo daghang asukal o sugary ang imong mga pagkaon anang gabi una, kaon magka-cake, kaon baka og mga chocolate anang gabi una, ni kaon baka og mga daghang asukal, medyo tamis mga donut, unsa pa na diha nga mga kakanin, sugary food, daghang mga asukal nga gitimpla, maging problematic na asya kaayo tungod kay kining mga grabing asukal nga refined sugar, mo feed na siya, mo pakaon na siya, mo padaghan na siya sa mga odor causing bacteria diha sa imuhang baba, diha sa ato ang baba. So pagkaon, basically pagkaon kaayo ni bacteria kanang mga di asukal kaayo, kay kanang mga kagawa, ilan ang pangaunon ang kanang mga asukal nga nabilin diha sa ato ang mga gums, sa ato mga ngipon, sa ato mga dila. Una, nag-produce na siya, nag-pagawas na sila mga acids o mga sulfur compounds nga mag-contribute sa pagkabaho sa atong baba. For example, nakakaon gyud ba? Kalimot gyud o nadalag gyud? Kakaon gyud? Paninguha a pinangga nga mukaon pug kag mga dahon-dahon. Presko nga dahon-dahon, kaon baka di og lettuce, nagpabukal ba kag kamunggay apil iyang palwa, tangan nimo gamay asin gamay or kamunggay lang, tangan baron nimong tanglad, butangan baron nimong kamatis, butangan baron nimong sibuyas, hala kaon sigo pud adto para man-neutralize ang asukal. So kung man-neutralize ang asukal, dili managhan ang bad bacteria, dili manimaho ang atong baba. Ang bugat pod og daghan pong gikaon nato, kaon tag isda, sinugbang isda sa gabi, litson, karne sa gabi, halos kada gabi naagi bugat kay gikaon. Another na po na siya nga problem nganuman. Kasi ang large amount of food, especially pagkaon nga high in fat, unsa maning high in fat, isda, itlog, especially karne, high in sugar og high in refined carbohydrates, unsa maning refined carbohydrates, aside sa mga pan, aside sa mga pasta nga refined white nga mga flour ang gipanggamit, labi na white rice. Ang white rice dali ra man unta na siya matunaw kay wala naman na siya kaayoy fiber. Pero ang problema, madaghan na tug kaon og white rice, labi na lami ikaon og white rice kung iparis aning mga humba, mga litson, mga sinugba, barbecue. Dugay kayo na siya matunaw paggabi. When we lie down with a full stomach, mga pinangga, ang stomach contents nato mo move na siya upward into the esophagus, no? Ang mga content, mga acid diha, mga pepsin diha, labi na busog ta nga natulog, mugawas na balik sa tuang tutunlan. Mao na gitawag acid reflux tungod kay natugtang busog. Mao na nga Pagmatani mo usahay murag mag-aslom imuhang ginhawa, usahay murag karat imuhang tutunlan, maimuhang poor sleep quality, ma-feel yun nimo nga murag wa kakatulog kaayo gabi eh. Unya maglain imong kutukuto, unya ang imuhang dughan usahay maghalang o maghapdos ang imuhang dughan. So daghan kay mga tao nga wa sila kabalo, samtang sila natulog, ang ilahang digestive system nagpadayon og trabaho overtime. So matag gabi gihimo kay di mamahaw unya magabi mo ba natog kaon mamawi, kini nga habit mao ni siya mo contribute sa poor sleep, dili kwalidad imong tulog, mutaas imong bilbil, managhan imong bilbil, managko imong bilbil, unya magka acid reflux ta, unya labi na kini magkaroon ta ng digestive stress. Kanang digestive stress mga pinanga, but pasabot nga ang digestive system nimo, grabe ang iyahang trabaho kaysa normal. Tungod kay overeating, unhealthy food choices, unya ang habits nato sa kinan-an, poor eating habits, unya nakay emotional stress. Nagkaon ka nga nag-uol, nabalaka, nahadlok, nakay kahiubos, nag-away mo, unya nagkaon ka, makapa-digestive stress na siya. But pasabot, mahingon tag-digestive stress. Mahitabo na siya kung ang imong estomago or stomach ni mo, imong mga tinae, nagka-overload. O niya, pag ma-overload ba yan na mo, irritate na siya. O niya, dili na siya kaayo makaproseso sa pagkaon efficiently. So, maunay mahitabo nga. Human ni mo og kaon, pagmatani mo, sahay, puno pa imong tiyan, bloated, nagahangin-hangin, acid reflux, indigestion, stomach discomfort, maglisod ka og bawas, usahay, gikalibanga ka. Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mua as parents but also food para sa mua anak.
6: I love EXL Makabuhay.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: Og hinumduman na to mga pinaga. When bad habits become disease, kining mali na to nga naandan, mahimo na siyang sakit. Mailhan yun na to mga pinaga nga mas nanaghan ang ato ang mga bad bacteria. Kaya ang mga early warning signs gyud ang pagadaot sa imong ngipon. Tooth decay, mao na siya yung nagpabilin one of the most common chronic diseases worldwide and affects both children and adults. Pagadaot sa tuang mga ngipon, timailhan na siya wrong lifestyle. Mas gipakaon ang mga bad bacteria. Ikaduhang ilhanan, kung ma-overweight na ta o magka-obese, grabe na kadako na to pinangga. Hinumduman na to ha nga ang data nagsulti nga matagpulo ka Pilipino na ay dihay halos 4 kabuok overweight or obese na. Unya, panahon ba yata nga mahimo na tang overweight o obese? Ma-link na ta dayon sa high blood pressure, type 2 diabetes, heart disease, stroke, fatty liver disease, certain nga mga cancer. Imagine sa overweight pa lang, imagine obesity pa lang, daghan na kayong possible complication mahitabo unya. Ngano man kayo kun unsa lagi ang atong ginakaon magabii, dako kay na siya og kalabutan sa kahimsog sa atong panglawas or balatian. Ikatulo, pwede po ta magka-diabetes. O imagine na pinangga, ang ipasagdan nga blood sugar level ay 7, 8, 9. Kay kumpiyansa lagi, wapay na damage pero hinumdumi. Kana hinay-hinay na namo damage sa atong mga kaugatan, kidney problem sa atong mga mata, and even heart disease. So mga pinangga, tanaw nimo pagbuntag, butod imong dyan. Ayay, wa na hilisan. Inom og init-init nga tubig, isa o duha ka basong tubig. Human, exercise, sala, panrapo, panilhig, exercise, baklay, jogging ba, according sa imong makaya. According nga fit sa imuhang kondisyon. Kinahanglan kung mahimo, kung akagibawalan magpasingot, ang ginabawalan ramang yun pinangga, katumang yung mga na-kidney failure na, heart failure, unsa pa yung mga failure silang lawas, pero katumang mga wala pa yung mga failure, makahimo pa pag-exercise, pinaka the best giyon magpasingot before magkaon. Unya, paningkamutan nga pagkapanihapon, humok ang kaonon sayo manihapon, sayo pun matulog. Kung medyo mobilar, basta siguruha lang unsa imong makaon nga dili madala nimo inigkatulog nga busog ka inigkatulog. Kinahanglan lang observation binangga. Kinahanglan og pag-observe pagtuon sa kondisyon si mong lawas, sa lihok si mong lawas, unsa mga pagkaon nga angay, unsa pud ang dapat dili. Unya, paglaga og kamunggay, apila iyang palwa, tadtara lang gud, ay naghagpat-hagpata. Pabukali, butang ibag sibuyas dahon, butang ibag kamatis. Kung high blood ka, butang ibag sibuyas dahon, kaya ang sibuyas dahon makatabang. Pagpababa sa imong blood pressure. Kanaray mong kaunon, panihapon. O ba ang sabaw ana, inumunin mo before ka matulog, makatabang po na pampalami sa tulog. Unsa kadaghang kamunggay dok, tulo o pat, lima kapalwa. Imor ng pantadtaron, katuluhon, kaupaton ba rin magtadtad? Unya, pabukalig mga bana-bana. Kung unsa kadaghan siya sa imong bowl, sa imong kaserola, palabuig tubig gamay, pabukali. The best na siya for nutritional support, pambalance sa acid, labi na sa imong sugar level nga dili ma-feed ang mga bakterya nga mukos o pagkabaho sa baba, pagka-overweight o unsa pang balatian. Pwede ni muna butang asin gamay, guigo nga kaparat para po ipang sudan ni mo kung kanala isudan ni mo magabi. Okay? Pero pwede kong mabuntag, imong ipang kapi-kapi lang, kay medyo butod ang tiyan, ay nabutik asin, lagaal ng kamunggay, apilang palwa, inuman na murag pang kapi ni mo. Pwede mo siya sabay sa atong mga girekomenda po ng mga natural o healthy nga kape diri sa ato ang programa. Hayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Isa, hantod tulo ka kapsula, human panihapon o bakaha, dayon tulog. As we discuss oral and digestive health mga pinanga, it is important to remember nga ang tinuod nga kahimsog nag-involve yun na sa tibuok lawas. Ang atong atay nagatabang na siya sa mga pagproseso sa mga hugaw or mga toxins o nagasuporta na siya sa daghang mga importanteng metabolic functions. Ang healthy nga sirkulasyon makatabang pag-deliver sa mga oxygen o sa mga sustansya tibuok sa lawas o apil na diha ang atong mga utok. Mao na importante yung healthy circulation. Ang atong utok itself, nagdepende na siya sa insakto nga blood flow o proper nutrition para maka-function siya pag-ayo. This is one reason. Many people today look for ways to support liver wellness, healthy circulation, brain function, natural recovery, and vitality. EXL Makabuhay Plus is a natural food supplement designed to complement a healthy lifestyle and balanced nutrition. Inom gyud ta mga pinangga sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. As always, supplements work best when combined with proper sleep, healthy eating, regular exercise, adequate hydration, and avoidance of harmful habits. Daghan kay mga pasyente, mga kliyente na nagainom sa EXL Makabuhay nga natabangan. daghang pudang na dawat nga moingon nga, "Dok, wa gihapon ko katulog kaayo. Dok, napagihapon akong gibati. Hinumduman nato mga pinangga. Ang supplement alone kundi nato ubanan sa paglikay sa mga harmful habits kana bitawng simpleng pagpanglibak. Simple nga naga hunahuna ka og kabalaka pag-ayo nga kana bitong kabalaka nga murag ma-depress na bitaw ka. Kana bitong kabalaka nga murag wala kay gisaligan. Di ba lahi mang gyudtong naa kay gisaligan kay naay mutabang nimo mauna komportable ta. Apilan gyud nato pinanga og self-reflection, pamalandong, pag-ampo, pagtuon matag-adlaw. Unya, gusto pagyuta nga muuswag sa unahan, but pasabot na apakay pangandoy sa unahan, uban sa tabang sa Ginoo. Always remember, kung mangandoy ta, nagyutay dapat gisaligan. Hinumdumi baya, wata midagko kung wata miagig pagabata. Tama, dili. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yun, nasa unsang sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hiya, it's El Magumay.
1: Basta healthy, happy.
0: Unsa man atong naagian, panahon nga mga bata pa ta. Di ba? Di ta mabuhi kung way ginikanan? Di ba? Panahon mahadlok ta magpalaban tag mama or papa? O ngano man karon lagi? Sa panahon na mga problema, nganong ato raman siyang idibdib, gipasan nga ato-ato lang? Mauna, apilan na itong pag-ampo, apilan po na itong pagtuon. Kay diha sa pagtuon, makabalutaon si angay buhaton para naatay direksyon, hapsay ra ang kaugmaon. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pwede 3 times a day kung naakay gibati pinanga. For 1 month, 3 months, tag 3 times a day. Nunya, while ka ng mga panahuna, nagtuon pog ka unsa ang healthy lifestyle. Para maabot ang time, di na ta magastuhan kaayo, mag once a day na lang ta. Pag-maintain sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Unsay ilhanan, mga pinangga, nga andam na ka musulod sa gugma. Ayay. Andam na ka mahigugma, andam na ka nga musunod or musulod og relasyon sa kaminyoon, panagtrato. What if the reason many relationships fail is because both people are asking, "What can I get?" instead of, "What can I give?" Unsa kaha kon ang rason sa daghang mga relasyon nga pakyas tungod kay ang mga tao sagad ang ginapangutana sa kaugalingon, unsay akong makuha aning relasyon na? Imbis unsay mahatag nako niining relasyon na? Daghang mga tao, mga pinangga, misulod o kaminyoon nga naghandom nga mudawat sa gugma, makadawat og atensyon, makadawat og siguridad, or kalipay. While these are important, importante ni sila, pero ang mature nga kaminyoon, or I mean, mature nga gugma, kanagyong ready na nga gugma, ready na nga pagbati, kinahanglan mo sabot nga ang relasyon dili lang about pagdawat kundili about pod mahimo kang panalangin. Ang tinuod nga gugma, gi-demonstrate na siya. Dili lang pinagi sa pagbati, pero ang tinuod nga gugma, gipakita po na pinaagi sa sakripisyo, pagserbisyo, pasensya, pailob, o commitment. Nga bahala magkaunsa. Kay mao namang yun eh. So ang hid ang ilhanan nga andam na ka musulod sa gugma o mga relasyon. You are willing to listen and understand. Mao gyud number one mga pinangga. Nga andam kang maminaw o musabot. Dili lang ka musabot sa imong kaugalingon lang nga mga huna-huna sa imong pagbati og mga kalisod kundili imo na pong gitagaan gyud pod og pabor og konsiderasyon ang mga huna-huna pod sa imong kapikas ang iyang pagbati og iyang mga kalisod. Ikaduha pinangga nga ilhanan nga andam na ka sa kaminyuon o relasyon sa panahon nga pwede na nimo mabutang og una ang gikinahanglan sa imong asawa o sa imong bana kaysa imuha kaugalingon nga panginahanglan. Ha? But pasabot nga usahay ang gugma na agi time nga mo require siya og sacrifice, compromise, and selflessness. Ikatulo mga pinaga, makasabot ka unsa ang commitment. You understand commitment. Kabalo ka nga ang gugma, usa na siya ka-desisyon nga magpabiling kang matinud-anon, matinumanon, even when emotions fluctuate. Mabot ang time nga di ka kasabot si mong gibati, kagidugo ka. Huwag ka kasabot si mong gibati, tungod di kulang kagtulog o daghang problema. Pero tungod kay ang tinuod nga gugma, mas mulabaw siya kaysa gibati. Tungod kay ang tinuod nga gugma, usas siya ka, desisyon. Nga magkaon sa bahala na saging basta labing. Bahala na magkapayat o sa katambok mag-unon tang duha ayay. So daghan sa mga relasyon ni collapse tungod kay naka-build ang ilang relasyon on selfish expectations. Pero kung ang duha ka tao constantly matag garon ug niya nagapangutana silang kaugalingon. Unsay ako makuha gikan ani nga relasyon? Sonsong paagi makapalipay ni siya sa kuha. Disappointment gyud ang paaboton. Ang usa ka self-centered nga relasyon mo lead ni siya sagad kana bitaw ang kaugalingon lang ang gipadako. Mo lead ni siya sa sigig away, daghang away, niusahay, mawad-an nagpagsalig, unya bisag kauban ramos balay pero murag lonely gihapon ka. So, di pa ka maminyo, nag-practice na yung kaog pagserbisyo sa uban. Sa di pa ka mag-uyab-uyab, sa dili pa ka musulod og relasyon, dapat nag-practice na yung ka. Imo na yung character ang pag-serve sa uban. No? Magtuon ka, unsaon nimo pag-keep sa imong commitment, sa imong family, sa church, sa eskwelahan o sa trabaho. Ayha pa ka makatinuod nga makakumit sa imuhang kaminyoon. Kay mo-enter kag ritsog kaminyoon unya wa gani ka insaktong commitment sa imong pamilya, sa imong simbahan, sa imuhang eskwelahan ba o baka ha sa wala punas kaminyoon. I-develop una ang empathy by listening more than speaking. Kinahanglan maka-develop ka og pagbati. Imong gibati ang iyang sitwasyon sa imong isig katao. Pinaagi sa pagpaminaw kaysa kita ang sigig storya. Ipangutana matag-adlaw, unsa man akong matabang sa uban, kinsa man akong matabangan karon. The person who learns to serve well will often love well. Aba, mo na to ang kasabihan ha? The person who learns to serve well will often love well. Kadtog yung tao, lalaki babae man nga nakakat-on unsaon gyud pagserbisyo ang uban. Diya bas trabaho, diya bas pamilya, basta maayo gyud siya mo abi-abi mo serbisyo maunay sagad nga lami kaayo muhigugma. Yay, kalami. Managingon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 5, love seeketh not her own. Ang gugma wala nagapangita alang siyang kaugalingon. Ang gugma di ay siyang nagaserve mga pinaga. Philippians 2:4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Dili lang ang atong kaugalingon ang giplastar, pero dapat ato pong iplastar po rin uban, labi na kutob sa tumakaya. When you are more interested in giving than getting, you are becoming ready for a love that lasts. Hinumduman na ito ha, kung ikaw mas more muhatag na ka kaysa mudawat, ilhana na siya nga andam na ka, nga mahigugma, nga mulahutay giyod, hantod sa hangtod, nga klaseng paghigugma. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya kalino sa Dios, mananatong tanan, og mag-aayo sa tanatong mga balatian, dalaygo ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
10: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: I have it's Elma Kumar.

0: Ang EXL Maca Buhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ayat, it's El Maguay.
0: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Maca Buhay Plus.
3: Excellent health, excellent life, EXL Maca Buhay Plus.
4: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Ni-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ayat, it's El Maguay.
6: 93.7
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
8: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
9: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
10: Radio with heart.
3: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Tayda na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, tapos malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:19.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagkasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Mm-hmm. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by Dunkin'. Watch out for Dunkin' Day on June 20, 2026. One day, one great deal, eight reasons to smile. Dunkin', pasalubong ng bayan. Heart FM time. It is now 6:49.
1: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
2: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
3: Good news you wanna hear.
2: Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ko, parang hindi ako makadumi ng ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagdinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: With heart.
8: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:15.
1: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
2: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
3: Good news you wanna hear.
2: Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong nagbayan.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
6: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
3: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drugstores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig
3: ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
4: Nationwide.
3: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Ang sikreto ng kutis na blooming.
4: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa linaw.
4: Gluta para sa kintal.
3: Papaya para sa kinis.
4: At carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
4: at sunflower oil para sa healthy skin.
3: Ang Rice 4-in-1 Soap.
4: Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
3: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
4: Sa inyong mga lugar, hanapin
3: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Para sa kutis na blooming at healthy.
3: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Glow na todo
3: sa presyong abot kaya.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Bili na!
6: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
7: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
6: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
7: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
6: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
7: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
6: magdulot ng enerhiya,
7: naglalayon sa malusog na balat,
6: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
7: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
6: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
7: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
6: at positibong buhay.
7: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
6: ay umaasa
7: na sa pamamagitan ng produktong ito,
6: ang kanilang mga suki
7: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi
1: ang kagalingang hatid
0: ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
0: patotoo,
1: karanasan,
0: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nation on. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at tayo po'y magkakwentuhan ng muli. Sa ating po namang palado doon ay hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice... In-one premium glow soap. At syempre pa mga kaibigan, ang adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli dito po sa ating paladudunan.

Tawag na po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Mga kaibigan, ang ating po namang numero pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0: Tawag na po mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623. Ito na ang buwanamanong caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Di mo na ako kilala.
0: Nanay Rose.
1: Opo.
0: Okay, Nanay Rose. Okay po. Nanay Rose ng Odjongan, Romblon. Tama po?
1: Opo.
0: Okay po, Nanay Rose. Kumusta po?
1: Ay, yung sabon ko na-deliver na ba?
0: Nanay, paparating na daw po dyan sa inyo. Nagtanong na po ako ulit sa ano, sa ating po naman deliveries. Paparating na daw po dyan, Nanay. Ano na daw po, nakaalis na po sa kanilang lugar. Papunta na daw po dyan sa inyo.
1: Kailan kaya yung darating dito?
0: Ay, yun po yung hindi ko po alam, Nanay. Basta po ang sabi po sa akin, darating na po daw dyan sa inyo.
1: Ay, ngayon nga, nagpabili ako ng rice coffee na 20 bucks.
0: Ano po?
1: Nagpabili ako ng rice coffee na 20 bucks doon ka na Gonzalo Store.
0: 20 boxes?
1: Opo.
0: Very good. Opo, Nanay. Sige po. At ipa-follow up ko po ulit, itatanong ko po ulit, Nanay, pero ang sabi po sa akin, paparating na daw po dyan sa inyo yung ating po namang rice coffee. Kaya po, antayin lang daw po natin, Nanay.
1: Sinabihan mo ba yun na lagyan ng pangalan?
0: Opo, ano po, Nanay? Ito po, paparating na dyan kay Nanay Rose yung kanyang sabon. Ito po yung sagot niya sa akin, nila sa akin, nung ating mga deliveries po.
1: Oo.
0: Kaya po, antayin nyo na lang po, Nanay, dahil darating na po yan dyan at magagamit nyo na po yung ating sabon.
1: Kaya nga eh.
0: Okay po.
1: Okay.
0: Sige po. Maraming salamat.
1: Thank you.
0: Salamat po, Nanay. Maraming salamat.

Sige po, tawag po mga kaibigan. 0969-226-9623. Ang ating po namang numero. Ayan si Nanay Rose. At talagang hinahanap na yung kanyang sabon at paparating na po dyan sa inyo pong lugar. Nanay Rose, Odjongan Romblon.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating malamang numero na pwede po ninyo tawagan dito po sa ating balado doon ng mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

0: Siyempre mga kaibigan, available din po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, mga kaibigan. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento sa amin at katanungan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Annalyn Tebrero.
0: Annalyn, okay po. Nanay Annalyn, taga saan po kayo?
1: Negros
0: Occidental.
1: La Libertad. Negros Oriental.
0: Negros Oriental. Saan po sa Negros Oriental?
1: Sa La Libertad.
0: La Libertad, okay po. Ilang taon na po si Nanay Annalyn?
1: 44.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa. Gusto ko lang sana magtanong, Kuya Boy.
0: Apo.
1: Hindi pa ako nakapagsubok niyan. Nagtanong lang ako kung pwede ba kung uminom ng rice coffee na kakaupira ko lang.
0: Yes, Nanay. Pwedeng-pwede po. Dahil sa recovery po ninyo, makakatulong po yung sapat na nutrisyon na galing po doon sa ating po namang rice coffee. Kaya simulan nyo na po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Wala po magiging side effect, Nanay. Wala po magiging overdose yun. Dahil herbal po yung ating produkto. At the same time po, sabi ko nga, nutrition lang naman yung dala ng ating rice coffee. Kaya po makakatulong po sa recovery po ninyo.
1: Ah, okay.
0: Yes.
1: Gusto ko sanang magsubok. Kaso lang, gusto ko sanang magtanong din sa iyo, baka hindi pwede.
0: Huwag nyo lang pong susubukan. Simulan po ninyo yung pag-iinom. Pag sinabing na simulan, okay. Araw-araw po na ituloy-tuloy po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Kasi makakatulong nga po ito sa inyo para maibalik po ninyo yung lakas po ninyo. Kasi alam natin na kapag dumaan sa isang operasyon, naghihina po yung katawan, di ba? So ngayon, kung ito pong ating rice coffee ay iinumin po ninyo sa araw-araw at gagawin po ninyong tuloy-tuloy, makakatulong po sa inyo po namang kalusugan at lalong-lalo na po sa recovery po ninyo.
1: Ah, sige, Kuya Boy. Thank you, Kuya Boy. Kasi gusto kong subukan talaga kasi diabetic din ako eh.
0: Isa pa yan, Nanay. Siyempre, yung paghilom po ng sugat dahil po sa kayo po ay diabetic, makakatulong po yung ating rice coffee dahil yun nga po, nutrition nga po yung dala ng ating po namang rice coffee, Nanay.
1: Ah, okay, Kuya Boy.
0: Yes po. Maraming salamat. Gawin niyo pong araw-araw at tuloy-tuloy. Huwag niyo lang po susubukan. Araw-arawin po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po?
1: Okay po. Salamat.
0: Maraming salamat. At kung halimbawa po, Nanay, may mga pagbabago na po sa inyong pakiramdam dahil po sa pag-iinom tuloy-tuloy ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli, Nanay.
1: Okay.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, yung kapitbahay ko nakabili din dito sa 100 Pharmacy.
0: Ah, okay po. So, alam niyo na yung itsura, hindi na kayo magkakamali sa paghahanap po nito?
1: Oo po.
0: Very good po, Nanay. Sige po. At aasahan ko po yung tawag po ninyo sa mga susunod pong araw kapag may naramdaman na po kayong pagbabago sa inyong po namang kalusugan, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay.
1: Thank you
0: very much po. Maraming salamat. Thank you.

Tuloy tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. At siyempre yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soup. At siyempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Tawag po ngayon sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Yung ating mo namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa.

0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating balado tunay.

Tawag po sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan. Dito po sa ating balado tunay.

Siyempre ba, mga kaibigan, available yung ating namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo pong mga lugar. Kaya po sa lahat ng ating mga kababayan.

0: At syempre mga kaibigan, doon po sa mga nagtatanong sa atin. Sa kanila po namang mga text message, sabihin po ninyo kung saan pong lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Jim Garcia po.
0: Ano pong pangalan?
1: Jim Garcia po.
0: Jim. Apo, taga saan po si Tatay Jim?
1: Taga Malaban po.
0: Malaban?
1: Binyan.
0: Laguna?
1: Apo.
0: Okay po. Ilang taon na po si Tatay Jim?
1: 21 pa lang po.
0: Ah, 21 pa lang. Okay, Sir Jim, umiinom na kayo ng rice lobby.
1: Ano lang po, pa-shoutout lang po sana sa Mr. Price.
0: Ah, sige, shoutout mo na. Go ahead. Ay, naputol.

0: Doon po sa mga nagtatanong, dito po sa mga text messages na pinapaabot niyo po sa amin, yung mga nagtatanong po na okay, nagsasabi na naubusan na dito po naman sa aming lugar, ano pong lugar yon? Sabihin niyo po sa amin ha, para nalalaman po natin kung saan natin sasabihin sa atin po naman mga deliveries, kung saan sila po pupunta, para alam po natin mga kaibigan, yung mga lugar na dapat po nating puntahan. Ano po? So, kailangan po na sabihin niyo po sa amin kung ano pong lugar yon, para alam po natin kung saan po natin sasabihin sa ating mga kababayan o kaya sa atin po namang sa inyo po na nagtatanong kung saan po yung available yung ating po namang rice coffee. Ano po? At kapag dyan po sa inyong lugar, nasabi na po natin yung lahat ng mga butika kung saan po kayo pwede makabili po ng ating rice coffee, kung halimbawa na uhusan na po talaga kayo, pwede nating sabihin po sa atin po naman mga deliveries. Pero kung halimbawa, isa pa lang pong butika ang napupuntahan po ninyo at sinabing naubusan na ng produkto doon, sabihin niyo po sa amin kung anong lugar yon para masabi po namin yung iba pang mga butika na pwede niyo pong mapuntahan para makabili po ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Maganda po.
0: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ay, sino?

0: sa Katbalugan sa...
1: Ah, sa Katbalungan po kayo nakabili ng ating rice coffee?
0: Opo, kasi wala dito sa amin. Pupunta lang kami sa Katbalugan, doon kami bibili.
1: Ah, kumbaga, nakabili na po kayo sa Katbalugan City. Saan po kayo nakabili ng ating rice coffee sa Katbalugan?
0: Sa Ayans po.
1: Ayans, Ayans Pharmacy sa
0: Ayans Pharmacy.
1: Allen Avenue.
0: Opo.
1: Ah, okay po. Doon kayo nakabili sa Katbalugan City. Okay po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimula na pong uminom ng ating rice coffee?
0: Ano po yung ano ko, yung lalamunan ko. Parang naging sikmura.
1: Opo.
0: Saka ngayon mabuti na. Kasi nakabili na ako ng ano ng rice coffee.
1: Umiinom na po kayo? Opo.
0: Opo. Naka-anim na po akong karton.
1: Ay, very good po, nanay. Ibig sabihin, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee. Nakabili po kayo dyan sa Ayans Pharmacy. Tapos, opo, sa Katbalugan. Opo. Tapos, yung problema po ninyo sa lalamunan. Ano po yung problema nyo sa lalamunan?
0: Hindi, wala yung ano ko, yung kabuhi. Surok-surok ba?
1: Ah, masakit.
2: Ano? Mura.
0: Yung sikmura.
1: Ah, yung sikmura pa. May problema. Pero nung kayo po'y uminom na ng ating rice coffee, naka-anim na box na po kayo, ano po yung naramdaman po ninyo, Nanay Marian?
0: Parang maganda naman ang pakiramdam ko.
1: Maganda na yung pakiramdam po ninyo. So, ibig sabihin, malaki na po yung naitulong sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee.
0: Opo.
1: Very good po.
0: Ano po yun? Kuya Boy, yung ano ko, yung cholesterol.
1: Oo.
0: Nagpa-check up ako sa amin dito. Mm-mm. Sa Daram. Mm-mm. Mayroon akong cholesterol at saka yung mataas daw yung sugar ko.
1: Mataas daw yung sugar po ninyo. Okay po. Simula po nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee, kumusta na yung cholesterol po ninyo?
0: Pero hindi pa naman ako pumunta doon sa...
1: Ah, hindi pa kayo nakakapagpa-check up? Opo, opo. Sige po.
0: Oo.
1: Okay lang.
0: Ano, kasi sabi ng doktor, pag wala na daw yung... Kasi binigyan ako ng gamot ng 1 month.
1: Opo. Tapos?
0: Kapag naubos na daw, pumunta ka doon kasi titingnan niya ulit ang ano ko, cholesterol at saka sugar kung wala na.
1: Ibig sabihin po, nanay? Oo.
0: Pero, Kuya Boy, inaabagan ko ng ano, ng inom ng rice coffee.
1: Tama yon. So, ibig sabihin, bukod po sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, meron din po kayong iniinom na gamot galing sa doktor.
0: Oo.
1: Tama yon.
0: Pero ngayon... Ngayon, Kuya Boy, wala na. Kasi, wala nang gamot iniinim ko kasi 1 month lang ang binigay niya sa akin.
1: Ah, okay. So, ibig sabihin, 1 month na gamutan yung binigay po sa inyo ng doktor, tapos wala na. Ngayon, rice coffee na lang ang tuloy-tuloy po ninyong iniinom.
0: Opo, kung pwede yun.
1: Pwede yun, nanay. Pwede yun. Wala pong problema doon. Kahit po, kahit po hindi rice coffee yung iniinom po ninyo, nagkakape pa rin po kayo, di ba?
0: Opo.
1: Yes. So, kung wag na po kayong bumalik doon sa dati po ninyong iniinom na kape. Dito na sa rice coffee kasi nakakakita kayo ng pagbabago sa inyong kalusugan. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng rice coffee dahil ito po yung magiging protection na po ninyo sa inyong po namang katawan para hindi na kayo pasukin pa ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong sumira ulit sa inyo po namang lalamunan, lalong-lalo na, at sa inyo po namang kabuo ang kalusugan.
0: Yung ano po, yung asawa ko po nga, umiinom, dalawa kami umiinom.
1: Tama yun. Pati po si tatay, umiinom din ang ating rice coffee. Ilang taon na po kayo, Nanay Marian?
0: 47.
1: Tama yun. Pati yung asawa po ninyo, umiinom na rin ang ating rice coffee. Kumusta naman?
0: Opo, saka yung ano ko, yung asawa ko, 63.
1: Ah, yung asawa po ninyo, 63. O, kumusta naman? Yung ano, yung pakiramdam ni tatay sa pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Hindi na po siya umiihi palagi.
1: Bakit? Umiihi siya palagi kapag gabi?
0: Opo.
1: Bangon siya ng bangon?
0: Opo. At saka ako rin.
1: Ikaw
0: hindi
1: rin.
0: Na rin umiihi.
1: Hindi na rin umiihi ng umiihi. Okay. So ibig sabihin, hindi na po naiistorbo yung tulog po ninyo?
0: Opo. Yung uminom ako ng rice coffee, mabuti na yung ano ko, yung pag-iihi. At saka yung ano ko, Kuya Boy, yung pagdudumi ko,
1: oh.
0: Hindi na. Pupunta ko sa CR, hindi naman ako na

0: kadumi, bumabalik ako sa labas.
1: Oo. Pero nung kayo...
0: Ngayon, pag inom ko ng rice coffee, wala na. Ano na, maganda na yung pag, ano ko, pag nagbabawas.
1: Very good. Kumbaga, hindi na kayo nahihirapan, nanay.
0: Ano po?
1: Hindi na kayo nahihirapan magbawas, nanay.
0: Hindi na.
1: Hindi na kayo nahihirapan magbawas, opo. O.
0: Hindi na.
1: O, yung cholesterol po ninyo, kumusta na?
0: Parang, hindi naman ano, kasi yung ano ko, yung, ang inaano ko, yung nervyos, parang...
1: Nervyos? Nine-nervyos kayo? O, kumusta na ang nervyos ninyo?
0: Hindi naman masyado.
1: Hindi na masyado. Umaano. Okay. So, at least nanay, may mga nakikita na kayong pagbabago sa inyong katawan. So, kailangan nyo pong ituloy-tuloy lang yung pag-iinom ng ating rice coffee para meron po kayong bantay, kumbaga gwardya, na hindi na kayo pasukin pa ng dati po ninyong problema sa kalusugan. Okay po?
0: Opo. Yung ano po, yung sabon po, gusto kong bumili, kaya lang,
1: oh,
0: baka wala pa doon sa, yan.
1: Sa Katbalogan. Katbalogan po yan, opo, nanay, di ba?
0: Opo.
1: Itanong po ninyo, nanay, kung meron na doon sa Katbalogan ang ating sabon. Tapos kung wala pa, tawagan niyo po ako muli at sasabihin natin sa ating mga deliveries.
0: Opo.
1: Okay, para malagyan dyan ang sabon para mas lalo kayong mahalin ni tatay.
0: Opo. Kuya Boy, yung ano ko, yung kapatid, nagtatanong dito sa akin kung maganda ba yung sa cholesterol, yung rice coffee.
1: Yes po, nanay. Halos po lahat ng mga problema natin sa ating kalusugan, natutulungan pong maibsan ng ating rice coffee. Basta, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom. Araw-araw, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw.
0: Dati po, ano, umiinom ako 3.
1: Oh, tama yun, tama yun. Tama yun. Okay po yun, nanay. Kahit anong oras, pwede yun. Okay po?
0: Opo.
1: Okay. O, balitaan mo na lang ako sa susunod na pagtawag mo parehong oras. Tawagan nyo ako muli kung meron ng sabon o wala pa. O, tapos, tawagan...
0: Kuya Boy, palagi akong naririnig sa... palagi ko...
1: Nakikinig.
0: Nakikinggan yung ano mo.
1: Salamat. Yung programa.
0: Opo.
1: Basta tawagan mo ako muli kung halimbawa na itanong mo na kung merong sabon o wala. Tapos, pangalawa, tawagan mo ako kung yung kapatid po ninyo umiinom na rin ng rice coffee at kung ano yung epekto sa kanya. Okay?
0: Wala pa. Hindi pa siya umiinom ng rice coffee.
1: Oo. Okay nga pa.
0: Sa kanya kung bibili siya.
1: Sabihin nyo, bumili na rin para maayos na yung problema niya sa kolesterol. Tapos, sa pagtawag mo sa akin ulit, sa mga susunod na araw, balitaan mo ako.
0: Tiksa ko ng tiksa inyo, hindi naman sinasagot.
1: Hindi sinasagot. Basta tawagan mo na lang, tawagan mo na lang ako ganitong oras, ha?
0: Opo.
1: Okay, tawagan mo na lang para masagot namin, ha?
0: Opo, sige po.
1: Salamat. Boy, salamat. Salamat, Nanay Marian. Mabuhay po kayo. God bless po. Thank you very much. Maraming salamat. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Guys, sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7
2: Heart FM Time. It is now 8:05.

0: Heart 93.7.
1: Yeah, y'all know what it is.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun, yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beta, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day. Serving up sweet deals you can't resist.
5: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Once again, maayong buntag ka natong tanan sa atong amahan sa Lungsod Maramag, Mayor Joel Romal, Vice Mayor Janjan Malang, ito ng Membros Konsiho. Huwag ingom ng sab sa itong mga asuking tigpaminaw sa ito ang Gibantog 93.7 Heart FM. Ala, ablihin na ninyo. I-tune in na ninyo ang inyong mga frequency aron nga magdungog ta o mag-uban-uban kita sa ito ang programang Barug sa Kamaturan. 4 minutos ang milapas alas 7 sa kabuntagon. Og live kita mga igsoon, mga igala. Ablihin ninyo inyong Facebook live 93.7 mga igsoon. Aron nga diin dili ko magbinugtong sa isyu nga atong gaisgutan karon sa kahinginan. Gikinahanglan ako ang inyong participation mga igsoon, mga igala kung unsabay pulso ng bayan sa mga panghitabo karon sa ato ang katilingban sa nasod sa Pilipinas, labi na gyud sa politikanhong kalihukan mga igsoon, mga igala. May buntag usab sa ato ang mga duly registered association sa Lungsod sa Pangantukan. Og ni ato usab nga mga association sa DSWD. May buntag kaninong tanan, hinaot nga naminaw kamo sa ato ang programa. Aga pwede kamo makahatag og inyong opinion. Hayabli lamang ninyo inyong Facebook, ha? Kung alang ni atong mga nagpahulay-hulay, nagkapi-kapi karon, ablihi lamang inyong Facebook. O may buntag usab sa atong amahan sa Lungsod sa Pangantukan, Mayor Lito Garcis, aga Vice Mayor Wadi Hernandez, sa ilahang makanunayong serbisyos katawahan sa Lungsod sa Pangantukan, mga igsoon, mga igala. Og mangani, kaninga bulan, no? Karong Lunes, 22, preparasyon na sa ika-64 Charter Day sa Lungsod sa Pangantukan, kundi kita masayot, mga igsoon, mga igala. Og ang atong amahan sa Lungsod sa Pangantukan magapahigayon sa iyang State of Municipality Address by July 1. Busa, gyangyo na ko ang katawahan sa Lungsod sa Pangantukan anang takna nga ayaw ninyo pagkyasa, pagpaminaw ang State of Municipal Address sa atong responsabling amahan sa Lungsod sa Pangantukan, Mayor Lito Garcis. Nga diin dito niya or anang takna iyahang ibat-bat ang mga na-accomplish nga mga serbisyo o sa kasamtangan nga ginbuhaton o sa pagabuhaton pa para sa kalambuan sa Lungsod sa Pangantukan o unsa ang klasis serbisyo nga idalit sa atong amahan

0: lungsod sa pangantukan og hain na takaron. Unsa na ang kahimtang sa pinalanggang lungsod sa pangantukan karong panahona. Busa ay ninyo pakyasa karong July 1. Adlaw Merkulis man siguro kana. Ayon ninyo pakyasa mga igsoon, mga igala. Labi na gidias katawahan sa lungsod sa pangantukan sa 19 barangay. Live ka na sa Facebook. Og diya na ipaygayon sa itong municipal gymnasium na diya sa lungsod sa pangantukan. Kung di kita masayop at oras alas utso magsugod, then by 9 siguro, ang atong mayor, Lito Garcia, magpaygayon na sa iyang state of municipal address. By the way, mga igsoon, mga igala, trending bagong ispin usab, no? New Senate President ang na-elect after 28 days. Nga milingkod ang kanhing Senate President Alan Peter Cayetano o gaduna na sa bagong na-installed nga Senate President na ilalom sa persona ni Senator Win Gatchalian tugod kay nakuha na sab nila ang 13 ka boto. Adunay duha ka mi balintong gikan sa kanhing minority, a majority o mi anib sa kanhing usab nga minority o garon himong majority. Mao ang kampo nila ni Senator Gatchalian o Senator Senate President Win Gatchalian. So legally siya na gyud ang Senate President tungod kay nakuha naman ang two-third votes, mga igsoon, mga igala. Mao kana itong pagkaisugutan karon. Og kagahapon adlaw, mga igsoon, mga igala, ang unang pre-trial gipahigayon. Pre-trial para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte gipahigayon na, mga igsoon, mga igala, kagahapon adlaw ha. Nga diin na nagkaatubang na gyud ang defense team sa kampo ni Vice President Sara Duterte o ingon man sab ang prosecution panel nga diin na diin gipanguluhan usab ni Congresswoman Jervy Luistro. Aron nga hisgutan ang mga conditionis o unsa ang kana bang pamaagi sa argumento. Nga ilahang pagatukion para sa sambayan ng Pilipino, whether kini haumba sa duha ka partido sa prosecution or sa defense team, mga igsoon, mga higala. Sa atong local nga news, mga igsoon, mga higala, ato sa nga lakbitan kining usa ka 31 anyos nga hiker nga mao si Alcard Samayla nga diin na namising diya sa may kalatungan na mountain. Og niya itong June 12 kini siya nahitabo. Og sugod niya itong June 15, June 12, 13, 14 sa dihang gikataho nga ito sa lokal nga pagamhanan diya sa may barangay Portulin nga diin ang isa sa hikers nga mao si Alcard Samayla na missing, mga igsoon, mga igala, dito na gipaabot ang impormasyon ngadto sa lokal nga pagamhanan usab sa lungsod sa pangantukan. Og base sa initial nga kanabang impormasyon nga ato nasagap, mga igsoon, mga igala, kini si Mr. Alcard Samayla kauban kini siya ni atong 84 ka mga hikers nga misulod o misulod diya sa ato ang kalatungan mountain kay maumagin na ang isa sa mga turismo din sa ato ang probinsya sa Bukidnon. Apan wa kani siya na appeal, mga igsoon, mga igala, ni atong unang batch o ikaduhang batch makatong giunsa ba katong nalagbahin tungod kay naulahi kani siya. Og sa iyang pagkaulahi, mga igsoon, mga igala, matod pa sa initial na to nga nakuha, wa kani siya makalagbok. No? So isa kini siya sa kanabang angayan hatagan sa katinawan sa LGU Portulin kung naunsang pagkaunsa nganong wa kani siya makalagbok, knowing nga doon na po'y informasyon nga itong nasagap nga isa sa mga guide sa maong forest protected area alang ni adtong mga hikers nga buot musulod. Gipadayon gihapon daw ang paggiya ni ining usa ka 31 anyos nga si Alcard Zamayla. Og gigiyahan kini ngadto sa area nga diin dito na himutang ang iyahang mga kauban. So in short, mga igsoon, mga igala, sa proseso pa lamang daan sa pagsulod sa maong hiker, dili na to makita nga wala ma og sa kuan pa, wala matuman ang protocol nga dapat mulagbok yun ka. No, mulagbok ka sa lokal nga pagamanan kung hain ka nagsugod das barangay Portulin, o kung mugawas ka haing barangay, barangay Mendez ba, Concepcion, at least nga kung makalagbok manggod ka, mga igsoon, mga igala, accountable ang kaning niyang ato ang mga tour guide sa ato ang lokal nga pagamanan kung hain ka mo nagsugod o nanukad pagsulod sa maong kana bang ato ang kalatungan tourism spot. Og sa pagkakaroon, mga igsoon, mga igala, padayon pagyapon ang search and rescue operation alang ni ining 31 anyos nga hiker. Og mo ni ginaingon lagi nga all things work together for good. Dili alang mawa man ta masayod atong iampo nga unta everything is all right. Everything is okay ni ining isa ka hiker. Kay of course dili maayo nga ang isa sa atong ilang tourism spot diya sa lungsod sa Pangantukan dinis provincias Bukidnon makakuan og insidente nga susama niya na. Apan na usa kini ka warning o lesson learn, pagtulunan alang ni adtong mga lokal nga pagamanan nga naa din hidapit sa nasakop din his kalatungan like Portulin, New Eden, Concepcion, Mendez, Pictauranan, unsa pa na di ang mga barangay Bakusanon nga unta kini nga panghitabo adunay pagtulunan nga makuha. Anyway, so far wa pa kitay latest update nga nakuha kung unsa nay kalambuan sa search and rescue operation nga gipahigayon diha sa kabukiran sa Mount Kalatungan aron pagpangita nining usa ka 31 anyos. Adunay istorya nga nagkanayon gikan sa source nga itong nakuha nga sa dihang giapas kini siya, miapas sa iyang kauban nga tuan na dito na himutang sa labing ngiob o taliwala siguro sa kalatungan na mountain. Aduna sila'y namatikdan nga unusual kang Mr. Alcard Zamayla. O kung unsan ka ng unusual, mao ka na hindi na ito mahatagan karon o definition dris kahanginan kay base nun yung masayop kita. Kung baga ang nag-guide mismo may nagsulti nga diin na anak usab sa giilang tribal leader din ha sa Barangay Portulin, nagkanayon nga aduna siya'y namatikdan o mangani, gingnan niya nga ayaw hawa din he kay ako una nga og sukwan pagigiyahan niya gibutang niya sa isa ka area safety og ingnan niya nga ayaw hawa tungod kay doon na siya atuon to find out kung tuwa ba dito ang iyang unsa ka to nga kanabang detalye. And then pagbalik niya wala na dito si Mr. Alcard Zamayla. Og doon na pa'y mga matod pa giwarningan niya unsay mga butang nga dili angay muhaton diya sulod sa kalatungan o wa siyam kasiguro kung gituman ba. Makita na to kung makita na to dinhi ang mga kakulangon, no? Shortcomings sa of course di makalikay ang lokal nga pagamanan ani sa Portulin sa pagpangutana o dogang detalye kung unsay nahimong dagan ni ining na missing nga si Alcard Zamayla. Pero one thing is for sure, si Alcard Zamayla matod pa sa record is wa siya makalagbok o sa kanabang diha sa barangay Portulin. Good morning, Health Heart FM. tuning in from Tubigon, Maramag, Bukinon, from Nempa Vernaldez. Salamat ka, Ma'am Nempa. Salamat sa imong pagpaminaw o padayon sa pagpaminaw sa tuwang programa. O shout out dia sa Maramag, Tubigon, Bukidnon. Good morning kaninong tanan dia. Og sa laing bayan, mga ikson, mga ikala, dito sa Dakbayan sa Malaybalay, sa Barangay St. Peter, ano na iduha ka magtiayong gituuhan matod pa nga members New People's Army nga diin na inkwentro o napusilan sa ato ang puwersas kasundaluhan nga matod pa na alaan nga membro sa New People's Army o nga dito napusilan. Adunay mga panghitabo nga sama niya na, pero dili pata sure kung tinuod ba gyud nga naalaan. Di po ta sure kung tinuod ba nga members New People's Army. So kinahanglan kuwaon ginato ang insaktong detalye. Mas maayo ani nga kung gusto ninyo masayran gyud ang insaktong detalye labi na sa hingtungdan. Og mga relatives nining magtiayon nga gituuhang members New People's Army nga gipusil patay diya sa may Barangay St. Peter, Dakbayan sa Malaybalay. Dito sakop na sa Abir Pulangi. Now, dili na to mahatagan o conclusive statements kung hain ang kana bang insakto detalye. Maulaman ka na itong nakuha gikan sa post sa social media nga matod pa kuno gituuhang patay, gituuhang New People's Army. So, mamaya na nga makuha na ito og detalye gikan mismo sa buhatan sa 403rd, Malaybalay. Good morning, Heart FM. Pag-greet, Sir GP Juan Paulo Galua, Miss Julie Jorchita Galua, Hubangon, Camiguin Island. So, hain ka mo sa Camiguin. Katarman, Mambahaw, kay Muramag, Katarman, Mambahaw, unsa pa nang osadya ka lungsod sa Camiguin. Hagikan kang Arlene Abad Patiana. Salamat na Ma'am Arlene. Hain ka man karon nga nahimutang sa okay, once again, gikan kang Ma'am Arlene Abad Patiana. Iyaha nga i-shout out si Sir GP Juan Paulo Galua and Mrs. Julie Horchita Galua Hubangon, Camiguin Island. By the way, mga ikson, mga igala, ato na kita sa itong national nga pagkaisgutan. Aduna na yung say bagong Senate President nga nailik, mga ikson, mga mahinog, Hubangon. Agikan sa lungsod sa mahinog. So, kumusta man diya karon ang Camiguin Island? Wala ba'y hulga sa mga kalamidad? I hope so, wala. Kay isa ka na sa ginadayuhan nga isla diri sa Region Jess. Ako gani na ako'y plano nga muha na uban sa akong family. Siguro not this time. Pero I'm praying nga kung itugot sa Ginoo, siguro makaabot na kita ng maong isla. Okay, shout out sa mahinong Camiguin na tanang isla sa Camiguin, no? Ikan ka Ma'am Arlene Abad Patriana, salamat sa iyang pagpaminaw ug pag-comment sa ato nga programa. Programang Barug sa Kamatuoran. So by the way, mga igsoon, mga igala, aduna na kita'y bag-ong Senate President nga ilalom sa pagdumala or liderato ni Senator Win Gatchalian. Human sa 28 kaadlaw nga diin milingkod si former Senate President Alan Peter Cayetano nga diin na sukad siya ang paglingkod, wa gyud mi undang ang tension diya sa kuan Senado. Patsyada Hubangon, sir, mga tsyada, mga people, tanan. Okay, thank you. Thank you, Ma'am Arlene. So let me, just let me know the detail, tagay ko, o unsay, saktugin nga address, unsa ang, unsa ni, kanabang patsyada nga beach, o resort, rather, diya sa Hubangon. Salamat sa imong paghatag og info. O balik kita mga igsoon, mga igala. Nahimong 13, no? Ang kanhing minority nga 11 sa Senate, nahimo silang 13 sa dihang mi butalid, mi anib si Senator Chase Escudero o Senator Joel Villanueva. By the way, mga igsoon, mga igala, isa kini, duha kini sila nga gituuhan na to or gituuhan nga posibleng nga butalid yun. Tungod kay sa dihang nalambigit ang ilang pangalan sa flood control. So sa dihang nalambigit ang ilang ngalan sa flood control, wala na po'y undang si Ombudsman Buying Remulla sa iyahang panahon sa iyang preskon nga nagkanayon nga adunay mga pipila ka mga senador matod pa nga mapailan o kasong flander. O isa niya na, gimension si Senator Jinggo Estrada, Senator Joy Villanueva o Senator Chase Escudero. Nga diin na kanhi, mauni sila ang members majority sa liderato ni former Senate President Alan Peter Cayetano. O tungod niya na, mga igsoon, mga igala, walay undang ang pagpagawas sa statement ni Ombudsman Boying Remulla nga matud pa sa di madugay. Aduna na ay mga senador nga mapagawasan og warrant of arrest sa Sandigan Bayan regarding sa kining niyang kasong plunder sa issues flood control. Senador ang unang naigo mga igsoon mga igala, pero ang kanunay na mention sa atong mga whistleblower nga mastermind nga mao si Martin Romualdez o mangani usay ang pangalan sa mismo kalingkod sa Malacañang, wa gyud. So dili gyud siya matatsahan mga igsoon mga igala, apan sa pagkakaron matatsahan duna nay de menor gikan sa baba sa Ombudsman nga medyo gay pressure na or medyo ga punteryaho na ang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Okay sir, na-bitch akong Auntie Jorgita Galua, patsada kayo. Sige, thank you. Thank you, Ma'am Marlene, sa pagpahibalo. Og, balik kita, no? Sa dihang, sige na ang pressure og nasampulan gid si Senator Jinggo Estrada. Og sa dihang si Senator Jinggo napagawasan og warrant of arrest sa iyang kasong graft. Nakabail siya apan sa iyang kasong plunder. Wa siya makabail. Og padayon paghapon nga naga file og remedial ang iyahang kampo ni Senator Jinggo. Apan luyo niya ng tanan mga igsoon mga igala, ang isa sa mga kana bang gihangaan kay sa katawhan ngadto kang Senator Jinggo. Nga diin despite sa kanabang negatibo nga impression sa tao kaniya, gumikan lagi sa kanunay ma-involve, malambigit ang iyang pangalan sa isugutanan nga kanabang anomalya. Apan at this point, mga igsoon, mga igala, in all fairness, kang Senator Jinggo, kung imong tanaw ng social media, mga igsoon, mga igala, makakuha ka og mga papuri. Ha? Tungod kay matud pa gibarugan ni Senator Jinggo ang iyang statement nga iyang gipadayag nga sa makadagang higayon siya giofiran. I do not know kung kinsa nag-offer, pero kung unsa na sinong unahuna, maupunay na sa kung unahuna nga kung mo balhin siya o matud pa mo balhin siya, mubiya siya sa liderato sa majority under sa leadership ni Senator Cayetano. So mawala usab ang iyang o kumbaga mawala ang iyang kaso. Apan lagi, nakita na ito, nadungog na ito sa statement ni Senator Jinggo nga magpabilin siya sa liderato ni Senator Cayetano, hinungdan nga naagid siya na balhogs bilangguan. O sa dihang atong gidahom nga posible usab mahitabo kang Senator Chase o kang Senator Jewel, tungod kay lagi sila mang tulo ang na-mention na labigit ang pangalan sa issues flood control. Nakurat ang katawhan mga igsoon, mga igala, kaya nausab ang decision ni Senator Chase o tuwa mianib. Well, ila ka na ang mga decision mga igsoon. So magdepende na lamang kung unsay kana bang panglantaw sa katawhan matud ngadto kanila. Og sa niyang mianib si Senator Jewel, so sari-sari gyud mga igsoon, mga igala ang mga negative comments sa atong mga kaigsoonan social media. Well, inana man gid ang dula mga igsoon, mga igala, inana ang dagan sa sulod sa institusyon sa Obos Balay Balauranan, kung mo gamay ang minority o ang majority, ug mo dako ang minority, so ila na pod ang liderato sa maong buhatan. Ug mao nay nahitabo karon mga igsoon, mga igala, nga tungod kay nakuha na gid ang quorum. Nakuha na ang quorum kay niadto laging milabay nga panahon nga katong mianib si Senator Chis Escudero, gi-declare nila nga quorum apan gi-question kato sa kampo ni Senator Cayetano ngadto sa Korte Suprema, ug ang Korte Suprema mga igsoon, mga igala, may pabor. Kay matud pa gibasihan ang 1987 Constitution is ang quorum matud pa is 2/3 votes of all the members. And we know mga igsoon, mga igala, nga ang membro sa Senado is dunay 24. So dunay mga ingnon ta exemption sama kang Senator De La Rosa gi-question o kang Senator Jinggoy nga matud pa naa naman sila sa prisuan o di na sila maka-function. Ni dunay version nga gipagawas nga di na sila matawag nga members. Apan ang Korte Suprema mihatag sa ilang definition nga gawas lamang kung ang usa ka tawo patay na, ang usa ka membro sa Senado patay na, or mi-resign, or gi-appoint as one of our cabinet members, or gipriso sa laing nasod, kana lamang ang upat ka mga rasonis nga ma-declare nga dili na siya, nawala na iyang pagka-membro sa Senado. Pero kung ang usa ka senador sama ni Bato De La Rosa og Senator Jinggoy matud pa nga napailan og kaso og temporaryong napriso, wa mawala ang ilahang membership sa Senado tungod kay ga-function pa sila matud pa og naapasad sila sa Pilipinas, walay info nga tuwa sila sa laing nasod. Wala po yung info nga sila mitaliwan, o wa po yung info nga sila mipasaka sa ilang resignation. Og ton mga og rason og hinungdan mga igsoon, mga igala, nabantayan ninyo nga niyatong pag nagpanagbangi sa kampo nga Gatchalian o Cayetano, si Senator Gatchalian giilik lamang og Senate President pro tempore. Tungod kay ang pagka Senate President naa kana sa mandato sa atong constitution nga it should be of all the members of the Senate ang 2/3 votes nga kwaon. So 24, 50% sa 24 is 12 plus 1 is 13, and that is 2/3 votes mga igsoon, mga igala. Mauto nga atong taknaa mipabor ang Korte Suprema ngadto sa petition nila ni sa kampo ni Senator Cayetano. But at this point mga igsoon, mga igala, kay duna na magi-tracing na kuha. So pabor na gid ni siya. So di na gid ni ma-question mga igsoon, mga igala, ang legality sa pagka Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. Standby sa tamang igsoon alang sa atong duteng painumdom. Ay maglakaw kay balik tahuman ini.
1: Breaking news, exclusive. Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day. Serving up sweet deals you can't resist.
2: Yes. Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio,
5: okay po si Tatay Mio.
4: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
5: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
4: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po nung aking mga kasama sa trabaho, ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
9: Halina't magmakabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
12: Radio with heart.
13: The best mix of music.
14: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Okay, balik kita mga Ikson, mga Igala. Adonay 35 minutos ang milapas alas 7 sa kabuntakon. Sa atong paraguban sa programang Barog sa Kamaturan. Ang sunod nga pangutana ani karon mga Ikson, mga Igala, tungod kay doon na namang i-trisi. Doon na namang i-trisi ka senators ang Gatchalian Block. Og of course, legal na gina siya. Dili na siya. Mga Ikson, mga Igala, ha? Legal na siya tungod kay nakuha na ang requirements sa constitution na sunod na nga ang quorum na patigayon na gyud. Now, diri na pod, unsay opinion? Unsay opinion ani karon nga naa na ang trisi sa kang Senator Gatchalian? Unsa kay mahimong resulta ani sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? What will be your opinion? Or what is your opinion? Kana ang atong hatagan o pagtagad. Unsa inyong opinion karon mga Ikson, mga Igala, nga niini karon nga takna nga din tali sa kampo ni Senator Gatchalian o ni Senator, former Senator, former Senate President Cayetano, naaman sa kampo ni Senator Gatchalian ang mga personalidad nga madungog nato many times nga they are in favor for the impeachment of the Vice President. Sama ni Soto. Kana Soto. Dili gid ma-iresa unahuna sa katawhan nga bisan pa karog moingon na si Soto, ha? Gamiton lang nato. Bisan pag moingon karon si Soto mga Ikson, mga Igala, nga tan-aw niya ang gravity, ang quantum of evidence. O kana bang diya niya basihan ang gitawag nga gravity of faults, pinasikad sa ebidensya nga ipakita. Kung bugat ang ebidensya, i-convict niya ang Vice President. Ma, bisan pag sa magkadagang higayon, nga moingon si Soto nga aya siya mo iyang i-convict ang Vice President kung bugat ang ebidensya, bisan pag dili bugat ang ebidensya, still gyapon nga iyan ang i-convict. Basi sa unsay gakadunggan sa katawhan nga mugawas sa iyang baba. Ha? Mogina, di gina mawala. Sunod, si Lacson. Si Lacson, mga Ikson, mga Igala, isa na ning accounted na ning mupabor sa impeachment ni BP Sara. O kini mga pinklawan senators, bisan pa unsao nila ani og dula-dula mga Ikson, mga Igala, bisan pag they are against Marcos, ha? Personally, kini si Aquino, Hontiveros og si Pangilinan. Ang panan-aw gyud sa katawhan ani nila, nakig-unite lang ni sila. Nga sa majority or sa kasamtangang administrasyon, dili tungod kay wholeheartedly supportive sila sa liderato ni Marcos. Kung dili, nakita nila nga niining pagi kumusakay sila, isa sa goal nila nga gusto makabalik sa posisyon kining mga pinklawan nga kanhi liberal, is gusto nilang makuha ang trono sa Malacañang. Unya nakita nila nga di nila makuha kung dili sila mo kanabang mo dula og sama niini karon. Og ilan ang gitimbang-timbang mga Ikson, mga Igala, nga ilang nakita nga murag bugat magigais BP Sara. Mo nang anib sa ta og sa kwan pa anib sa ta karong panahon na sa tao nga gi sa makadagang giingon na never again. Never again sa ta karon. Sige giingon nga dili na gyud musab pa pero karon dili sa musupak. So kana silang tulo si Aquino. Di na manggod na malilong si Aquino, manggod na ana manggod na kanang gitawag nga deep political rival batok sa mga Marcos. Then imposible kay na mga Ikson, mga Igala. Imposible kay na nga deep inside the heart of Senator Bam Aquino nga totally muanib gina siya sa administrasyon karon. Even Risa, for many times I never heard this woman nga nidayeg og mga Marcos. In fact, isa ni nga kanunay gid gatulisok si Marcos. Karon lang ni naghilom-hilom gumikan kay of course naman Marcos man ang milingkod. O kini si Kiko, suko manganay kay ni katong gipalubong ang papa nga Marcos ni President Duterte, mantod pa niya, hindi ka habang buhay dyan. Darating din ang panahon na ikaw ay kalkalin. And I believe, mga igsoon, mga igala, nga tumanon gining Kiko, kung mabot ang takna nga makuha nilang trono sa Malacanang, tiwani, gaya ninyo. Makuha gaya nila, ang problema karon nining mga pingklawan, kay grabe mang yun, mga igsoon, mga igala, ang ilahang pagkalugmok sa kasing-kasing sa sambayan ng Pilipino. In short, murubag mikaon yung tagam, no? Ang sambayan ng Pilipino, nga maglisod yun sila og angat pa ibabaw, nga haskang layo agyog kayo kung ilang asdangon ang kampupot sa mga Duterte. That is why, mga igsoon, mga igala, nga sa pagkakaroon kaning tulo nga pinklawan, 100%, ha? 100% para nako. Bisan pag muingon ni sila, tanaw nila ang ebidensya, mga igsoon, mga igala, pero para nako. I do not know kung para ni mo, ilagyot nga i-convict ang Vice President ani. So, lima na ni sila. Lima na ni. Ang mga tulpo, aklaro na kayo ni. Yan naman. Si Erwin Tulpo, kung imong tanawon, mga igsoon, mga igala, si Erwin Tulpo, na-involved sa malita. Nga bisan pag unsaon, nag-justify ni Tulpo siyang kaugalingon, makunik ni sa iyahang mga ginapakita nga he is against the hearing of flood control. Doon na may takna nga ni-comply lang siya, for that was compliance only. Kay lisod man sad kayo, og dili ni siya mo sabay sa investigation sa flood control nga membro baya siya sa Blue Ribbon. Nga diin sa dihang si Senator Lacson ang nahimong committee chair sa maong hearing sa Blue Ribbon. Pero karon nga nadungog na niya ang statement sa Brave Marines, grabe niyang sukua. Og grabe giniyang alboroto. Og matod pa niya, nganlan niya nga walang kwinta. Og karon nga nakuha na nila, naana siya sa si Senator, kang Senator Gatchalian, dili na to, madungog na to ang statement ni Erwin Tulpo nga, matod pa niya, walang kwinta itong flood control. So, ma-feel ginato na, no, ma-feel sa katawhan. Even Rafi Tulfo, Gyapon, kay bisag unsaon mga igsoon, mga igala, kung makuha sa mga Duterte ang position karong 2028, ma-appeal man ni, makalkal man ning issues flood control sa anak ni Rafi Tulfo. Nga diin dako kayo ang pundo diha sa Quezon City sa ang distrito. Unya karon nganong appeal man gakabaan gyapon, hain man ang flood control og isa na makalkal, mga igsoon. And that's why these two brothers, these Tulpo brothers, dako kay porsyento nga ilang i-convict si BP Sara. Ang dili ra gyud ta makaingon nga i-convict si BP Sara, of course, Senator GV Ercito, our very own senator, Senator Migs, kaysa makadagang higayon, maumaon ni sila og statement ni Senator GV nga they are not in favor of impeachment. Although wa nila gikuan nga they are not in favor of impeachment for the Vice President, pero sa makadagang higayon kadungta nga they are not in favor. So galing lang kay karong panahon na negative lang ang impression sa katawhan. Gumikan kaysa pagtuo sa tao nga kumo kay naa sila sa minority. Unya ang ilang mga kauban identified nga vocal kayo nga against the Duterte. Nakuridas ang huna-huna sa katawhan og naapil silang duha. Sila si Senator Migs og si Senator GV og maapil na pod gyapon kining duha nga bag-ong ni Pulin, bag-ong ni Misagol, si Senator Villanueva og si Senator Escudero. Apan kining upat dili pa ta magkahatag og kanabang prediction sama sa atong gakakita ni ining Lacson, Soto, Hontiveros, Pangilinan, Aquino og Duaka Tulfo. So di pa nato makita mga igsoon, mga igala. Kay of course kini noon mas mutuutan nining upat Senator GV, Senator Migs, Villanueva and Escudero nga didto gini sila mubasi sa ebidensya. Kanang ilang gisulti nga mubasi sila sa kabugaton sa ebidensya, which is para nako I believe nga diya na sila mubasi. Kay pwede man sila mo-abstain. Kung tanaw nila nga murag kuan gyud, pwede man sila mo-abstain o pwede po sila mo-no. Ha? O busa lahi o sa kuan pa ba? Kung muhimo ta karon og judgment niining sa kampo sa ni Senator Gatchalian, kung hisgutan ta ang pag-impeach kang BP Sara, kining upat para sa ako, dili pa ko maka in all fairness aning upat, dili pa ko maka kuan, kana bang maka-judge, naalay pressure, naalay tagsa-tagsa ka mga rosonis. Isa sa akong gamito niini karon o. Gamito na kong pakita. Sige, si Senator Migs, girespeto na ko. Girespeto na ko ang gibati sa akong mga igsuon na taga-Bukid noon na dismaya sa iyang pag-anib sa minority. Ako nang girespeto. Pero gusto ko lang ipakita, dili, not to defend kang Senator Migs. Sa dihang si Kong Laarne may vote og no kaning ikaduhang impeachment ni BP Sara. Kay katunguna nag-yes man siya. Nag-yes siya, nag-yes tanan, isa lang ang wang mag-yes. Si former congressman, former legendary governor Nonoy Josubiri. Isa lang ang wag mag-yes pag-impeach kang BP Sara. So, niyad tong milabang tuig nga nag-yes silang kaning tulo ka congressman, buhong ang ayuda sa ilang distrito na ang AX, MAIP, Tupad, naapod ang mga infra project, additional na, buhong. Pero karon panahon na mga igsuon, mga igala. Ha? Sa Distrito 4, sa kang Kong Laarne, sukad nga magno si Kong Laarne na wala ang tanang pribilehyo nga iyang nasinati ni atong unang tuig nga nag-yes siya to impeach the Vice President. Inana kadelikado ang administrasyon karong panahon na. Nan, kunin mong timbang-timbangon, 2026 pata karon. Doon na pa'y 2027. Doon na pa'y 2020. Dito pa, mga igsuon, mga igala, dito pa ang eleksyon. Kung atong kanabang hagiton si Senator Migs, nga sin, awata, magnuna ka, padayag na. Ang linugdangan ani mga igsuon, mga igala mo ni. Atong dawaton, ngawa na'y musulod nga ayuda, nga gikan sa national sa atong probinsya. Intirugit probinsya ang madalay gani. Di bali ang ubang probinsya. Kaya ang senator, intiro Pilipinas, mangyod ang iyang servisyon. Ha? Pero di kahit tama ka bati o kasakit kung ang ubang probinsya ma-appeal. Tungod kay wala man dito ang ato ang panginabuya, naman din sa probinsya sa Bukidnon. Pero kung ato yung pursahon, ha? Kung atong pursahon yun, si Senator Migs, nga iyahag yung kanabang barugan sa dayag nga paagi sama sa gibuhat ni Kong Laarne, muni ang mahimong linugdangan mga igsoon, mga igala. We have to accept nga mamiligro or mag-suffer ang ato ang probinsya sa mga pribilehiyo nga angay pa nato makuha. Unta nga gikan sa nasyonal. Kaya karong panahon na mga igsoon, mga igala, to be honest, even naapagyapon ang probinsya sa Bukidnon sa kanabang top province, sa richest province of the Philippines, sa 82 ka probinsya. Apan real tukta, dili yun ganabang gitawag ta nga enough ang serbisyo sa buhatan sa probinsya, pinasikad sa gitawag ta nga 20% development fund, maurumag na makapaingon sa ato, sa entero probinsya, nga doon ay 464 ka barangay, doon ay 20 kalungsod o 2 kasunod. Mauna nga, kung nakabantay mo, nga even si Governor O'Neill og ang mga mayores misuporta sa desisyon ni Senator Meigs. Nga at this point, mianib sa minority. Huh? Gumikan kay doon naging masakripisyo. Pwede man tamo ingon nga, asagi na lang. Pero mga igsoon, mga igalakon, masinati gibitaw nato nga kanang wala na'y ayuda, wala na tayo kadangpan. Ako gamiton ko lang, ang Distrito 4, lungsod sa pangantukan. Distrito 4 man. Ha? Isa nga nagpadayag karon sa kalisod karon sa kanabang kanang paghatag og kanabang hinabang ang lungsod sa pangantukan sa iyang mga ginsakpan. Tungod kay wala na'y ayuda nga gikan sa buhatan sa district representative. Wala na ang MAIX. MAIF, AIX, TUPAD. Wala na siya. So dihang napita po, kumbaga medyo balansisad ang ato ang pagkonsidera. Again, klaro na ko. Girespeto na ko. Nadismaya kita. Nadismaya ang kamo. Ng mga igsuon ako dres probinsya sa Bukinon nganong naas minority. Og man gani hantud karon, posible nga doon na pa'y pangutana nga dili ninyo masabtan nganong naas minority. Pero isa lang ako ipakita. Kung gusto gin nato nga pursahon si Senator Meigs nga mubarog na sa iyang tinuod nga baruganan og buhaton ang sama ni Gihimo ni Kong Laarne, andam ba kita nga muatubang sa kamatuoran nga mapihig kita sa mga serbisyo unya nga sama sa atong mga panginahanglanon niya ng medical mga proyekto basta kay tanan ayuda hinabang ha? Inana kadelikado ang administrasyon karong panahona. Again, isa ko sa vocal critic nining administrasyon. O isa sa ko sa muingon na kining administrasyon grabe kadelikado sa nasyonal. Ang administrasyon, bibim, huwag makaingon ko. One of the worst administrasyon na itong nasinapi. Nga naman, huwag kayo option, ma-pressure ka tanawa itong dua ka senador. Ha? Doon ay mga pangutana nga muingon nga, guilty itong dua ka senador. Yes, possibly. Doon ay mga point. Pero basin o guwagin makaya ang pressure. Ha? Kay basin unya, o kinilang ino na to ba? Kinira ang gravity sa sala nga nakomitar, pero gipaluag. Gipaluag pag-ayo to the point nga doon nagirason, nagukuron sa buhatan sa ahinsya sa gobyerno sama sa ombudsman o sandigan bayan na makulong yun sama sa gibuhat nila kang Senator Jinggoy. Ha? Si Senator Jinggoy lang karon is kana bang daghan matawag nga maayong butang batok niya aw ngadto kaniya gumikan sa iyang pagbarog sa kamaturan gumikan no pagbarog sa iyang baruganan pagtindog nga wagid mausab and mauna siya ang og sa kwan pa na impress pag-ayo ang katawhan and even ako ha ako nagluya na magikuan ng Senator Jinggoy sa magkadagang higa nagluya gikuan ni kay sa pagkatinuod, wala nagigkuganahi ani niya tungod kay kana bang gaka-involve ang iyang ngalan sa anomalya. Pero at this point, mga igsoon, mga igala, nisalot kong Senator Jinggoy kumikan sa iyang kaisog o sa iyang gipagawas nga baruganan. So, kining dua, si Chis o si Alan A. si Villano iba, unsa gibati ani? Munay ginangon sa atong nakita, ha, sa atong nakita siguro sa ilang hulagway sa social media, makaingon na tanga, mao ni. Pero basin luyo ni anang atong gakakita sa social media na apay dako kay nga pressure sa pamilya. Ha? Dako kay nga pressure. Although ako papiliyon ko wala ko mi salot sa ilang decision. Sa dua. Si Chase o si Kwan, wa ko misalot. Pero dili pod ko gusto nga mangandak Nga kung ako pa ay mubarugi ko, di po ko anak. Kaya nga naman, wa ko nasayod sa tinuod nga presyor, luyo sa atong kakakita sa ilang panagway karong panahona. Pwede mong kutamingon nga, guilty yun, hadlokin nga, o di pa guilty, ito bangon di ay, mga iksun, mga igala. Ang kulba mong nining administrasyon karon. Bisan pag gamay ra ang imuhang saman, inunta, bisan pag gamay ra ang imuhang, inunta na nato, gamay ra imong salaon, purihimo unang, bisan pag ang imong salaon, usalang takakotsarita. Pero ningining administrasyon, kung di kamuanim, himuon ang usa ka baldi o usa ka planggana. Ah, tiyaw muna, daw bi karon, o himuon na, kay ilamang kontrol karon ang tanang ahinsya. In BIDOG, tanan, kontrol yun. Ha? Wala na gani man to makita nga, mahimong independent na ang legislative body. Ha? Pwede na ta makaingon. Pwede na ta mo yun sa statement ka sa kasamtangan. Ang legislatura bang bahin, rubber stamp sa Malacanang? Posible. Ha? Posible ta makaingon. Puro mo na ginungon nga grabe. Og sa kwan pa, kaabusado ang kasamtangang administrasyon. Mabusa karong mga iksuon, mga igala, ang pangutana ni, unsa kay nasa atong unahuna, karon nga nagbag-o ang liderato sa Senado, sa Senate, ang komposisyon sa Senate, nag-change po, unsa may atong paglantaw karon sa nakaambang ng impeachment ni Vice President Sara. Makuha ka ang 16 votes? Makuha ka ang 16 votes to convict BP Sara? Ah, mo na'y pangutana ka rin. Ha? Makuha ba ka? Gikan kang Sir Oliver Ferrares. Sir Ben, may muntag. Why imposible sa gawom sa Dios? Yes. Yes. 100% I agree. In fact, I always pray to God na He has to intervene sa gobyerno karong panahon na. Ha? Sa Dios og ang demokrasya mo patigbabaw. Og kaning upat nga senador kauban ni Lito Lapid hikapon sa Dios sa kamaturan og si Sara Duterte. Yes, I agree sa statement ni Sir Oliver Ferrares. Mo ni ginaingon nga kung karong panahon na nining kasamtangang administrasyon. Kung hopeless ta sa atong kakakita nga halos kontrolado na. Wala na ma og sa kwan pa ba? Wala na ma-implement ang gitawag nga co-equal branch. Nga respetuhon ang equal branch. Kay nga naman, gi-execute pag-ayo og sa kwan pa. Kana bang there is abuse of authority na apay labaw makagagahom. Nga labaw sa tanan. Nga who have all the powers nga he can do even in one second to transform the heart sa katawhan o mausab ang dagan sa panghitaw. Ha? Mauni siya. Would like to extend my deepest sympathy sa atong mga igsoon diha sa General Santos, labi na atong mga nitaliwan nga pamilya. Kato nga panghitabo. Mga igsoon, mga igala, wa na to mapredik. Ha? Wa na to mapredik. Nga na iniabuto. O katong nga matay, with all due respect, wa to sila magdaong nga atong takna ang mga matay sila. Unsay minsay ani. Ang minsay ani, nga kato nga kalamidad. Posible to mahitabo anywhere in the world. O posible to mahitabo nga dito sa dapit na himutang ang mga daotang tao. Warning ka to siya mga igsoon, mga igala. Kung nasabtan lang unta, nining kasamtangang administrasyon, nga katong nahitabo sa jinsan mga igsoon, mga igala, usa ka to ka-warning. O di lang unta to lang taon nga usa ka political advantage nga aron mapakita mapakita ang sirkus nito nga kuno ni hatag o ngayon na. Ha? O katulang unta, panaminan, palandungan nining kasamtangang administrasyon. makaingon jud ang kasamtangang presidente, undangan na ng sigalot sa politika. Magtrabaho na ta. Pero kay hangtod ning takna, wa manggiapon nato kakadungog, mo ni ginaingon nga didto na ang labaw makagagahom nga tuas sa iyang trono nga naglantaw sa kalibutan, sa dagan, sa kalibutan. Naa siya'y timetable. Mao na gitawag nga there's a day of reckoning. Naa siya'y timetable. Nga pwede na ito imbitaho ng iyang timetable. Karong panahon na labi na grabe ang pag-suffer. Nga he has to intervene sa dagan sa gobyerno sa Pilipinas. Karong panahon na tuon kay nag-suffer na ang katawan. But if not, then we will wait and we keep on praying. O isalig na to sa labaw ang makagagahom. Sama sa ka minsay ni Sir Oliver. I agree. Thank you, Sir Oliver. Ha? So, sige lang. Padayon ta. Padayon na to. Our role right now, kita ng mga ordinaryong tao, ang atong role is to pray to our Creator who controls everything, heaven and earth. Standby, alang sa atong due time pinuno.
1: Ang adlaw na atakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape, atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am, unsay imong ngalan ma'am?
2: Armina Saladagaday ko, taga-Ruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape ma'am sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape, kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin sintay 33 karon ni 73 na lang mo nang ripay ko ani nga tungod aning capricorn mo na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit po kay lang tulog gani dili na pud sila luya nig mabuntag
1: mo ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn.